0: Year Radio Study. Kami, kinasingkasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 803.

0: Hilbas, magikan kayod sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakao, tuba-tuba, kalabo, ugloya, busa, makasalig ka sa epektibo sa Kuya Dodds Herbal Oil, haplas alang sa tunay ubo ug hubak, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng manalap ng hubag ng mga ugat, napasmo ng mga kusog, sakit ng likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas, Kuya Dodds Herbal Oil, hinumgumi ang ngalan, Kuya Dodds Herbal Oil.
1: Sige, sige, awire, awire.
2: Dilihan na bitaw, dilihan na diha.
1: Hapit talaga na, hindi ana.
2: Simo, simo, ay, tingog itaw, simo.
1: Agoy, nagasakit sa akong sampot, simo. Agoy.
2: Naunsa man ka, kamubuan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pag yung kaging gunitan, nahagbong pag yung krap.
1: Agoy, kalit magbigol-gol-gol ang akong tuhod, o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Sima.
3: Gol-gol nga tuhod, sakit na mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan, pagsao na lang kung arangkada si Manang. Nah, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, naatay pag-alkuntra.
1: Talaga?
3: Kini ang tumara, Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
1: Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet?
3: Tinood ka na higala. Way hulong si Kuya Dodds sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga payapian. Pungpong panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
0: Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
4: Day, unsay pong sa doktor?
5: Operahan ka.
4: Unsa? Dili ko masugot.
5: Kritikal na kayo, gimong kahimtang. Bang, guba na gimong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
4: Unsa? Iduo ko.
3: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem. Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Gipaila-ila ang pinaka-unique, pinaka-bago o pinaka-epektibo. Kidney Repair Capsule.
0: Kidney Repair Capsule.
3: Adunay mga sangkap na direktang muayo sa nadaot o nagkuba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
0: Kidney Repair Capsule.
5: Kahapdos akong kuto-kuto. Kasakit sa untian. Daw sa malipong ko. Aray, sa mani. Kadiba masabot sa akong ipati. Naluod sa akong ginawa. Nisugmat na sadyang akong kabuhi.
3: Di masabot ang gibati. Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos nga kuto-kuto. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn. Tapirming maglipong-lipong o guway ganang mukhaon. Iksuon. Ang solusyon, gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet. Sa tanang ikabuhi o kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni Ana ang pinakabago o pinakaepektibo na solusyon. Gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet.
0: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan o dunagay magkatunan sa programa Health Debs with Kuya Dodds. Health Debs with Kuya Dodds. Ingat! Health Debs!
6: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linhukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanong o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa diyang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ni ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit sagbot mga dahon gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas paminawa kining talagsaong tulumanon Hiltips with Kuya Dudes. Hiltips with Kuya Dudes.

Hey galay John, kumusta? Mayong buntag, ganito tanan. Welcome din ini nga tong tulumanon ang health tips ni Kuya Rods. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibiya. Karong buntag, karong adlaw, mainit or naglagiting ang kainit din sa akong naimutangan. Kumusta og mayong buntag, Bukidnon? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Tabao Oriental. Good morning! Cotabato og Lanao. Good morning! Agusan del Sur del Norte. Good morning! Surigao del Sur del Norte. Good morning! Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur og Zamboanga del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta mo niya? Kumusta mga katikaran ng mga pagpanikay-sikay? Sa gihapon kini nasabi niyo pinalanggang kay Rods manginaot nga kitang tanan dinini ni babos kalibutan na naas kapiskay o kabaskog sa panglawas. Inubanan sa kadasig o kakugi kay ang tao nga makugihon permaminteng busog. Manampina kanindot nga labanan dinini ni babos kalibutan alang sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa atong panginabuhi labing mahinungdanon, dasig o kugi lang. Kumusta mo niya? Kumusta itong mga nanay, tatay, lulog, lula, ati, kuya, bunso, mga senior citizen, katigulangan or katiguyangan nga nagulat-hulat, nagatang-atang na, nagbagat-bagat na, gumikan kay Kuya Dudes na? Mayong buntag ninyo niya. Sa itong mga partner radio station sa Tibok Mindanao, mayong buntag, tagiag, tagnumala, gikan si News Station Manager, padulong sa News Bureau of Jeep. Good morning! Good morning! Labi na sab sa Technical Department, mayong buntag, salamat sa matag-adlaw nga pagkunikta. Thank you kayo. Atong palakpakan ang ato ang mga technician, no? Ang dugukan sa matag radio station. Backbone of the broadcasting. Technical. Bernis Rabaron, labi na mga microphone foam ha, aron dili ni maong laway. Mayong buntag. Malingaw na sabta. Kuyog-kuyog, uban-uban na dinis kanginan mga panagisgutanan, may kabahin sa panglawas. O uban pa na ito nga mga panagisgutanan nga itong pag-asawaan dinis kanginan. Sa itong mga isong mag-uma, mayong buntag. Mga nananom di asama sa maiso, may tubo balang huy saging kamutipin niya kapiguan pa nga mga lagot mon. Salamat, sinadlaw-adlaw ninyo nga kadasig o kakogi. Na aming makaon, thank you kayo. Thank you! Karunay ko kamong pasalamatan. Salamat kayo, mag-uma. Dasig o kogi lang. Og siyempre sa itong mga isong mananagat, salamat pod. Labi na sa taga baybayon nga bahin niya mananagat, salamat. Kinami masudaan. Thank you! Tanan magbalantay sa Kapsay o Kalinaw, salamat pod kayo. Nahimong malinaw ng usa ka lugar, area or komunidad. Gumikan sa inyong kadasig o kakugi sa pag-sakripisyo or pagbantay nini. Thank you kayo. Thank you! Og taga merkado publiko, may buntag ninyo diya. Mga gwapo-gwapa ng mga tindirog-tindiras na kadaya nga palingki or merkado sa Tibok Mindanao. Nga naka-monitor karon samtang nagkubi-kubi, nagkuri-kuri. Sa inyo mga tagsa-tagsa ka mga paninda, dasig ug kogi lang gyapon sa matag-adlaw, labi na dias bugasan, karnihan, gulayan, prutasan, isdaan, uban pa mga panindag panginabuyan, sulod sa merkado, may buntag. Good morning! Nga sa ato mga liburir dia sa merkado, nga tig-alsa, tig-hakot sa kanini ang mga abot. Dagan kay mga libur dia, good morning! Good morning! Mga liburir o mga isnatser. Daghan po na mga mangunguot. Ikaw, may buntag ninyo niya. Good morning! Sa mga naglawig, naglabigar sa kadalanan karon, ato pong taga-pantalan, taga-terminal, mga driver na to, niya naka-monitor, naglawig ka karon mga orasag, karon nga mga taknaa, niya nag-monitor din nining atong tulumanon, labi na sa ato mga driver. Sa bao-bao, habal-habal, taxi, tricycle, van, buses, multi-cab man, pampubliko, pampribado ng mga sakyanan po, nga naglawig karon nga mga orasa, nga nakamonitor din nining atong tulumanon, amping kanunay sa biyahe, ingat sa bae, mata sa dalan, dili sa bugdong abugan, paraptun na, yung tiyo na, yung atong padulngan, kung asa manugaling ang atong destinasyon, gumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi, nga nagulat sa atong pagpauli, na silang pinakauna nga mamahimong malipayon nga safety ka. Pinasyang pinakapunto diya, labi na sa atong mga driver, ha? Morning ninyo diya. Good morning! Diyo kalimot, o balon, o kanini ang kuya dul sa isolusyon, kay tested na kayo na kuna,
panahon nga taas kaayo nga biyahe, oh, balon-balon yung kuwana. Labi na nga medyo magkaedad na ta. Doon ay pag samagaw, sambol, ngol-ngol, sakit, sulaw. Oh, niya, grabe nga tutok focus sa pagmaniho. Patuloy na kuya doon sa isolusyon para nga kanini ang mapresko ang imuhang pananaw niya. Di pong kadukaon. E kung patuloan na nimo imuhang mata, kuya doon sa isolusyon, makurat man ka. Diba, mantayan ninyo. Dukaon ka, unya, kanini ang magbiyahe ka, taas kayo nga biyahe. Unya, mubati dyan ta, ugduka, dili malikayan. No, padaplin, or mo relax, mo pahulay. Unya, patuloy, labi nagsakit-sakit na ang mata, hapdos na, kay taas kayo nga biyahe. Patuloy ganina, Kuya Dudes, ay solusyon. Diba kay, makurat ka. Kumantay mana. So, gamit kayo na siya sa mga driver. Ang importante nga, presko po rin mong pananaw. Ano rin siya pinakanindot kayo? Ano kayo sa mga driver? Uban pa, basta kayo, kutob sanay mata. Kutob sanay kalimutaw. Gamitig, Kuya Dudes, ay solusyon. Kuya Dudes, herbal oil. Gamit po gihapon na gihapon sa ito, mga driver. Muna, ibalon-balon. Ikaw asawa na minaw karun, ya. Ang imuhang bana driver, kana ipabalon. Kuya Dudes, herbal oil. Para nga dili sakit, ngol-ngol ang abaga, puy-puy, huy-huy, binhod. Madugay sigig lingkod, binhod nga sigig kumot or gunit sa manubila, labi na sa mga driver ng motor, tricycle. O niya, huy-huy ang abaga, kay sigi o kaning haso-haso sa kambiyada. Gamit gyapon kayong Kuya Dudes herbal oil. O niya, ang sikreto na to diya, anting-anting sa mga kalalakinaan, mga driver diya, ang Kuya Dudes Bomberman. Ang anting-anting sa mga kalalakinaan para dili madutlan. Kay bisag lupig man, makasukol man. Ano lang, makarespitar, bisag gamay. Ito, morning nyo na. Dinis ato mga kapungangos sa atong live, mayong buntag. Salamat kayo sa nadalaw-adlaw ninyo nga pagkonekta, pagsunod-sunod, pagbagat-bagat, pagkuyog-kuyog. Nga ikaw nga naminaw, karon wala kay lingaw. Gusto kang shout-out, dinis ato ang tulumanon. Nga mabatis, tibok Mindanao, tibok kalibutan, tibok kapupudan, gawas sa planeta. Mula po pa rin to sa Mars, Pluto, Saturn o Uranus. Bisita lang sa ato ang Facebook page sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Nga di atong live o sa 6FM 99.7. Napaki-like, share o follow lang ha. Dalikyatira good gamay. Gamay lang good nga share good. Wamay mawala, nag-share lang. Balag walay mo views. Walay views. Lucky Radio Bayugan, good morning, 94.9. Salamat kayo sa technical nga kanunay nga pagkonekta. Thank you. Kanunay pong pag-notify din sa atong live. Thank you kayo. Morning inyo diya Bayuganon. So pat na to ka partner radio station niya, Lucky Radio Bayugan, City FM Bayugan, Smile FM Bayugan. Diyas taglatawan, good morning. Ogang Metro FM Bayugan, good morning inyo diya Bayuganon. Rizel Jowas, good morning. May muntag niyo diya Rizel. Walay absent. Walay Rizel, dili ni absinot. Kanunayng present. Nag-usik o kaninga panahon sa matag-adlaw. Labi ng programa ni Kuya Dudes. Salamat kayo Rizel ha, morning ni Muria. Good morning. Janle ni Guryo Kiamjot. Janle, morning ni Muria dong. Good morning. Basta naman ka ha? Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Kang Janle Kiamjot dia. Musta ang ngango ni mo dong. Napod si Risma Puhanis Bagundol. Salamat kayo Risma, mga Puhanis o Bagundol family. Salamat kayo. O kang kanini ang Faye Tabaransa. Morning ni Muria Faye. Christine Kabugnason Rilampagos. Mamahaw ta Kuya Dudes. Sudan na mo Lunlun Kamungay. O niya Giparisan o Ginamos. Morning ni Muria Ten. May buntag. Good morning. Indot kayo na. Pwede gani na siya gulay Ten. Ako sa una, kaniyan to. Mag-utan mi, niya, wala nagilain makuan. Una, sige na mo sa amoy sabaw. Ang trubak lang mi, eh. Di gani usbuad. Gikan Lunes, padulong Huybis or Bernes, ang kanang buwad nga marut or lunggo-lunggo. Lawas ana hurut, ulo na lang mabilin. Pagka Bernes anag Sabado, ulo na lang tanana, mo po na isubak na mo sa mong gulay, utan.
O kung anagi magulay, butang sa yahong, yabag ini tubig, hiwaan o bumbay o tanglad, pulos o sa bulad, lami maigup-igup yap. Higup-igup sa bautin kay nagpatutoy biya ka, nagpatutoy. Sir John, may buntag ni mo niya. Sir John, Dumpa Peril, may buntag. Good morning. DXGP Tandag, may buntag. Dias Barangay Mabuha o Heart Radio Madrid. Kumusta man ka niya, Sir John? Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Kapis kayo kabaskog sa panglawas. Niya kusub ka, mukitoy-kitoy yung armas. May pagluban ni Bisagasa ni may kakita, gikatagbo, mapahiyomon kayo. Morning ni mo niya, Sir John Peril. Good morning. Kumusta man atong balanghoy niya nga pilit. Ayaw! Balanghoy nga pilit, pero apo ko kabantay iyang gibiko. Bibian Abay, may buntag ni Labadia Raot, Laura Mia. Good morning ni mo niya, ate. Roger Hedna. May buntag ni mo niya, Jer. Kang Ate Delia Taniola. Gikan niya sa Old Damulog, Bukidnon. Good morning. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Kang Daisy Precioso. Good morning, imo dia dise. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Morning ni Moria, DC Precioso. Good morning. Mayong buntag, Kuya Dudes, good morning. Unsay produkto nimo sa pasmo sa kusog? Wala pod kay wala na pod. Sana man eh, wala na pod kay stocks Kuya Diris Kalamba Misamis Occidental. Gid gyapon. Wa pagid gahapon pa ni nanagay na suko gahapon. Wala man to siya nako ah, nagpasibaw lang to. Nagpasibaw lang to siyang gibati kay kani niyang nakasugod na og inom. Niya gwapo kay epekto sa iyang lawas ang nahitabo. Naputol. Nasaong kuno pagkatuloy-tuloy o pagkaayo og sige kawala ang produkto. Sige kahurot. Motoy mga revelasyon kagapon. Pasabot lang. Sige lang, gamay na lang yun. Ang matigayon rin ni Kadugayan. Naramangin na siya. Saan taman nga. Naman sa putas kapit. Usog ka. Apiki. Naman tayo mga gipa-production sa atong supplier. Ulaim sa kaya akong apasun dito sa Manila. Niya ako apurahon. Nga bayad naman to. Nga bayad naman to sa ano ni siya, ang Chunbi. Ang Chunbi tulo ilahang store ug pharmacy. Ang Prime Meds pod tulo pod ilahang store. Wa gyapon. Lailahi din tama, lailahi na sila si Chunbi pharmacy ug ilahang tindahan ug si Prime Meds tulo pod wa pod. Tugpod. Ilang, mabuta-buta lang gamay. Ano lagi, plaster na karon. Si Aro dito mabot. Karon to schedule sa Webill. Liko na ko, ang naadre Kuya Dodge Bomberman. Abot gahapon. Na ay Kuya Dodge Frosty Tab. Nanay Kukyotin. Nanay ay solusyon. Kuya Dodge Herbal Oil. Ang wala niya abot, ang paaboton, Kuya Dodge Kidney Repair, Kuya Dodge Liver Care Forte. Pero mag-iapon na tanan, Kuya Dodge Vitaplex. Niko, ato mong kayo padala, balikon ko. Diya nga bahin sa kuhan, kung gamay rapod, kansi apiki na, layo-layo, bayag-bayag. So, paato na lang yung kompletohon. Moto nga, pang mahibalaan na sa uban na to, mga dealer and distributor nga wala pod sa ilahang area, nanapod sila uban stocks, ila pong anam-anam mo kumpra. Labi na sa Agusan o Surigao, kiduol-dool ra. Ang bukid nun o kaning Davao, samot na sa Davao, di uro kiduol ra kayo. Hangtod, mabta ng pagkahurot. Pag-abot sa kaming, di gihapon kumplito. Muna'y mahitabo nga, maulos-ulos, wakagin nun. Tapos malipay po tayo ng unana. Bota sa bot. Kana kay nahurot. Sige ka sold out. Tagsimana rakapin. Tagduwa rakasimana. Wa na. Nahalin. di ba? Nahalin. Lukatunon pa sir. Ang malanghoy. Nga pilit. Galaw-gaw, Sir John. Atay, no? Sige lang. Lagong di karya.
magpahibalo ko daan kay kanang balanghoy manggod na na siya sa walo ngadto siyam kabulan pwede na na siyang malukat Sir John. Kay mao man na amo ang naguna nga produkto sa panahon nga dito pa ko sa naguma sa isla kay may lain gid mabuhi na mo dito balanghoy ra manggod balanghoy kamuti ubi gabi lutya or karlang dito sa mga sa Camotes Island mo nang kabalo-balo ko anang balanghoy kay naguma mo pud ko. Ang ako lang nabantayan tong amo ang silingan Sir John nga naglukat siya balanghoy. Kuyog silang mama. Kay totohon balid giron. Ang puto gid sa mga grabe ka pino. Inigligid na mo ana. Pinuhon og kanang pino nga bangag nga lidgiran. Unya paghuman ayagon. Na dito ra po na sa lutuon sa kaning kun. Murag i-steam ba. Alami kay na nga balanghoy balag tulok adlaw mo kaging na. Mugahi na og mayo bilabay nimo dingding mulapos kagahi. Reaction na og kanin laway-laway. Ang buhaton na mo ana amo nang hiwa-hiwaon murag loaf bread style ba slicing tapos isugba humuta lagi kaayo. Nga parisan day ginamos nga tagum-tagum. Ami as balanghoy lagi Sir John pero kanang pilit nga balanghoy pagay ko kakuan mong gudana. Sa mo ang kaniadto bag-o siguro na nga variety. Ayoy. Una utong dako lukat na silang mama dito kay nag one-on-one man pagkagabi eh. So humok ang yuta, humok kay lukato ng balanghoy. Kato si kuan si Feliciana. Anhing Feliciana. Paglukat tingalas mama kinito ang luha ni Anhing Feliciana. Hilak siya. Ito siguro nga unsa ba unsa gihilakan nga nagsud-ong sa balanghoy. Pangutanas kong inahan unsa man ka maring. Hilak mo ka. Gunits ko. Kumkum tos balanghoy tinakuha yun. Di mag-abot yan tudlos ka dako. Anak tos na aning Feliciana nga ingani gito. Maring o. Kang parini mo. Anak pwede akong inahan. Ingana ka dako maring. Sadili. Nga ni dito ka bulingit. Bulingit ta pupungangol pare. Hilak man ka maring. Nga ni dito ka pare ni mo maringo. Nga na kada ko mre. Sadili nga ni dito ka bulingit.

0: Gabi ito magpungango. Ikaw ni John, morning ni Muria. So magsaba lang ko daan. Pagsaba, pila na kabuhan ni mo balangoy. Pagsaba, pila na kabuhan. Kaya ako timingon. Lugay-lugay na tayo kita. Ano ka bisitang mabuha. Dahil lami kayo ligo-liguan. Morning ni Muria, taga-tandag. Morning ni Muria. Labi na dias taga magkagangi. Sa mga nanguhag ko kita. Dia. Nanguhag lato dias magkagangi. Nga, dagko. Mura na julin ka dagko. Ito kay Squidro sa magkagangi, no? Muna yung ligo-liguan yan, on sa demo. Tuturot ng kugita, di naman nagko. Kaya bisag mo rin, tamala pa ka nagko, panguwao naman, matabugok. Di na, mahimong kugita. Ito, may muntag, Kuya Jos, Losada de la Fuente. Good morning ni Maria, Kuya Jos. Gikan niya sa ABS Service School of Mindanao Incorporated.
1: Good morning!
0: So, makita, galing taon niya, kay birthday ni Auntie Michelle. Morning ni Maria, Kuya Jos. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Kapis kayong kabaskog sa panglawas. O niya, amot, bukitikito, ipamakanin ang armas ng piti manibisiha, tawana.
2: Ayoy!
0: Uy, nahuma na itong kuwan. Isa ka aeroplano ninyo. Ninduta, eh. Nindot kayo ang kaniniang bago na pod nga kaniniang aeroplano sa ABS Aerovision School of Mindanao Incorporated. Pagka ninduta, kikaayo sa sulod. Itong gusto may mong stewardess niya. Na kay anak, na ikaw na minaw karon gusto ka anak. Niya, imong anak, gusto may mong aircraft technician. Aircraft maintenance. Basta kay na ay kusunada siya nga mamahimong kanini ang mo serbisyo mo trabaho sa usa ka eroplano or aerovision. Bisitaha kanini niyo. Ang ABS Aerovision School of Mindanao Incorporated. Naimutang na diris kabantian. Davao City at bang lang sa search lang ninyo. ABS Aerovision School of Mindanao Incorporated para makita ninyo dagon sa ka mga dekalidad di kalibre niya. Nindot mo, pahiluna. Mapahiluna imo ang anak. Dili kini graduate, makapuliki pag pang-apply, makapuliki pa og pangita o kanini ang ka-applyan or di ba kaha, makapuliki o makapasar ba kaha or dili sa licensure examination. Lahi ang gibuhat karon sa nganong gikagubta ni sila karon kay lahi ang ilahang gibuhat. Matag estudyante nila, ilang ipahilo na ang turn makahuman, makakuha lisensya. Dayon, makatrabaho, local and international. Di ba? Nindota, ABS School of Revisions, Mindanao Incorporated, mga igalegson. Mutang lanas, kabantian, Davao City. I-search lang ninyo na. Nina sa ipinaka, nindot niya. May eskwila kong balik jupay diya sa ABS. Ayaw na biyang murag apike man. Ayaw na nag-eskwila eh. Mati manal na imong bun-e dia. Pwede ka dawaton sa ABS Aerovision School of Mindanao Incorporated biyang basta way bun-e mo bugat. Hello, stewardess, murag. Ayaw na, mag-stewardess ka, ayaw. Kaya nga na sa imong edad, palaihi na kayo kung lalaki pa ka, nanakay prostate.
2: Ayoy!
0: Sige, ragundang aeroplano.
2: Ayoy!
0: Diha na lang ka. Kanang imong kaanyang kukatahom. Diha na lang. Ipabili na lang na, Askuan. Ipabili na lang na diha sa Plus FM San Francisco. Kay mo na ihaumgid para sa imo ha. Wala na itighatag na tuba, Mirman, ani, o mag-stewardess ka, no? Sumukaw eh.
2: Ayoy!
0: Ikan sa ubang, pagkuhan niyong balay, gawas niyo sa balay diya sa ubang, atukas niyong likod, kinakanha mong ko diya, daghan mong kayo, asunting dito, magbalon ka diya, kalingawan niyong dukduk diya stasyon, kalingawan niyong hidhi diya sa mong bugan. Bawal sa stewardess biyang ang naibun i. Ano yung moot ko din na minaw. Madam Rinalyn Rosette Martinez. Nga na rami maraming mga iring o mga ero. Sa taas na kayo nga tuwing nga mong panahon nga relasyon ni Ebiang. Nagipangga, gimahal ako na. Mubaos mong pud na. Ah, una pag-inunong pa, why so coach ba, house ba? Ayoy! Di ako yung mabisita niya, di kabalo mo timpla kape, di kabalo mo pa snack. Oh, unya, kung tagaan man tag kape, pabalo nang tag, isulod pa kunuhay yung tumbler, unya ang nahitabo, lasaw, tabang, way lami. Dire kita ang ko sa on air makabalos. Ita, may muntag ni Madam, Madam Rina Linuset Martinez. Good morning, Kuya Rhodes. Morning po din niyo dia. Pas mo daw kusog. Oh, balik ibalik ida ya. Pas mo kusog na ay. Eh. Ato isgutan na. Ilisin na sa noy sa muka ng bunyo. So man ikaw kung marumorum po na ako nakita. Ikan si mong alimpudahan pa doon sa lapalapa. Kita ko na. Tawa na lang. Morning ni mo dia. Love love kay kang ninong ni mo. Oh, gonta na lang gon. Ngano bitaw mong kapil-apil ka. Ayong buntag ninyo dia. Una, Madam Rinalin. Sino bitaw kay na siya kutis, Madam? Sino kay kutis na siya biyang buyag? Para buyag lang. May birnis ba rin, no? Na, makata ginabuhon na ibiyang. Pasmo sa kusog, mga higala igsoon, terminolohiya na siya nga itong madungog sa mga katigulangan. Pasmo sa kusog, bantay mo, ana. Dayon, ang kabuhi daw ni saka sa utok o ni saka sa ulo. Kadungog na mo, ana, no? Hamis gani. Hamis, oy. Hamis na, Madam Rinalin. Kung sinaw ka, hamis na si Bia. Madungog na to na siya nga mga terminolohiya pasmo sa kusog. Dayon, madungog po na nato kaniadto kanini ang kabuhi ni saka sa utok. Di ba? Kung pasmo sa kusog atong isgutan, sobra nga pagpangusog o pagpamwersa. Lakton nga pagkaistorya, kadaot na siya sa atong mga unod o kaugatan. Muna siya ang lintungan na igidya. Kung mag-isgot, tagpas mo sa kusog, base sige paabot din nga pangutana, unsay tambal ni mo kuya doon sa pas mo sa kusog. Sa ako lang gipalauman. Pas mo sa kusog, sa karaang terminolohiya, nga dako o posible nga kadaot sa atong mga kaunuran o kaugatan. Pero dili lang kay mauna ang mga senaryo nga nganong madaot atong mga unod o mga ugat. Di ba? Sobra nga pag-abuso, pwede nga madaot ang atong mga ugat. Labi na kung dunay mahitabo nga grabe nga puwersa. Pwede pod madaot atong mga unod mga ugat bisag wala ka nang alsa og bugat. Samaan ang kusinero kusinera. Kamu nga mga kusinero kusinera? Labi na sa mga pesta, mga chief cook niya, sa panamon na inyong ipanginabuyan, ayaw mong kumpiyansa na. Ginaagi hapon na gitawag nga pasmos kusog, pero di man tamang usog kayo. Doon na siya gitawag nga kadaot sa uno dukugat. Sa sobra nga atubang sa init, dili malikayan, makapanghunaw, mabasa, pwede nga madaot. Posible po, labi na sa mga construction worker, sa mga mag-uuma, sila ang pwede nga kasagaran maigo sa mga ingon ni ana. Grabe nga bulad sa init. Singot, kapoy, hago. Pero dili malikayan maulan-ulanan, mabasa, maligo, or makapanghimasa. Posible na siya sa tanan nga mga trabahante, mga driver. Wala mo na sila nang alsaw bugat. Tricycle driver ka, multi-cab driver ka, o bisag unsang imuang gidriban, labi na sa mga tricycle driver nga naminaw karon, bao-bao, habal-habal. Wala na sila nang alsaw bugat, pero pwede sila makasinati o kadaot silang unod o gugat. Sa sobrang init, alis ngaw sa makina. Mukalit og ulan, mabasa ang tiil, alis ngaw, mahunuban. Posible nga dunay kadaot nga mahitabo. Sa mga atleta, grabe ang mga kadaot. Sa sobra nga gamit, nangalsa kag bugat, wala. Nagpuyo ra ka, naglingkod ka. Pero sobra nga paggamit nimo tutok sa imong cellphone. Tutok sa imong cellphone. Makapanghilamos ka, maligo ka, pwede madaot ang mga unod ug ugat nga parte sa imong mata. Wala ka nang alsag bugat. Pero pwedeng madaot ang imong mga unod ug ugat sa sobra nga sigig tina sa buhok. Sa mga labasero ug labasera, wala na sila mangalsa ug bugat. Pero posible nga dunay kadaot nga mahitabo sa atong mga unod ug mga ugat. Ngano man, kadlawon pa na sila, ngit-ngit pa or buntag sayo, gakupay-kupay na na sila guys. Ayoy! Di ba, taga-merkado publiko? Wala ka nangalsag isda o binanyera o kaning kinahon o katagsa ka-foam diya. Kinaamay libur diya sa matag-merkado sa mga mangingisda sa kanini ang fish landing. Pero sa mga labasero o labasera, posibleng adunay mga kadaot sa unod o gugat niya na. Kaya nga naman, kadlaon pa. Gakupay, gahikap na na sila o guys. Di ba? Bantayan ninyo na. Mabita usahay ang uban mga labasira, Madam Rinaline Rosette Martinez. Mausahay ma, labi na sa taga-merkado, masagmuyo po biya na sila usahay. Nga naman, imbis nga itlog sa bana, ilang kupay-kupayon kada kadlaon, pero gumikan sa panginabuhi, ayos ang ilahang kupay-kupayon. Gumikan sa ilahang inadlaw-adlaw nga panginabuhi. So, ngit-ngit pa, alas 5 pa, una pa na sila mo tugpas manok. Karoon ta mga orasa, ako mang itlog sa bana kung gikupay-kupay, pero ayos naman eh. Tungod na sa panginabuhi. Karoon dili pa na bation sa mga batanon, pero di rin na siya matigayon kung naana ka sa 40 nga pangidaron. 40, 50, 60, 70, labaw na kung nag-80 ka nga naminaw ka karon sa mga senior citizen. Imagina, huna-hunaa ka ni Adto kung unsay imuhang mga grabe nga gimbuhaton nga kahago sa imuhang lawas. Nga medyo nakarang-arang na ka sa imong kinabuhi, imbis unta nga karon kang mo relax, nanggawas po ang mga balatian. Imbis sa panahon nga kaniadto grabe na itong paningkamot, tungod sa atong kalisod o kapubrihon, nga halos wala tayo masudaan mo kaon, makaon, pero karon nga nakaginhawa-ginhawa na ta sa atong kinabuhi, di napunta ka kaon o tarong, yan naman tayo mga sakit. Ingon na lang ang senaryo sa ato ang dinining kalibutan na sinadlaw-adlaw na itong panginabuhi. Karon ang may tabo, kung pas mo man sa kusog, na ang pagkurog-kurog, pagpanakit, pagpangulngol, kung nakabantay na mo anak. Kutob sa naminaw karon nga ni edad o 40 anyos pataas. Ang uban gani, wapay 40, ni bati na ani. Manakit ang lutahan, manakit ang kaunuran. Ang mga bukton o mga tiil gamayng bikil, maminhod ayon. Maminhod ba? Mura bitaw o kanini ang dunay gapangamang nga mga mananap, dunay mga hulmigas nga nangamang sa mga parte sa atong lawas. Muna ang gitawag nga pagpaminhod nga sa panahon nga bata-bata pata, wala man unta nato na batia, gumikan na na sa atong pangidaron kaysa gikaingon ko na kaniadto pa nga walay tao nga magpakabuhi din hining kalibutan na nga samtang siya nagkaedad, nagkaanam o ganindot ang ihang lawas or nagkaanam o ganindot ang ihang mga kaunuran o kabukugan. Wala, hinunua magkaanam na siya og kaluya. Pero wala kay tay gibuhat nga aksyon, gumikan kay ang atong focus tanan na sa atong panginabuhi. Atong nakalimtan og unsay importansya or importante nga para sa atong lawas. Busa man bitaw og naan man gani, ni trabaho ka, ni serbisyo ka, nagretiro ka. Kay naa na ka sa 40 katuig nga serbisyo, 20 katuig nga serbisyo. Gumikan sa inyong paningkamot, adlaw gabi ay serbisyo halos buwis buhay. Pero kanang tanan, ang imong mga pinalit, ang imuhang mga tinigom o ang imuhang mga naipon, didto na mupaingon sa imuhang balatian. Nagserbisyo ka, niretiro ka, kay 40 ka katuig na ka nagtrabaho, pang publiko man o pang pribado. Pero kanang 40 o 20 katuig ni imong mga serbisyo, pwede ra nang hutdon. Pwede ra nang hutdon sulod sa 20 kaadlaw kung sakit na yung mga ayo. Sayang imong pagpaningkamot niya karon di naman kakayo kalihok na. Kay nagretiro na, kapoy ng lawas, nanay rayuma, nanay arthritis, nanay pasmos kusog, magkurong-kurong na ang mga kaunuran. Ah, di na ka makalihok-lihok. Mukaon taglami, bawal na pod. Imbis nga nakapahuay na takay kapoy kay trabaho, di na pugka malingaw. Di na pugka kasuroy kay sigig sakit imong batang. Di na kakalaag. Ah, muna siyang senaryo. Ako lang ipalaw man, eh posible gina nga mo nang giyong nakausipyat ni Lugas Lanotra. Mao gina si tinood. O dirita, para nga mahupayan, matabangan, tagae, o mayo nga suplemento ang imuhang mga kaunuran, imuhang mga kaugatan, sa mga nangutana na ako karon o sa'y pwede o mayo nga buhaton, o tambal ni mo Kuya Dodge, kaya para sa pasmo sa kusog. Balikon ko, pasmo sa kusog lang na, pero pwede kang madaot imong unod o imong ugat, bisag wa ka ng usog. Terminolohiya lang na kani adto. Pareho ra na sa giingon nga ang kabuhi ni saka sa utok. No, kan hagas gud mo saka imong kabuhi sa utok. No, di ba? Ingon ana lang siya. Suplemento hi lang. Pinagi sa pag-inom sa Kuya Dodge's Vitaflex. Vitamin D1, B6, B12, B complex, thiamine, ang cyanocobalamin. Para sa imong kaluya sa imong mga kaunuran, kaluya sa imong mga kaugatan, kaluya sa imong mga kabukugan og kaluya sa imuhang mga lutahan, diha ka masolusyonan nga mawala ang pagpanakit og mga pagpangulngol og mga pagpaminhod pinaagi sa pagpares aron dili manakit og dili mongulngol. Paresi siya og Kuya Dodge anti-arthritis. Wala lang duha, bisag kada buntag lang human kaon or buntag og hapon, di ka depende sa sitwasyon. Wala pa ilabot diha ang imuhang rheumatoid arthritis, osteoarthritis o gouty arthritis. Pag imo na siyang masuplementuhan, pag imong tabangan ang imuhang lawas, nga mo na imong isuplemento, mo na imong isupport, supplement gani, but pasabot. Pwede siya nga dili mo grabe, pwede siya nga dili mo lala, o pwede siya nga posibleng mawala kung sayo ni mo nga agapan. Kaysa ay hara ka mo inom kung gikinahanglan. Pwede na siya nga buhaton sa mga pain reliever. Kabantay mo sa resita, pwede mo pa emnon o pain reliever as needed o bot pasabot kung gikinahanglan. So kung ayak na po na ninyo buhaton, di mana pain reliever. Suplemento mana nga pwedeng makatabang sa imong mga unod, mga ugat, mga bukog o imong mga lutahan. Kung doon na may mga pagpanakit o pagpangulngol, nga pwede nga makahupay, gamitan ni mo, haplasan ni mo Kuya Dodge's Herbal Oil. Makatabang, makahupay, nga dili mo lala o dili mo grabe ang mga pagpanakit o mga pagpangulngol. Suplemento sa sulod o depensa sa gawas. Haplasi, gamiti o Kuya Dodge's Herbal Oil. Oh. Why lusot ang balatian? Ayan! Ang problema kay taga-misamis man, wa may stock dia. Agwanta sa gihapong pangulngol. Ang atong haplas dia sa misamis nga bahin, mao na ang GW Herbal Liniment Oil. Oh. Simple, way dagan kaartihan. Bisag sa Kuya Dodge Herbal Oil. Kung maingong kag panindutay sa inyong mga naandan, inyong nakita, inyong naengkwentro nga matang sa haplas, layo ra kay tinuod. Wagi, dawagi, wagi kaarti-arti. Itinood mong itpod nga, usa sa attraction sa mga mupalitay or attraction or marketing strategy ang kanindot o kapresentable sa imong produkto. Ah. Pero isa rin akong gikaingon muna, prangka por prangka, punto por punto, musipyat ni Lugas Lanotra. Dili man ang buti atong ihaplas ang sulod man. Nindot kayong mga label, sila. Grabe presentable kay mga design. Labi na kay AI na karon, perting nindutan na kayo. Ang Kuya Dodge, gid gihapon. Mura na gihapog timos-timos. Pero ngano? Ha? Ngano ang Kuya Dodge Herbal Oil? Niabot og 16 ka tuig sa merkado. Hangtod karon. Gisaligan ra gihapon sa katawhan. Ngawa gi ka amor amor. Ako na mismo ra gi apog akong kape ba. Ang maupayhan kape sa waray ni Kuya Dodge ang kape nga makahigugma. Para sa ako, kung pinakalaw, lapang kung palami ay lang, wadyo na'y lami. Pildi na gikuha na, kaya pwede na lami nga kape sa merkado. Pero paipiktuhay, muna sukul ko, ginuli ay kwarta, di ikaw ka, wala kay mga angkon nga katagbawan. Kusama rin as Kuya Dodge herbal oil. Irkumani mo gamit sa suludan na. Okay raon tag maluk, tungod sa kanindot sa butilya, tungod sa kanindot sa level, tungod sa ka-presentable sa produkto, ini kahurot ni mo gamit anang haplas, okay raon tag ang butilya, imong malungag ug imong masubak sa sudaan, dili, imo ra pailabay. Kuha ninyo ang akong punto og revelasyon. Ngano ingunana ang Kuya Dodge herbal oil? Simple ra. Makatabang, makahupay, nga sa inadlaw-adlaw ni mga panginabuhi, labi na gingunana, trabahante, driver, gasigig paminod, gasigig pangulngol, pamaol, kinapwersa imong mga unod o kabukugan o kaugatan, mga buntis, gipanuhutan, gibuturan o tiyan, sakit ang abaga, sakit ang pangiyuran. Kanunay maminod ang mga unod og panit gumikan kay duna kay diabetes. Kanunay manakit og mangulngol lang imong mga unod. Or di ba ka nag-uga na imong panit? Nag-dry skin na ka gumikan sa imong gibati sa lawas nga nagka-diabetic ka or nagka kanini ang nagka-psoriasis ka. Kuya Dodge herbal oil makatabang nagdako. Malikon ko makatabang sukway na sa inyong haplas nga nadungog. Nga makaayo. Makaayo sa rayuma, makaayo sa arthritis, makaayo sa high blood, makaayo sa mga galis-galis, makaayo sa unsa pa nang naa. Ang akong Kuya Dodge herbal oil dito na makaayo labi na ingunana nga klase sa sakit. E balikon ko matagbalatian dunay tukma og haom nga pwede nga naa nimong gamiton. Matumarman or mainom. Mao na sama sa akong gingon ang mga produkto ni Kuya Dodge sa ganghaskang daghana. Kay nga naman, lahi ang supplementation or medication nga pumagi. Kay bisan pa man, may landig kag balay tambalanan. Inigawas nimo, hinakop na ang capsule nga imong mainom. Di ka tagaagi sa kabuok para sita mo larastan ang sakit. Nga naman, isa ra nga tong lawas, pinumarapiro managlahi silang sistema. Mao nang gingon ako, makatabang na tagaan ta mo og basihan og revelasyon. Kung ikaw high blood, kung ikaw diabetes, ang ihatag ba nimo nga tambal daya tabs? Tagaan ba kag para kalibanga dili para diabetes ito? Singon na lang. Kumingon ka nga, mingon ko nga kaning mayo imong rheumatoid arthritis niya pagkasunod adlaw ni tukar na pod. Kaya gihaplasan o kanyang usan ang haplas di ang igikan sa singot bugan sa kabayo. Baka ko na. O, wala klaro ha? Naaran ninyo. Kung gamiton, paliton, tuhuan, saligan, basta kayong Kuya Dodge herbal oil. Kung mubati ka, labi na ingunana. Labi na sa mga mag-uuma, sa kabukiran nga bayan. Paborito kina sa mga manghilot ug mananabang. Gikapoy ka? Nanakit imong mga hawak ug batang ug imong mga tiil, haplase. O Kuya Dodge herbal oil. Human sa imong trabaho, makarelax ka pagkauma, normal okay mo ang lawas. Pero nung ka nga di na mo balik ni trabaho pa man ka. Basta kay makatabang na siya dako. Panahon sa kagabion, naghukas ka, nag-electric pan or nag-aircon, nakalimot kag pamurol. Gibuturan kag tiyan, nagsakit. Ang sobrang hangin sa tiyan sa tao, maka-LBM. Magpururot ka, magpuririt. Magdagok imong tiyan, masakit imong puson. Haplasi na, matabangan ka. Bisag luna kay disminuria, sakit imong puson o batang. Haplasi, Kuya Dodge herbal oil. Makatabang nga. Mahupayan. Posible nga mawala. Pero di pong kaingon nga, di mo balik. Manang klaro-klaro prang ka ba? Ayoy! Ah, makatabang na siya. Kanunay ka nagtindog sa mga security guard, mga sales lady, nga kanunay nagabarog diya sa matag adlaw, magsakit, magulong, mga maestra, mga magtutudlo, maestro. Labi na sa mga lamsamot na sa amo ang mga sa among panahon kaniadto. Tuig 1970 or 90 ang mga magtutudlo. Tibok adlaw na gatin halos tibok adlaw na gatindog gasulat anang blackboard ya. Oh. Karon na naman computer eh, pasirok sa mulang. Ang blackboard karon mga eraser og chok, di na kay halos magamit. Yahay na. Basta kaya na, sige kag tindog niya. Sige kag lakaw-lakaw. Gamit niya, plastic ko yan. Herbal oil, makatabang na. Balikon ko ha. Lahi ang makaayo, lahi ang makatabang. Makatabang dyan na siya. Asa mo na siya gikan, nga nung gikagubtan? No. Pamaliton, pangumprahon, ipadalas mga kaliwatan. Ipangregalos mga kaliwatan. Labi na sa mga lulog-lula. Sa mga naminaw karun. Kadaliok haplas, kadaliok aguroy. Oh. Sa una, kanunay naka-perfume, kanunay naka-kulon. Karon ang i-perfume, haplas na. Nganong gusto sila, ana? Ang mga edaran, nganong si kita bang haplas? Kahit panahon nga magkaedad ta, ang atong mga layer or protection sa atong panit, magkahinay, magkaluya. Muna nga kasagaran sa mga edaran, mura na sila og nabughat. Dili maayo ang ilang paminaw kung maigo ang ilang panit sa hangin or bugnaw sa tinuod lang. Muna nga gusto sila ginit, gusto na gusto ta og kanini ang haplas perme. Asa ka pwede nga makabaton kag katagbawan ikaw nga idaran nga naminaw karon kuya Dodge herbal oil. Promise na. No. Muna yan ang kuna, malibak garanti na. Og dili ka suitibo, daubi na ko produkto. Ano ang kagarantiya? Waray nun. Asagikan. Nga nung aswitibo dyan na siya. Uban mamalhin. Testing ilang ninyo. O di mo ka nag-testing. Ako mo rin mag-igo. Basta kayo. Gikan sa Gabon. Buyo. Hilbas. Sibuyas ganda. Asunting. Madrikakaw. Tuba-tuba. Luya. Dulaw. Kalabo. O gikan po na siya, nga aduna po na siya sangkap na salong. Oo, di ba? Kuha ninyo na. Sa mama pa lang nga, wala pa'y labot sa dagat. Gamot sa lusay, gamot sa katunggan, oh, gamot sa saging-saging. Katabang na siya dako. 30% na na si olive oil. Lami kay mong panit, mura kag bag-ong giluwa sa wa. Mura kag itilaan, miming. Ayya! Nanindot kina siya. Plus, o niya, nakabalansi po. Gituyo na siya pagmugna. O ba, naigusto ka halang kaayo. Gusto dahil may, gusto ko dahil may pikto. Dili man ipahalangay ato ag pabugnaway. Ang importante nga mayo siya nga manuhot-suhot sa imong kaonuran latas sa kabukugan. Munang gingon ako. Di po panindot ay paipiktuhay ni nga to. Ah, inga na ang Kuya Dudes. Kanini ang herbal oil. Mga binating tigpaminaw. Nakabalansi na sa atong temperatura. Sa lawas nga naman, init ang panahon, magbantay ka, hilantan ka, dili balance ang temperature, imbalance temperature sa ato ang lawas, gilantan ka, pero init ang panahon, gipanugnaw ka, di ba? Ana na siya. So nga na po, mabantayan ninyo. Ah. Nga kung dili balance ang temperature sa imuhang lawas, mugamit ka haplas. Ah. Usahin, ikhaplas ni mo, gusto ka nga mga haplas, kaya gilantan ka, pero nagkuro-kuro ginoong kagsamot. Tungon sa kabugnaw, gitakigan ka. Ayaw! Usahay po, ninigaplas ni mo, kaya ngayon mo ang lawas, matagkaroon ugun niya, mabalansi ang temperatura, na mag-utro-utro ang temperatura sa ato ang lawas. Usahay, ninigaplas po ni mo, kaya murang pong pamanitan

0: butod, sigig tindog, sigig pangalsag bugat, trabahoso. Oh. Labi na sa mga tagabasakan nga naminaw. Oh. Kana lang daan magtanom og mamilapil, agi ko ana pita sa kita gyud. Ah. Di nakakahandos ini kagabi kay maglaguto imong hawak. Ayoy. Lambusan na lang kagunlan si mong asawa kay alag imong ipugos na sakit magyod. Aplasin na, Kuya Don Serval Owens. Tagabaybayon, dapin sa dagat nga naminaw ron. Kusog ang huros sa hangin, labi nag mahapon or makadlawn. Masinati doon na kay tagabaybayon gihapon ko. Dapin sa dagat, doon na kayo dagat, among panimalay. Oh. Kami ray, kanini ang mananagat nga, kanini ang naibugsay pero walay baruto. Ayon! Kaya dito man muagi ang mananagat taga-igbaw sa mua. Kabalo namin nga, gika na siya nanagat. Ah, pag uli silang balay, kami masunod. Iniksaog siyang baruto sa ugon, baka na isang at bitaw. Ah, kami na po'y puli. Tapos taga mananagat, tapos taga the place baybayon. Ang kontra niya, ang panuhot. Oh, ang panuhot yun. Labi na sa taga-baybayon nga namin, panuhot ang pinaka-kontra karon. Labi na sa tagabay ba? Kuya doon Sir Baluwil, haplas na. Langkat, punuhurot na, pururot ka. Ayoy! Uy, naikuan ni Dizay, presyoso. Tambal ni mo, Kuya doon, sa acid reflux. Kaya dili ko katulog ay kumusugmat. Ako ang acid, grabe hasula o niya. Unsa may bawal kaunon, salamat Kuya doon. Dizay, morning ni mo diyan, naabtan man ta sa oras gang. Ah, kaya piki madyo kanunay ni atong panahon, manggod. Niya, matag kanini ang balatian, ato man dyan ang palauman, parang masabtan. Oo. Oh. Kay lisod kayo, gritso tika, tagaan, baligian, na din mo masabtan, unsay mga pwede buhaton, huwag angay, dili pwede buhaton, maglisod, gihapong ka, anak. Kinanglan nga masabtan, gid, ugmayo. Pahilumdumi, kolonis pohon, gang, ha? Oo, oh, kay aron nga, kuan, pahilumdumi, kolonis pohon, kay aron nga mapasabot na to na, pero ako naman ang nakuan din eh. Ako na nang na topic, may kabahay na ng acid reflux or kanini ang anxiety. Pag mutukar na siya, di ka katulog, pati asula na, kapoy na siya. Perwisyo. Ako naminaw pagkakaroon, inumi lang sa kanini ang, after palauman ako na, Lunes. Kung naay Kuya Dulce Gastro diya, morogin na siya makasulba dana. Tulo or upat, nakabuo Kuya Dulce Gastro, initubig ang imuang gamiton pag-inom. Wapay pamahaway, panilutugay, panihapon. Manat kay igong oras, mga higal like soon, gustuhon ko man nga mapadayon pasunahan na pa nagumili na kining tanan. Dagan kayong salamat sa inyong pagtuog, pagsalig, pagpangga, pagmahal. Walay puas nga suporta sa produkto ni Kuya Dulce. Thank you, thank you kayo. Antod Lunes pohon sa susamang oras o susamang estasyon.
1: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidanit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

adlaw. Maayong adlaw sa inyong tanan mga siliga. Welcome din here sa tuang paraguban ng programang inyong ginaatang-atangan sa kahagitan. Ang programang inyong ginahuwat-huwatan sa kahagitan. Ang programang gulong ng palad na uban si DJ Onio ng bayan. Ala, kumusta, kumusta mga igsuon? Bisan tuod mga igala, bising-bisi kaayo mo. Naagihapon mga higala na minaw ni ining atong panag-uban ning programang gulong ng balan. Nagandabay onya samtang dunay mga gimbuhaton. Minaw ni ining atong tulumanon. Kauban si nanay, kauban si tatay, lolo, lola, ate, kuya, tiya, tiyo, dudong, inday, mama, og papa. Ang inyong tanan laras lampurnas. Once again, maayong pagpaminaw sa inyong tanan. Labi na sa mga taga-Bohol, Camiguin Island, Zamboanga del Sur, Cebu City, Tiripur Banda, mga higalas, Misor, Zamboanga del Sur, Bukidnon, Cotabato, Davao Region, Agusan del Sur o sa Surigao del Sur. Shout out sa inyong tanan. Naot mga igsuon na akamo sa malipayong pagpaminaw aning atong tulumanon. Okay, darita. Atong hotline, alang sa gustong mag-drugs o gabagtawan, contact lang po nining atong cellphone number 0955-937-8054. Og niining ato ang usara na itong hotline. Bida. Tinita, Dramigala, studio ay. Ora mantag malumos, mahigalas, kainit, dress babaw. Bueno, mga igsuon, kusog-kusogin na mga volume sino mga radio. Kaya na po mga igalas, DJ Onyok, magiguban-uban ninyo. Kaya nga programa, yatod ka na to, mga higalas sa Melvin, a food supplement distributor, ang original. Mo'y kapunapod sa mga produktong herbal as pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Covermex, pito-pito mineral eye drop, pito-pito liniment oil hot extract, pito-pito herbal oil, pito-pito relaxing gel, and Mimo Pro Plus 4K. Obay mos butika kadada may gala mapalit ang ato ang mga products na maoy mo alibyo sa inyong mga balatian sa inyong kalawasan. Ayoy! Tulay na mo ani magigala, garol nga. Mahuwasan na mo. Arum, huwag tangnan ang inyong mga gibate sa kalawasan, mga palangga. Kuya, ipatingog si Digong, dugay na miwa makadungog. Idol ganinyo si Digong ba? BBM niya eh. Di ninyo idols BBM. Ladies and gentlemen, the former president in the Philippines, Tatay D.

0: maganda araw sa inyong lahat. Alam mo, sa totoo lang, pumunta talaga ako dito kasi alam ko andyan kayo lahat. E ano, masasabi ko, lahat ng mga kriminal, sinabi ko na doon kay Bipis Ara. Sinabi ko, Inday, pag manalo ka ng presidente sa Pilipinas, ubusin mo lahat itong mga adik na ito.
1: Ayaw!
0: Lalo na itong mga buaya.
1: Ayaw!
0: Yan ang totoo. Wala yung biruan. Maniwala kayo sa akin. Pag nakalabas ako, arestuhin ko kayo. Kuya Juan, madali may higala naman si Digo. Namaday, Tatay Diggs, ha? My idol, Tatay Diggs, shout out. Again. Ay, naapos babalo, oh. Nabuhay, mas babalo.
2: Well, gulong-gulo. Hanaw lahat. Arestuin mo ako. Well. Tirahin kita sa mukha eh.
3: Mga kapuso, may isang DJ na gayang-gaya ang boses ni Mr. Bean.
4: Ay.
3: At ipakinggan kung kaboses nga ba ni Mr. Bean.
5: Hello? Today? No, today! Today, where are you? Wretch!
0: Yawan, matanami ka lang, Tatay, Tatay Diggs, oy. Lamat, Tatay, Tatay Diggs, Mr. Bean. Tatay Diggs, minoon. Lamat, Mr. Bean. Og, Jessica Soho.
3: Jessica Soho!
0: My idol, Jessica Soho! Shout out ni mo! Oy, ang atong digmo, mga palangga, natubag naman, mali-malitang kwarta gikan sa flood control, tagui o hipusa, aron dili mahibal-an sa uban. Katong mga nagtubag og flood control, di gito maoha, ang insaktong tubag, ang taguan o gipuson, mao ang malitang kwarta gikan sa flood control. Dili man na mataguan ang flood control. Kwarta sa flood control. Diba? Kining mga nanago, kining mga buaya. So, natubag. Natubag bang igsoon, tawagan atong balik kayo ba na to na save atong nakalabing adlaw. So, iya ko nung bana mo o gyoy nakatubag. Iya ko nung bana gyoy mo o nakatubag o nakunuhuna mga palangga sa tigmo ang malitang kwarta gikan sa flood control. Ang answer sa itong tigmo mga palangga. Mo o gyoy, inungdan igsoon nga nahulbot, nakuha ang premium 6,000 pesos!

taga Pigkawayan. Onya kini si Ma'am Annalyn from Surigao. Yambana Pigkawayan. Sige Ma'am, tawagan taga karon ta taod ha, tawagan taga utro. Aron madungog sa kadaghanan ng imong tingog og pagpasalamat ni Melvin, kay ikaw ang winner sa atong tigmo. Kamo sa imong bana. Kamo sa imong bana. Okay.

0: Saan ako yung number? Nara. Tawagan na to, pag-exon.
1: Back-to-back partners sa kayuhan. Kung kulang sa tulog o permi...
0: Oh, isa. Advertise mo, no? Oni, ay. Imbis mag-play tag-effects, mga higal advertise. Ay, okay, mga sirigan, tawagan na itong balik, mga higala, kato ang winner. Medyo karat-karat, mga higala. Okay, naa sa linya, mga igsuon, ang ito ang winner, mga higala, Stigmo. Naa si Ma'am Annalyn Barura, Baluran from Pigawayan, North Cotabato. Hello, maayong unto.
2: Maayong unto, DJ.
0: Maayong unto. Si Ma'am Annalyn Baluran.
2: Oh, DJ.
0: Okay, ma'am, congratulations, ma'am. Ikaw ang winner sa to antig mo.
2: Sa'yo, DJ.
0: Okay, unsa may gibati ni mo, ma'am, nga sa kadaghan o libo-libo nga mga nagtubag sa to antig mo, ikaw good ang nakatubag sa to antig mo, ma'am.
2: Ipay na kayo sa DJ, kaya na
0: kayo
2: palit bugas
0: ug sudaan. Okay. Kini kung sa katinood nga imong bana mo oy nakatubag yun sa tuan tigmo?
2: Oh, siya dyan nakatubag, DJ.
0: Na imong bana di ha?
2: Wala, DJ.
0: Ah, wala. Sige, sige. Okay, ma'am, pasalamati ang atuang nga sponsor nga si Melvent nga mo oy ato ang major sponsor sa tigmo, ma'am. Pasalamati, ma'am. Go ahead.
2: Tagan kayong salamat, Melvent. Ug sa imo, DJ. Lipay, nakaayumi.
0: Wow. Sige, sige. Si Ma'am Annalyn Baluran, pila edad di ba, ma'am? For the record.
2: 36, DJ.
0: Pila?
2: 36.
0: Pila ka pong anak ni Ma'am?
2: Duha, DJ.
0: Duha. Okay. Kanunay mo naminaw yun sa tuan tulong mo nun?
2: Oo, permigod ni paminaw, DJ.
0: Permigod?
2: Kalingaw in yung ano.
0: Anong ganahan magigod mo maminaw?
2: Ay, kuan magigod kayo ka, DJ. Siaw kayo.
0: Sige, sige, ma'am. Congratulations. Oga. Sige, ma'am. Salamat, ma'am. God bless.
2: God bless, DJ.
0: Okay, salamat. Bye-bye. Ay, hello, ma'am. Hello.
2: Hello.
0: Oh, sige, pangalan si mong bana?
2: Si Erwin, DJ.
0: Erwin. Erwin Baluran. Okay, sige, ma'am. Ma'am, salamat, ma'am. God bless.
2: Salamat, DJ.
0: Okay, moto migala si Ma'am Annalyn o gihambana migala ang moogoy nagtubag o nag-text mga higala na mo ay nakatumpak sa to antig mo agukoy. Congratulations, Ma'am Annalyn Baluran o Erwin. Kanto sa to ang tigmo, mga binating tigbabinaw. So, congratulations. Inyo ang premium 6,000 kinin... 6,000 rin ay. 6,000 cash, mga higala. Nagkaswerte, mga egsoon. Ingon ko ng silingan, mahigala ka. Ay, balato.

0: Ma'am, i-text palihog imuhang GCash number, ma'am, ha? Palihog ko sa imong GCash number. Aron nga iniga dawat na to at nang ipada ang premium 6,000. Okay. Ayaw kalimot mga higala dito sa atong tulumanon. Atong ganito migala sa Melvin Food Supplement Distributor. Ang original. Lunes na pod atong tigmo ha. Lunes na pod pahuway sa ta migala ron.
1: Ayaw!
0: Muraga. Hang-hang pa.
1: Ayaw!
0: Ang premyo. Ingon ang akong pamilya may galadaan palagi ko kining mali-mali tang kwarta. Okay, congratulations. Nunya atangin na po mga palangka at doang at tigmo karong Lunes puhon mga higala. Karong Lunes puhon. Ato si Sir Boni sa kuan. Kuyawan ko kay gamay lang yung kuha ato. Makuha na gini ang tigmo. Sir Boni! Sir Boni, yung tubag yung flood control. Kuwang na lang yun og malitang kwarta. Sumpayan to ni mag malitang kwarta. Tumpak na. O kato sa taga-Agusan. O taga-Davao. Okay, congratulations. Ato ang winner mga binating tigpaminaw. Minaw sa tag testimony mga binating tigpaminaw. Ay maghawa niya mga igsoon. Balik lang si Dijonio ka. Hello ma'am, maayong hapon.
2: Maayong hapon, kuya. Maayong hapon man.
0: Oo, si Dijonio ni taga-asa ka rin ni Palihog.
2: Taga Kapayuran, kuya.
0: Kapayuran, asa sakop na yung Kapayuran, ma'am?
2: Kapayuran, Sunpor.
0: Okay. Sige, kining pangalan ginani mo kay akong isuwat din he, kay apilte ka sa raffle.
2: Nene Mugato.
0: Si Ma'am Nene Mugato.
2: Opo.
0: Pila edad ni Ma'am Nene?
2: 41, kuya.
0: Okay. Binyo na.
2: Oo, kuya.
0: Pila kabuok ba na?
2: Usana.
0: Sige, sige. Ma'am Nene, kining nakapalit na ka og pito-pito.
2: Oo, kuya. Nakapalit na ko. Na.
0: Pito-pito kapsul.
2: Oo.
0: Sige, sige. Unsa may imuhang pamati ni mo sa dihan nakainom ka og pito-pito kapsul.
2: Nanindot gani kuya, nanambok gani ko.
0: Oy, praise the Lord. Unsa man nagibati na mo sa una?
2: Sa una, ginabati ko kuya, pati kong payata. Payat kayo ba? Tapos, murang gulay gana mukhaon. Tapos daw, lahi kayo ba daw, daghan kong ga, ano sa kong lawas ba nga? Daghan? Hindi na ko maintindihan?
0: Daghan ka ginabatiag?
2: Oo.
0: So, banak-banak ni mo, pili timbang ni mo sa una?
2: Sa una, timbang na ako, mga dra na sa mga 25 kilos.
0: Uy!
2: So, kaya ingon nila, gidakop na kong diabetes, pero amo lang magigamit na ko. Nagpalit ko kayo, nag-andom ako Guan, Manila. Ipalit ko yung dua kapad. Amo sa to, nanambok ko dahil yun. Pag uli na ako, naningalag ng tao, rin nga, nanambok ka.
0: Praise the Lord, salamat. Nalimbawa, ito balahibo, eh.
2: Oo.
0: Pila katuig na naman itong na. Pag-antos ni mo, pila katuig na?
2: Dugay-dugay, kuya. Kapit na mag-dua katuig.
0: Uy.
2: Inantos ko lang. Dagan ako nga tambal nga inom, pero gistingan ako na ba, pero lami kayo.
0: Wala ka na kapag-check ups, doktor.
2: Wala na, kay naumarang-arang naman.
0: Sige, katong time nga nag-antos ka, wala ka na kapadala sa ospital, check up, wala.
2: Nakapa-check up ko, pero ingon sang guan, may symptom daw ko guan, diabetes.
0: Okay, may symptoms ka diabetes.
2: Oo.
0: So karon, banak-banak ni mo, pila lang may timbang ni mo ron?
2: Aba, timbang ko kuya, apit na mga 50.
0: Uy! Limbaw. Praise the Lord. So, katunga po ang nadugang si mong timbang?
2: Oh.
0: Muna na imong team.
2: Magbalik-balik na ako ng lawas.
0: Praise the Lord, 50 kilos, salamat sa Ginoo. Kining gana na imong kaon karon?
2: Oh, kuya, na nami na gani mo kaon?
0: Oh, sige. Ma'am, kining
2: vitamin lang siya ba, murag vitamin.
0: Yes, sige, sige. Okay, ma'am, kining unsa may imong ikatambag, ikasulti sa ato magigsuon karon nga nabati, nga doon nagibati sa kalawasan. Agdaha sila, ma'am, nga muinom sila.
2: Aw, kung mapalit lang sila dito, lami man lang kayo, kuya, kay kung may sakit ka, mas arang-arang kaysa mag-ano ka ba, antos. Kung may palit lang ako, kapalit ko, pero may kay lami mi tayo.
0: Praise the Lord.
2: Okay. Salamat sa Ginoo ko at sa imo, kuya.
0: Praise the Lord.
2: Kata pito-pito kay nakaligid sa akong ba.
0: Okay. Asa ka na yung province inyo, ha, ma'am? Probinsya sa...
2: Tigkawayan, Kapayuran, Sumpor.
0: Cotabato.
2: Oo.
0: Okay, sige. Ma'am, God bless you. Palayon sa pag-inom o pagsalig sa Ginoo.
2: Oh, welcome, sir. Sige, welcome.
0: Okay, bye-bye.
2: Bye-bye. Sige, thank you.
0: Okay, mga sarigan na atay Color Megala Silinia atong tagaan o gapagtagaan mga higala o gatagaasan na. Hello, maayong morning!
1: Good morning, God!
0: Good morning! Tagaasan ba ni Palihog?
1: Linaw, Urmok City, Liti.
0: Linaw, Urmok City, Liti?
1: Oh.
0: So may pangalan ni mo?
1: Jaime Tampos.
0: Jaime?
1: O, Tampos.
0: Jaime Tampos. Pila edad ni Jaime Tampos?
1: 72 years old.
0: Ah, 72. Minyo na.
1: O, wala. Nagapo.
0: Ah, nagapo. Pila ka mong asawa ni mo?
1: Ah,
0: kinintay. Naggamit ka o pito-pito herbal Cofamex?
1: Oh.
0: O, kaps-
1: wala ko'y gamit ron.
0: Capsule pod?
1: Huwag ka nang mimo po plus para sa akong ako.
0: Sige, mangutan ako. Unsa may pamati na mga nakainom kong pito-pito herbal Cofamex?
1: Iba lang yun doon na naitiktog yun. Murag mawa ka kung kakapo iba sa gikan ko sa trabaho, magamit ko sa kape.
0: Wow. Kanto na yung kape nyo mo sa una?
1: Ako sad, pagkakit sa lutahan, murag, nawa sad.
0: Ha?
1: Ang ganang panagkit ka luta, alaasan.
0: Mawapod?
1: Oo, naayo sa naayo.
0: Salamat kas Ginoo. Katunay yung kape na mo sa una, wala dito nakatabang ni mo?
1: Wala ko anman, mag-inapdos na ako babasatay.
0: Nag-hapdos. Sige, sige.
1: Pag kinilbawon mo kukuha itong kape nga, kuhan, kainuan.
0: So wag niyo ka mo angay ato?
1: Wah, karong murag na, ayon ko na mga... Kuhan pa lang ko, kapinbuhan pa kung gamit ani.
0: Kapinbuhan pa?
1: Oo.
0: Ah, nagsunod kini kasi kung...
1: Kaya magpapalit ni Ricky, pero meron ako katultaw ka sa palit ng butika. Pero sige na kung pambinaw din mo sa radyo, tinaw mong gayin yung signal, sabi.
0: Ah, salamat. Nagsunod kini kasi kung tuluman nun?
1: Sabihin ko rin.
0: Tay, kining imong apo ni mo, gipalitan ni mo Mimo Pro Plus.
1: Oo, ano nga po?
0: Unsa may imong obserbasyon sa diyan nakainom sa Mimo Pro Plus?
1: Kung ano lagi kayo, parang langas na ba kayo?
0: Hyper na!
1: Energetic kayo, ang bata!
0: Oy, very good. Kaniad to di ay, suwa pa makainom, unsa may imong apo?
1: Di man, ipag kayo kay, kuha man, nagitin ka suga ako ganang mga vitamins nga mahalon, nakanaraw, because... Parang nakakuan man ko, nakabati man ko, pero misahin mo kuan, Sibya.
0: Naadi ay say vitamins kaniyan to, pero wa mo angay?
1: Naan.
0: Dirira sa...
1: Minus, minus ba lang iya, enerhiya ba?
0: Okay. So okay na sa karon, logsik na, energetic na?
1: Oo, abtik na to, buyak niya, inga to, gunasad.
0: Praise the Lord. Sige, sige. Tay, Jaime Tampos, agdaha ang mga taga-Urmok o mga taga-Liti nga mo. Palit sila pito-pito Cofamex o Mimo Pro Plus. Sige, tay, guhitay.
1: Kaya wag na kong tanan nga nagpati karong ipagamit o pito-pito coffee herbal coffee o limo po plus o bito-bito herbal capsule. Makaayaw gina tinungod yun dahil nagi resulta.
0: Okay, tay, salamat tay. God bless you. Mabuhay ka. Padayos pag-inom o pagpamira sa itong tulungan noon. Salamat tay, Jaime.
1: Oh, thank you,
0: Bob. Okay, bye-bye. Kadaghan na yun ang natabangan aning atong produkto may igsoon. Kamu na lang yun ang ipaabot mga palangga. Aron usab kamu na po ang makatestimony. Subay sa mga butika, Diris Mindanao ug Visayas. Kay kining tanan, naamang yun diha mapalit sa mga tagsa-tagsa ka mga pharmacy sa inyong mga lugar. Onya, ang mga bata, siyempre, di yun na ito kalimtan. Apilan yun na ito sila og Mimo Pro Plus. Kaya matod pa ni Tatay Jaime from Urmok, kay ingon siya, iyang apo kuno kami at tuluyahon. Di magduwa-duwa. So karon kinagamit og Mimo Pro Plus iyang apo, ah, condition energetic na kaayo, praise the Lord! Kinsa may inahan, wa pa nakagamit og Mimo Pro Plus, palitin na ninyo! Oh.

0: Hello, maayong adlaw.
1: Mayong adlaw po, DJ.
0: Okay, unsa may pangalan ni mo?
1: Ako di ay si Megan Athena.
0: Taga-asa man ni Palihog?
1: Dawis ball ko, DJ.
0: Mm-hmm. Pira na may edad ni mo lang ka?
1: 8 years old.
0: Okay, 8 years old. Kini nga unsa may imong ginagamit karon nga vitamins?
1: Mimo Pro Plus for Kids
0: ang gipainom si muhang nga mama.
1: Yes, DJ.
0: Okay. Kini ang so wala pa ka nagamit og Mimo Pro Plus for Kids. Unsa may imong nabantayan sa unang panahon?
1: Sa una, DJ, di ko ganan magkaon. Bisan lami ang sudan, like fried chicken, hot dog, itlog, lechon manok. Tawag nila sa ako, DJ, kay masakiton. Sige ko kay lantan. Perminti mag-absent sa klase.
0: Sa una, daghag mga vitamins gipainom sa imong mama sa unang panahon?
1: Yes, DJ. Daghan man to gipainom ni mama sa una.
0: Pero wa jud ka maulian?
1: Yes, DJ. Kana bito magdula ko mga friends, DJ. Kay magselos ko. Kay dili ko makadula. Kay di ko padulaon ni mama. Kay basin daw hubakon ko. Muna karon, DJ. Nagpasalamat gyud ko sa imong vitamins nga Mimo Pro Plus for Kids. Sukad nga gipainom ni mama sa akoa. Nibalik ta akong gana sa kaon. Bisag unsa bitaw pagkaon, DJ, mukaon ako. Unya, makadula na pod ko sa akong mga friend. Dili na pod ko maka-absent sa school. Una, salamat kayo sa imong vitamins. Sa mga kabataan karon nga naminaw, o sa mga parents, palitin na ninyo ang inyong mga anak. O Mimo Pro Plus for Kids. Busa, mag-Mimo Pro Plus.
2: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulubano. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
3: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
4: Yahoo! DJ Onyok, I love you!
5: Dear Kuya, dalay ko ng Diyos ng labaw ang magagahom sa tanan. Himong tulay ang programang Gulong ng Balat na ako maipadangat o mapabuhagay ang akong kasinatian. Ako si Pablo, 35 years old, usa ka alagad sa simbahang Katoliko. Ulitao, huwag niya nagbuyo sa Ormoc City, Leyte. Apan ani ako karon din sa Dawes Bohol. Kada din niya ang akong simbahan, DJ. Apan kining akong sigilanon, isugod ko kini. Niadto nag-edad pa lamang ako og 32 anyos. Dili ko na langayon pa, DJ. Ania ang mga panghitabo.

0: Okay, rap ka?
1: Okay, ragod ka. Ayok.
0: Thank you, Hong. Ayok ka bala ka. Sa sunod, ako na po'y mapaborni mo.
1: Wala problema, babe.
0: Hantod ka na sa matago ang atong relasyon.
1: Ayok ka bala ka. Mabot ang panahon nga makita ni kinis kadaghanan ang atong relasyon.
0: Babe, thank you, ha. Sige na, mula ko yun ako.
1: Wala ba ya? Flying kiss, diha?
0: Siyempre naman, no, eh. I love you.
1: I love you, too. Next week, mula agos niyong balay.
0: Next week? Sige, magpaabot ko.
1: Sige na. Isot lang lahat. Kaya may nanawag.
0: Oh, kinsa naman po nang nagtawag sa imo?
1: Kuroning kauban sa simbahan.
0: Kauban sa simbahan na imo nung uyab ni mo.
1: Dili. Kaubargo na ako na sa simbahan. Hello? Hello? Hello?
0: Babe.
1: Hello? Lagi tubag. Babe. Tabulo na ka. Alagad ko sa simbahan. May mga pangutanan ako. Sige na, babe. Malagaw ka naman ka. Ambing ha.
0: Bantay ka. Bantalingdig ka bang? Dagaran ba kayo magsimba sa mga simbahan ng mga babaeng guwapang?
1: Babe, isip alagad. Wala na akong magpangita paglaing na higugmaon pa.
0: Ikaw na.
1: Wala na ilahin pa.

0: Oh, maayo ka ni abot na gineng akong anak ga alagad. Bless ko ma, taloy alin ka sa Ginoo anak. Unsa man ang gidani mo. Panra man ni ma. Ay, ayaw nang panra. Pan ni ma. Malipay rigid down ko. Ay, kalami ba ning pan, oy. Abili mo. Ah, kining bunyag sa imong pagumangkon. Ikaw ko no magbunyag. Ma, dili pwede makabunyag ang alagad. O siya, dili pwede, pwede masiguro. Ma, pare ang mag-alagad. Magbunyag, ana, dili alagad. Bauba. Ay, ikaw mag-isweto anang simbahan. Oh, sige, ignon ko. Pare na lang yun mo ay bubunyag. Ma, nata ko'y istorya si mo, ha? Onsa man na anak? Kini nga, huwag kira ba sa imo mga manguyab na ko? Ay, ganun kung di good gusto, maulay gusto sa imong papanin mo. Na makauyab ka. Pila na may edad mo, 32 anyos ka na. Okay ra sa amo, anak. Ha? Okay ra sa amo ng imong papanin mo. Salamat kaayo gyud kay ikaw ra gyud among madali-dali aning bahay. Oh, ganun murag di man kabalipayon nga nagtugan ka na manguyab ka na or basig may uyab ka na, Pablo.
1: Ang halig mo lang.
0: Anak, sige na. Ayaw ka uwaw, ayaw ka hadlog. Okay ra gyud sa amo ni mo ni papa. Akong dalon rin, ma. Oo, dala! Ganong karong pa magkanagsaba? Mauwaw mong gugunin nyo, ma. Ay, yes, mauwaw-uwaw ka pa. Ayaw na pag-uwaw-uwaw.
1: Ayaw siya na akong nadrunggan.
0: Ay, kinig imong anak ni mo na anak ko no'y uyab.
1: Oy, siguro halang yun, ha? Nga kanang babae nga imong gipanguyaban sama kagwapa ng imong mama. Ako, support ko din mo, anak. Isip na ikaw alagad sa simbahan. Maayo yung kamupili. Kay sayod ka nagpun si tama o mali.
0: Sige pa, ma.
1: Mura man kang nagkitago-tago.
0: Wala pa, ma. Wala ko gitago. Sige na. Musuos ako.

0: alagad, mura gana ako mahatag din mo, Manok Bisaya.
1: Oh, kuning ako, mura po niya ako mahatag din mo. Oh, saging.
2: Ah, salamat ka sa inyo.
0: Ah, happy birthday, alagad, ah, happy birthday.
2: Salamat.
3: Kuya, happy birthday.
2: Thank you.
3: Huwag kinabasin mo nga. Kinala akong matag sa inyo, ha? Mag, ito bang picture na to do, ha?
2: Gay.
3: Mm-mm. Kuya Pablo, remembrance na ko sa inyo. Kay, mo-abroad naman good ko. Dugi pa tamang kita. Madasigid ko niyo mo basta ikaw ang magwali din sa simbahan. O ikaw mag-serve dito sa simbahan.
2: Ah, salamat kayo, Laika. Dalit ka kalimdan. Ay, kabalaka. Yampon ako sa Ginoo na mayo mong padulungan dito sa Lainaso.
3: Salamat, Kuya Pablo. Ikaw po din, he. Padayon sa pag-alaga sa Ginoo. Ah, Kuya Pablo, may istorya ko sa imo, ha?
2: Ah.
3: Sabihin mo, sa tinood lang, ganahan ko sa imo, ha? Ganong, handed ko rin wala pa ka naminyo. Sorry, Kuya Pablo, ha? Nangutan ako sa imo, ha? Kuya Pablo, pariyasta, wala ko'y bana, wala sad kay asawa.
2: Laika, unsay pagpasabot ni mo?
3: Ginahan ko niya mo. Dili ko na palangay na ngayon pa. Kuya Pablo, nagkagusto ko niya mo.
2: Ay, oo. Ganyan.
3: Wala ko na magka, Kuya Pablo. Nagkagusto ko niyo. At ito pang may aging bulan. Pero, sige ko, og. Sige ko, og. Padungog-dungog niyo. Nagpaabot siya ko nga mga yabgan ako.
2: Laika, sorry. Wala ko kaya ba nga mo din ang imong pagtanaw na ako. Kaya una kaya ba ako pa lang ko? O siguro manguyab ko ni mo.
3: Kuya Pablo.
2: Tinood ba nga? Naigugma ka na ako?
3: Oo, Kuya Pablo. Naigugma ko ni mo.
2: So, kung nga, panguyaban di ka, ilo ka kong sukto na.
3: Bisan dili na ka manguya, Kuya Pablo. Isagot na di ka.
2: Wala ko mag-aadaw nga niining mga oras na nag-uyab ta.
3: Kuya Pablo.
2: May gagos ka na ako.
3: Kuya Pablo.
2: Ayun ang pagkuyan ako. Kinining tagta. Isip pa nag-uyab na ta. Dini pa sa simbahan. Saksi ang Ginoo.
3: Kuya Pablo, may problema ba?
2: Wala. May, wala. Never mind.

0: May message yung may ngayon ko ni mo.
1: Ah, be.
0: Huli kay mantok, eh. Bago ko ligo, ha? Cute kayo kimong nawang ni mo, babe. Ay, dili bagay ang Pablo ni mo ba? Ang bagay pa sa'yo mo, Daniel Padilla? Look at your face, oh. Guwapo kay ka. Humatigit ka kayo kong babe. I love you.
1: Ah, babe. Kininga, dilis ako maka... makadugay dire sa imong boarding house.
0: Ngano?
1: May importante ming meeting.
0: Meeting? Nagsabot ta. Nagsabot ta nga pagkaugma. Imo ka ipilailan si mong mama. Ano, biya ka nakabalo na imong mama ni mo nga. Nakayuiyam.
1: Oo. Nakahibaw na si mama at papa.
0: Babe, nagsabot na ba yan? Ta? Nasa man kakasabot? Uy, makiklaro, uy.
1: Ayaw ka mala ka, mahumaning meeting na ko. Kabulo ka alagad ko. May mga tapok-tapok mga alagad. Patawag, Miss Pare.
0: Sige, bastang. So, ano sa may plano ni mo?
1: Muari na ko dito sa imong boarding house.
0: Magpaabot ko, babe.
1: Ayaw ko pala ka. Ha?
0: I love you.
1: Sige na. Mulakawan ako. Bye.
0: Sabi tatawan ako eh. Babe, I love you. Babe! Saan mo nang tawahan na? Hindi naman respond na ubang I love you, tang?

Panginoong Tanya. Hindi na kumuapit pa. Mo ba? Ako pa ito. Ang kapalit ay pa. Mahal na ka. Mahal sa kitika. Dilita ka pa sa

0: Abi mo kaya. Payo ko magdahom kaya nga nakuha na ko ang pagkababae. Ilay ka. Oy, familiar lagi na ko ning naong sa ibong uyab ni mo, Pablo. Bwara ka noon naman siguro nagsimbas tong simbahan.
1: Yes, Nay.
0: Tabayit ko. Maayo kay nagdayon mo.
1: Maulingin, Nay. Ikalian sa Ginoo.
2: Sa kuko.
0: Oo ba? Ay, maayo, oy. Ang ako lang advice sa inyo is ako lang good nga magmalipayon mo sa yung kinabuhi ninyo, ha?
3: Ayo!
0: Ayo! Ay, kinsa ba nag-ayo di? Pablo, gawin sa Pablo.
3: Ayo, Pablo, babe!
1: Babe? Ngayon ang babe ang tawag na sa imo.
0: Ay, ansa ba ni Pablo? Ano ang nagtawag-tawag ba na di ba, babe? Ma, iignan nga wala ko, ma. Sige na, ma. Sige na, iignan nga wala ko. Sige na, magkawusa, ma. Kinsaman ka. Wala na kakailan sa ako? Ay, listen na ning tigawa. Nay, nang buntag. Kining nay, miyari ko kinako ihatag sa kang babe ba? Kinsa may babe imong gipasabot? Babe? Si Pablo? Yes, nay. Diba kabalo naman ka nga na uyab si Pablo? Oy, kahibaw ko may uyab si Pablo. Naasa suod. Nasa suod? Ay, naon siya man ka. Anong babe ba ni mong tawag sa kong anak? Adi man mo uyab. Naadi asod yung uyab. Babae, guwapa. Babe? Babe, bakit anak? Babe? Babe? Yan ang babe yung tawag ni Pablo. Kinsa ka? Silay ka? Ikaw kinsa sa ka? Ako. Ako ang legal na GF ni Pablo. Ikaw, kinsa ka? Sandro. Sandro? Ayoko tawag Sandro, ha? Dili ko Sandro. Babe ko ni mo. Ikaw ba'y hanap ba? Ikaw, broha ka? Ikaw, nikalit na kagabot din sa... Ikaw, ha? Birahon ko ni mbuhok ni mo. Tama na.
3: Tama na, ayaw malapi. Oy, bayot! Gawas sa limbay na ko, gawas!

0: yun. Nagbugno in town si Laika. Huwag akong uyab na bayot. Sinumbagay sila, kuya. Kuya, nagtaglibog ko kinsa akong bilion. Kinsa na lang duha ang akong bilion. Binibang unang akong gigugma kining bakla. O kining mga babae nga bago pa na ako nga gigugma. Di Junyok, tambagi ako. Kung siya akong buhaton, nagangging salamat. Magpaabot ko sa mong tambag, mayong adlaw kanimo.
1: Mayong buntag, mayong udto, mayong hapon or mayong gabi-i. Kung sa mang takna ang mga higala, no, maayo gina siya kanunay. Labi na ka nang mahiligon ka sa tuang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Sa tuang mga suking mga senior citizens o mga customers sa Melvin Food Supplements Distributor. Kamusta naman tani mga panahuna? Maayo ba tuang panglawas? Wa ba tay kining gibati nga kakapoy? O gikutasan ba? Tara, mga pita, mga kaigsunan, mga senior citizens, magtimpla na ta. Ako ang inyong makabayan JJ, kuyugi ko karon sa 5 minutos lamang hangyon ako, puno sa impormasyon alang sa maayong panglawas. Atong hisgutan ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kape nga dili lang kay humot o creamy, healthy o guilt-free pagyon. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kini nga kape, gihiusa ang mga super ingredients sama sa Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangustin, Purple Corn, Panax Ginseng, Flax Seed nga puno sa Omega 3, og Moringa Olifera or Malunggay. Ang sweetener ni ini, dili ordinaryong asukal, coconut sugar or the tree of life. Iladong anti-diabetes, mayaman sa vitamins o minerals. Ha? Apan una ang tanan mga senior citizens sa ato mga suking customers. Kami, dako ang pasalamat kaninyo sa inyong padayon nga pagtangkilik, pagsuporta, o padayon ninyong pagpamalit sa ato mga produkto sa Melvin Food Supplements Distributor. Apila diha ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o pagkapinagani pag-aisgutan ang ginapangita sa butika, mao ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Karon, ato ang tan-awon ang usa sa mga wonder ingredients sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Purple Corn. Ang Purple Corn dunay anthocyanins, usa ka powerful antioxidant nga adunay anti-diabetic, anti-cancer, anti-inflammatory, antimicrobial, og anti-obesity effects. Dako kining tabang sa pagprotekta sa tuang kasing-kasing og paglikay sa cardiovascular disease. Makatabang sa saktong timbang. Pero buhaton po di mo imong part, no? Kaya kung magpalabi po kagkaon, di man lang ka maglihok-lihok, amadungag, ganyan itong timbang. Pero galihok-lihok ka, ga-exercise, tama lang po ng imong mga ginakaon, mindot kay ni nga effect. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix tungod sa Purple Corn. Mao bitaw nga kung magpito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee ka, dili lang ka ma-energize, kundi muhatag ni kaayuhan sa imong kalawasan, no? Di pa gid ni makapalpitate sa imong heart ang ubang kapiliha. Mo claim sila nga herbal based coffee, pero grabing palpitate, di naman kakatuog, no? Tungod kini sa Purple Corn, anti-palpitation ka na. Di po mangaslo ang imuhang tiyan, tungod gihapon ka na sa Purple Corn. Ang ilang kape, naman ay Purple Corn, wa na ay Purple Corn. Mauni siya ang genuine, original nga herbal-based, safe and natural. Ang uba nag-claim nga herbal-based, pero synthetic di ay. Pangita ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix sa mga butika sa inyong lugar. Bisan nga rin mga tindahan na akin ay makitang display nga Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ma-surprise ka, uy, naaraman ang tindahan. So, no need ka manto dito sa butika. Timplaha lang sa init nga tubig, kutawa, o imog yung i-enjoy ang kahumot o ka-creamy ni ininok kay aromatic maguni nga kape. Makapawala sa kakapoy o kanabitong ka-stress. Timplahan na, tastingin na mga senior citizens, mga ate kuya, ma'am sir ha, kay tito, tita, mama, papa, o sa tuwa mga kaparyentihan diya mga kaigsunan, kasilinganan, kabarangay. Paminawa mismo ang kausaban sa imong pang-adlaw-adlaw, no? Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ayaw kalimti ha, produkto kini sa Melvent Food Supplements Distributor. Mausab ang naghatag kanato sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule Mineral Eye Drops o Liniment Oil. I-like, i-follow, i-share ang Melvent Food Supplements Distributor Facebook page alang sa dugang updates o health information.

Padayon ta, din here sa tuwang paraguban, ding programang kasay, sa yura ni Manon. Inalagandag-gandag programa. Padayon ta sa itong programang Gulog ng Palat. Siya man ta. Daot man ta ni Migalas Drama. Na daos drama o na daos bilang. Okay! Nabati ninyo ang drama ni Pablo Mga Palanga from Ormoc City, Leyte. On sa may inyong ika-advise mga egsoon ko sa iyahang kagis kinabuhi, mga igala. O ganto ng drama, gatod ka nato, migala sa Melvin Food Supplement Distributor ang orihinal. Ayaw kalimot ha, nga magpito-pito capsule, magpito-pito herbal Cofamex, magpito-pito mineral eye drop, magpito-pito liniment oil hot extract, magpito-pito herbal oil, relaxing gel, and Mimo Pro Plus for kids. Subay-subay sa mga butika, kanada, migala, mapalit ang ato ang mga produkto. Para mati oras, mga palanggar, magpalayon sa unahan! Dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ako na lamang mag-iingon sa tuwag letter sender. Para sa sender na to, laban lang yun sa kinabuhi ni mo. Daku yung sayop ang ibuhat ni mo. Malagad ka pa naman. Sorry ha, katoliko ko. Kabalo naman yun siguro ka unsay balaod natong mga katoliko. Dili maayo ang magdubli-dubli o ginigugma. Siguro na may ubang mga pare nga pwede nakaslon ang tumboy o babae na pwede kasal nga lalaki o gabayot, no, sa katoliko. Pero para sa ako, supak yugwana. Ako katoliko ko ha, supak yugwana mga palangga. Ang magkarelasyon, babae o ang makasal is babae o lalaki gud ang kaslon sa simbahan. Pero kung magkahigugbaay lang, oh, ay problema. Bayot o lalaki, oh, ay problema. Tumbay o babae, oh, ay problema mga palangga. Ang problema lang gud nimo, giduhan nimo o gihigugma. Dapat unta, stick to one ka. Dapat unta ka na bang humble ka, anis ka, aron mahimong matirud-ano ng imong pagwali sa simbahan. Dapat ikaw mahimong modelo. Maayod ka. So, ayaw pagpakasa, ayaw sulod. Ang ano kung buhaton ni mo, wakay piliyo mo sa duha. Parehas man mo sila gihigugma o gimahal. Pero timbang-timbanga ang imong kagulingon aron dili ka masakitan, kinsa gyud nilang duha ang angay na mong panindigan. Pero para nako, unahon nimo ang katauhan nga naminaw sa imong maayong balita nga gikan sa Biblia. Amon ay tinuod nga imong karelasyon ang katauhan nga naminaw sa imong mga wali. Kay alagad ka sa katauhan o sa simbahang katoliko. Ayo bulingi ang katoliko. Kana lang sender, God bless you and kayang salamat. O sa tanan nga naminaw, dagan kayang salamat sa inyong tanan. Hantod ugma sa bang takna o susamang istasyon.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminaon.
8: Ako po si Rachel Royo, 23 years old na po ako at isa akong frontliner ng Imus Cavite. Noong hindi pa po ako nagtitake ng Magnum C, mabilis po akong mahawaan ng sakit tulad po ng ubo, ng lagnat at lalo na po ang COVID kasi 2 times na po akong naging positive. After po nun, ay pinatry po sa akin ni tita yung Magnum C para daw po makatulong palakasin ang aking immune system. At malaki nga po ang natulong ng Magnum C sa akin kasi 3 times a day po akong nagtitake ng Magnum C. Ramdam ko rin naman po na malaki ang natulong sa akin. Kaya nagpapasalamat po ako sa Magnum C dahil naging malakas at matibay po ang aking katawan. Muli po, salamat po Magnum C.
7: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimony testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In ana ka epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E, ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ug para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mo-text o mutawa sa 0933-812-58-18.
9: Daghan na ang nakasulay sa The Most Nutritious Food Supplement ng Magnum C. Isa sa mga testimonya sa natabangan sa Magnum C ang atong paminaon.
10: Ako si Christine Joy Albino, 26 years old, Tagalyanga, Surigao del Sur, ug isa ka businesswoman. Before nga wala pa ko nagtake og Magnum C, nabantayan gyud na ako akong lawas nga dali ra kaayo kapuyon ug dali ra kaayo ko masakit. Ug ang akong period is irregular. Then kadtong nagatake na ko og Magnum C, dili na ko dali kapuyon, dili na ko dali masakit ug nibalik na pud sa normal akong period. Muna dako kaayo kong pasalamat nga niabot si Magnum C sa akong kinabuhi. Kay daghan kaayo siya good benefits nga na hatag sa akong kalawasan. Busa sulay na linyo kay makapaboost po ni siya sa atong immune system labi na sa panahon nato karon nga uso ang sakit. Daghang salamat Magnum C.
7: Inyong nadungog ang tinuoray nga testimonya sa usa ka Magnum C user sa kung unsa nga paagi siya natabangan sa Magnum C. In ana ka epektibo ang The Most Nutritious Food Supplement, Magnum C. Mapalit na sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ang Magnum C, nakadawat og prestigyosong pag-ila, isip usa ka pinaka-nutritious food supplement sa QAsia og Golden Globe Award. Niadtong milabayng tuig, ang World Health Organization nagpagula og statement nga isa sa pinaka-epektibong panglaban sa COVID gawas nga i-follow ang health protocol, kinahanglan usab nga pakusgan ang atong immune system. Ilahang giendorso ang malunggay nga mahimong kabahin sa atong dieta aron boosted kanunay ang atong resistensya. Isa sa hinungdan nga namugna ang Magnum C aron matabangan ang katawhan nga malikay sa mga balatian labi na niining COVID-19. Isa sab diha, makatabang sab ang Magnum C sama sa mga hubag-hubag, bukol o cyst, cancer, pagpangluya, problema sa baga, daling hangakon o maluya, labad-labad sa ulo ug pagkahalap sa mata. Ang pagmintinar sa Magnum C dakong tabang usab sa mga constipated. Ang Magnum C aprobado sa FDA. Ang Magnum C available na sa inyong mga suking butika.
4: Magnum C,
11: the
5: most nutritious food supplement.
11: Ako si Lolit Agustin. Na-diagnose ko itong 2018 of type 2 diabetes mellitus na kung diin ang ako ang blood sugar ni abot o 350. Nagsugod kong inumog Magnum C o niya 300 plus ako ang blood sugar na himo na lang kini nga 120. Pati ang ako ang vision naghinahinay pong katinaw tungod sa Magnum C.
5: Magnum C!
12: Para hindi magsisi,
5: mag-Magnum C!
12: Available na sa tanang HB1 Pharmacy
5: o sa uban nga mabutikang aduol sa inyo. Magnum C!
13: Itry ko og Magnum C. Nagtabangan ang akong panglipong-lipong. Dako gud kay nabang si Magnum C sa ako, labi na ako our ma'am ko. Salamat, Magnum C.
5: Magnum C!
12: Available na sa tanang HB1 Pharmacy o sa uban nga mabutikang aduol sa inyo.
14: 1022.
15: That time check was brought to you by
16: Governor Engineer Raul Mabanglo.
15: That time check was brought to you by
16: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
17: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS.
17: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
18: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
6: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: EXL Makabuhay Health Hour.
9: Salubungin ang sigla.
10: Magandang araw, magandang kalusugan at makabuhay day sa ating lahat. And kumusta, kumusta po mga kamakabuhay? And lalong-lalo na sa ating mga suking tagapagsubaybay na maaring may nararamdamang hindi maganda sa ngayon. At syempre, huwag kayong mag-alala dahil nandito naman po ang ating programa na maghahatid po sa inyo ng inspirasyong pangkalusugan at dagdag na kaalaman kung paano maiiwasan ang karamdaman. Alright, ang topic po natin ngayong araw na ito, we're going to talk about the COPD or Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ano nga po ba ito? Paano ito nakukuha? Mga sinyales, mga sintomas? Ano nga ba ito COPD po mga kamakabuhay or itong tinatawag na Chronic Obstructive Pulmonary Disease?
11: What's up, dog?
10: Isipin nyo lang po mga kamakabuhay, bawat hinga, parang may straw sa ilong mo, no? Hirap na hirap pumasok ang hangin, tapos ang dibdib mo ay parang may laging nakapatong ng mabigat na bato. Ganyan ang mga pakiramdam ng mga taong may COPD or Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Isang kondisyon sa baga na kung saan ay unti-unting nahaharangan ang daanan ng hangin dahil sa inflammation, pwede rin sa plema, at pagkasira po ng lung tissues. Madalas itong dulot po ng paninigarilyo, pollution, at matagal na iritasyon sa baga. You know what po mga kamakabuhay, ang COPD ay isang malubhang sakit sa baga na unti-unting sumusira sa kakayahang huminga po ng maluwag. Sa bawat taon, milyon-milyon ang naapektuhan nito. At napasaklapan ito at sa maraming kaso, huli na nakapag natuklasan na ito. Alam niyo po mga kamakabuhay, ang Chronic Obstructive Pulmonary Disease, as I mentioned earlier, ito ay isang uri po ng kondisyon na kung saan ang ating mga baga ay nagkakaroon ng permanenteng pagkasira o pagbabara sa daluyan po ng hangin. Dahil dito, nagiging mahirap pakapasok at paglabas po ng hangin sa ating katawan. So, madaling salita po mga kamakabuhay, parang may baradong tubo sa ating baga. Kahit anong hinga mo, hindi sapat na pumapasok po sa oxygen ito. May dalawang uri o may dalawang pangunahing anyo po ng COPD. Una po dyan ang chronic bronchitis. Ito ay kapag ang lining ng ating bronchial tubes ay namamaga at patuloy na gumagawa ng plema, nagdudulot ito ng tuloy-tuloy na ubo at hirap na paghinga. Pangalawa, emphysema. Dito naman, ang mga alveoli o maliliit na air sac sa baga ay nasisira. Ang mga alveoli po mga kamakabuhay ay responsable sa pagpapalitan po ng oxygen at carbon dioxide. Kaya kapag nasira ito, bumababa ang kapasidad po ng baga. Alam niyo po mga kamakabuhay, ang COPD ay hindi po biglaan. Unti-unti po itong nabubuo sa loob po ng maraming taon. Kadalasan dahil po ito sa paninigarilyo o matagal na exposure sa maruming hangin. According to the World Health Organization, mahigit 390 million katao sa buong mundo ang may COPD. Isa ito sa top 5 leading causes of death globally. Sa Pilipinas, itinatayan po isa sa bawat 20 adults ay may mga sintomas po ng COPD. Karamihan po mga kamakabuhay ay hindi po nila alam kung meron na ba silang COPD. Kadalasan sa edad po ng 40 pataas at tinatamaan po nito. Ngunit, pwedeng magsimula naman ng mas maaga lalong-lalo na kung ikaw ay too much exposed sa paninigarilyo, ikaw ay naninigarilyo or secondhand smoking. Wala pang permanente lunas po ito mga kamakabuhay. Ngunit, maaring mapabagal o makontrol ang paglala kung maagapan. Ang pinakakaraniwang sanipo ng COPD ay isa dito ang paninigarilyo as I mentioned a while ago. Ayon sa pag-aaral, 85 to 90% ng mga kaso ng COPD ay may kaugnay sa smoking. Sa bawat hit-hit ng sigarilyo, mahigit 7,000 harmful chemicals ang pumapasok sa ating baga at marami rin itong nasisira ng mga air sacs. Ngunit hindi lang po ito sa sigarilyo ang dahilan po mga kamakabuhay. Marami pong mga ilang risk factors kung bakit nagkakaroon ng ganitong klaseng uri ng kondisyon. Una po dyan ang secondhand smoking. Kahit hindi ka pa po naninigarilyo, kung madalas ka naman nakakalanga po ng usok mula sa iba, pareho rin din ang epekto po nito. Pangalawa, air pollutions. Usok sa tambutso, alikabok at pollution mula sa pabrika, industriya na madalas na nalalanghap ng mga chemicals. Pang-apat, frequent lung infection sa pagkabata. Maaaring magdudulot ito ng permanenteng pinsala sa baga. At ang panglima, genetic factor or alpha 1 antitrypsin deficiency. Sa mga rare cases, sa mga taong ipinanganak na mahina po ang proteksyon sa kanilang baga. Alam niyo po mga kamakabuhay, ang mga sintomas po ng COPD ay dahan-dahang lumalabas. Sa simula pa lamang, parang simpleng ubo lamang po ito or hinihingal. Pero habang tumatagal, lumalala po ito. Well, ano nga ba ang mga karaniwang sintomas po nito? Pero bago po natin sa sagutin yan scientifically, ang lahat ng yan ay mag-break lang muna po tayo para sa ilang paalala ng ating programa.
11: What's up, dog?
12: Panguta na.
5: Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa ang hinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
9: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
11: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: EXL Makabuhay Health Hour.
10: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At diretso po tayo sa tanong, ano nga ba mga karaniwang sintomas po nito? Una po dyan, mapapansin po natin, tuloy-tuloy na ubo na tumatagal sa buwan at taon. Problema araw-araw, lalong-lalo na sa umaga, hinihingal kahit konting galaw lamang, tulad ng paglalakad o pag-aakyat ng hagdanan. Minsan nakakaramdam ng wheezing or may tunog parang huni kapag humihinga. Panglima, madali pong napapagod at nawawalan po ng energy. Pagbaba po ng timbang, panghihina po ng kalamnan at madalas na infection sa baga gaya po trangkaso and even some of pneumonia. Kapag madalas nalalantad sa usok o pollution sa ating baga, ang ating baga nagkakaroon po ng chronic inflammation. Ang lining ng airways ay namamaga at nagiging masikip ang daanan ng hangin. Ang mga tiny hairs or cilia na naglilinis po ng baga at nasisira rin. Kaya naihipon ang plema at dumi. Sa kalaunan po mga kamakabuhay, ang alveole na parang maliit na lobo ay nawawalan po ng elasticity. Ibig sabihin po nito, kahit anong hinga mo, hindi bumabalik ang dating hugis po nila. Ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon po ng COPD ang isang pasyente at hindi agad-agad na nagagamot, no? Pero pwede nating mapigilan po ito mga kamakabuhay at pwede nating maagapan ang mga sintomas sa tulong ng tamang lifestyle at herbal therapy, no? Kapag hindi po na-manage po ang COPD ay maaaring humantong sa iba't ibang klaseng uri po ng komplikasyon. Una po dyan ang respiratory failure, hindi na sapat na oxygen sa dugo. Kaya kailangan ginagamit po natin ang oxygen machine. Pangalawa, heart strain or cord pulmonary. Dahil sa hirap na paghinga, napapagod po ang puso at lumalaki po ang kanilang bahagi nito. Pangatlo, frequent infections. Madalas natatamaan po ng bronchitis at pneumonia. Pang-apat, pwedeng mag-cause din ito ng osteoporosis dahil sa mga gamot gaya po ng steroids at kakulangan sa nutrisyon. Pang-lima, weight loss at muscle wasting. Hirap kumain dahil pagod sa paghinga, no? Pang-anim, depression at anxiety dahil sa pakiramdam ng pagiging limitado at pagkatakot sa paghinga ng katawan. Kaya mahalagang hindi lamang gamot po ang solusyon po mga kamakabuhay, kundi holistic and integrative care na tumutulong sa physical, emotional at pati na rin sa mental na aspeto. Bagamat wala pong permanenteng cure po ito, pero maraming paraan para makontrol po ang COPD. Just like in the conventional way, merong mga bronchodilators, mga inhaler na nagpapaluwag po ng daanan ng hangin, steroids, mga anti-inflammatory drugs na nagpapababa ng pamamaga, or antibiotic na kung saan kung may kasabay na infection, oxygen therapy para sa mga pasyenteng kulang po ng oxygen, pulmonary rehabilitation or breathing exercise or physical therapy, and of course, don't forget na magpakonsulta sa ating mga kapatid nating mga medical doctors to identify specifically kung ano po ba talaga ang kondisyon na meron po kayo. Ngunit tandaan po mga kamakabuhay, kahit anong gamot, kung tuloy-tuloy pa rin po ang paninigarilyo, hindi rin po ito mag-i-improve ang kalagayan. When it comes to the integrative and wellness management po mga kamakabuhay, integrative approach ay pinagsama po ng conventional medicine and natural healing. Layunin po nito hindi lang po basta-basta na alisin ang sintomas, kundi palakasin po ang ating katawan upang labanan ang ugat ng sakit. Kaya po mga kamakabuhay, importanteng tandaan ang mga principles of integrative wellness para sa COPD. Una po dyan na approach is detoxification. Linisin po ang katawan mula po sa toxins galing po sa sigarilyo, pollutions at processed food. Pangalawa, anti-inflammatory support. Gamitin po ang mga halamang gamot na nagpapababa po sa mga pamamaga. Immune boosting, palakasin po ang natural defense ng ating katawan. Respiratory strengthening, sanahin po ang baga sa tamang paghinga, and of course, oxygenation. Panglima, stress management. Dahil po ang stress ay laging nagpapalala po ng mga sintomas. Additional tips po mga kamakabuhay. Para sa mga may COPD, marami po mga halamang gamot at natural drinks na napatunayan nakakatulong sa mga may sakit po sa baga. Una po dyan ang lagundi tea or juice. May mga natural bronchodilator po ito at anti-inflammatory properties na nakakatulong sa pagpapaluwag po ng daanan ng hangin at magtatanggal po ng plema. Pakuluan po ang 5 dahon ng lagundi sa 2 baso po ng tubig sa loob po ng 10 minuto. Inumin habang mainit pa 2 times a day, no? Or even you can use also turmeric or ginger drink, no? Ang kombinasyon ng turmeric at luya ay isang klaseng powerhouse ng anti-inflammation. Pwede rin po kayong gumawa po ng green juice just like malunggay, guayaba leaves, apple, and cucumber. Napakayaman po ito sa chlorophyll at antioxidant na tumutulong sa oxygenation at immune support. Ang mga herbal therapy ay mas epektibo kapag may kasamang formulated herbal supplement or synergetically formula tulad ng EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico na laging nagpapaalala na ang kalusugan ay hindi lamang para sa ating katawan, kundi pati na rin sa ating puso at isipan. Always remember, live well, laugh often, and love always. Kaya tara, let's glow and grow together. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod ng mga episode. Magandang buhay at makabuhay day sa ating lahat.
12: Salubungin ang sigla, ang makulay mong buhay.
8: EXL Makabuhay Health Hour.
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Adam, labi ko.
0: Labi ang si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI ug kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, magpagalit ko ang ma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom mo ko po anang banaba.
0: Naanan ay kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsul na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga nalinaw sila sa akong istorya, banaang sulayin ninyo pag inom ang pito-pito herbal kapsong, kay kaulian sa sakit, asa na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Premia Jimenez, taga Purukwan, Bada, San Jose. Namagod ko high blood sir niya, mag-ipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong auntie nga, maayo daw ni Magnum C, nakuhaan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, o. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay, maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo o parato.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy. Goodbye.

0: Dili ko gustong ni Asia. Papahuwa ka ng babayaran ako. Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaloy-loy siya, dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaloy o konsiderasyon mo para nako, Delo.
1: Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
2: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
1: Juno, anak. Bisan balibalihon man ang kalibutan. Imo siyang inahan. O bisan unsaon ko. Mahal ko gihapon siya. Bisan pa man sa tanan.
0: Wala man lang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago.
1: Munet,
0: kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo, ayaw na lang. Padayon sa imong bagong kinabuhi, kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
1: Huwag ka makasabot. Siya ang naadhang nawa ka. Siya ang mipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko?
3: Siya si Sender Delo. Sunda o paminawa ang revelasyon sa gugma o kinabuhi ni

0: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imo kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusan.

hindi na ho ako nagpatumpik-tumpik pa. Inilabas ko ang aking saloobin. Ang aking pagtutol sa gusto ni Monette na kukunin niya noon ang aming anak. Hindi ko po pinapayagan yun noon. Nagalit pa siya at iginiit ang karapatan niya sa bata. Tumaas pareho ang aming mga boses noon, Lady Batod. Ipinagpipilitan ko ang mas malaking karapatan ko sa aking anak bilang hindi naman ako nagloko sa kanya. At siya nga ang naunang nagtaksil sa akin ng napakaraming beses sa loob ng aming pagsasama.

0: Siyempre, wa na siya mo insister pa.
1: Nagpasalamat ko nga nahuna-huna niyang dakong kahasol sa among bahin. Kung mga butpakbi sa korte, Yuri.
0: Wa na siya may pugwas sa iyang gusto nga kuhaon niya din si Juno?
1: Wa na, Yuri.
0: Maayo hinoon kung mao ka na, Delo. Pero, Delo, ayaw kahasol sa paghuna-huna na ako, ha? Mahimo ramang good nga mo ani si Monet, basalikayan lang niya nga awayon og insultuhon ko. Wa gyud ko problema sa pagpakigbanding niya sa inyong anak. Ang di ko lang gusto niya kay dili siya civil diri nako. Wa man unta ko mangaway niya.
1: Yuri,
0: basta lang mo sulti mong daan kun unsang adlaw siya mo anhi aron ako na ang mo adjust. Ako una ang dili mo pauli.

iba at hindi na rin nangyari pa ang swestyo ni Yuri. Hindi ko na rin sinang-ayunan. Para wala ng gulo, ihahatid ko na lamang si Juno sa bahay ng mga magulang ko kung saan naroon si Monet at sila'y makapag-bonding. Samantala, nakabili si Yuri ng lupa sa kapitbahay ko. Plano niyang pagtayuan ng bahay niya.

0: og mahimo na unya kamong amahan og anak nga dito motipon og puyo niya kung mahuman na ang pagpabarog niya sa iyang bay.
1: Maipong ni Yuri, Lolo Tinoy.
0: Delo.
1: Pero ako mitando sa iyang sulti. Bahala na. Kung unsa unya mamahimo kong desisyon pag-abot sa panahon.
0: Manguta na rako ni modelo, apo?
1: Unsa man unta na, lo?
0: Mahal mo na ba si Yuri?
1: Ha?
0: Siya na ba ang mihulip sa dapit ni Monet diha sa imong kasing-kasing o guna-huna?
1: Dili pa ko makatubag ni anak sa pagkakaroon, Lotinoy. Basta kini mo ikasulti ko. Espesyal siya sa kinabuhi ko. O dili ko gustong mawa siya.
0: Delo.
2: Kwartahan gyud ay si Yuri unsa. Kay iya magyong napalit ang dakong luna diha sa unahan. 3.5 million gyud ang kantidad.
1: Og tukuran ko nun yag iyang bahay, pahuri.
2: Mauba. Unya, unsa may pakigsabot na gisulti mo niya?
1: Ha?
2: Ikay manag iya sa ipatukod niyang bahay? Unsa man iregalo niya nimo ang yutang iyang napalit, lakip na unya ang bahay nga iyang ipabarong?
1: Wa siya gisulting yun niya, anak, pahuri.
2: Unya, muhuwat ka lang di ay nga musulti siya. Ikaw ang yamar, ikaw ang sulti, pangayu ah. Total mahal ka man niya. Gamita ang iyang gugma. Pangwartahe aron kapuslan ang pagtubay mo niya ug ang pag-usik-usik mo sa imong kahago ingon man sa imong binhi nga dili mahimong bata. Pa.
3: Kalain na nang inana nga papa. Uy, kanang sigig panginsulto ba? Unya kan arabang tao nga atong mahal, yung insultoon sa atong mga friends or kinsa ng mga tao nga duol nato. Musamot atong gugma atong tao. Wartong kaluoy baron ang pagka-espesyal sa mga tao nga ginadautan diri nato, no? Wasala ka realize ana? Charas. Anyway, kamakabuhay una gi kadaw hugna pa lamang sa chapter 7 ng atong nabati. Human unya sa pipila ka mga painumdo mamalik na hinta kay ato ipadayon ang pagbasa ug ang pagdrama kana pa ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 7 sa revelasyon ni Sender Delo. Kanang tanan ni lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mat-i kagwa Churgao del Sur. Kapi akong lawas

0: Salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Maunang dako kay kitabang sa atong panglawas ka makabuhay nga tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement kay mao gina nga tong perming tumaron everyday. Ang nga kita himso, basko, ug layo kita sa mga nagkadaiya nga mga sakit or mga balatian. Kay batukan ang mga nagkadaiya nga mga virus ug mga bacteria nga mutapot sa atong lawas. Kay kinahanglan himsog nga atong immune system. Ug kana mabuhat kana. Ikahatag na nga benepisyo kana ato ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule atong dietary supplement. Kaya dagan kayong mga ingredients nga giusa lang anang atong kapsula usa na diha ang oregano. Ang oregano mao na ang pinakanindot sa tanang nimong nahibaw-an ka makabuhay. Kay ang oregano maayo kay na sa health sa atong kasing-kasing. Oo. Sa pagtuon gani ang gipahitabo nitong 2006 ka makabuhay sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, nakita ang oregano dunay natural nga omega 3 fatty acids nga dako kay matabang sa atong health especially sa atong kasing-kasing. Sa lingbahin ng omega 3 fatty acids, ginabalanse magunian ka makabuhay ang cholesterol level. Unya ginadid-an sab ang inflammation o ang paghubag sa cardiovascular system nga mo'y mo resulta na sa kanabitang paglikay sa atherosclerosis, stroke o gingon man sakit sa kasing-kasing. Unya ang oregano, doon na sa'y potential nga batukan ang nagkadaiyang mga cancer. Sa pagtuon usab sa College of Korean Medicine, nakita usab ang cryophyllene oxide nga naa sa kanang duga bitaw sa sabaw sa oregano nga dunay potential sad na kamakabuhay nga magamit isip treatment para batukan ang nagkadaiyang mga cancer nga nasa lawas sa usa ka pasyente or sa usa ka tawo. And syempre alang sa mga gipahitabo nga eksperimento, nakita usab nga ginapugngan sa cryophyllene ang pagtibuok sa cancer cells. Ang resulta sa pagtuon nga ilang gipahitabo ka makabuhay, syempre na record gana sa Journal Molecular Carcinogenesis niadtong 2014. And sa katapusan, ang oregano doon na antioxidant nga characteristics. Okay? Matudusab sa pagtuon niadtong 2007 nga gitala sa Plants Journal sa usa ka team sa mga Mexican researchers, ang oregano doon ay flavonoids and flavonic acids nga mo'y mubatok sa mga nagkadaiya nga mga sakit nga naay connection sa paghubag, paglabad sa o, sa rayuma, sa diabetes, sa paglisod ug pagginhawa, kanang abnormal nga pagtunaw sa mga pagkaon sa tiyan, diabetes ug daghan pa. So gikinahanglan gyud nato eventually ka makabuhay ang oregano. And ang oregano usa lamang kana sa mga ingredients nga giisa diha, gisagol sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro nato na everyday ka makabuhay isip ato ang dietary supplement. Dali na join na sa atong team sa EXL Makabuhay Plus Capsule.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong kinaagihan karon, ayaw pag-undan, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Lain pa ang mga produkto nato nga kinahanglan nga ato agyong i-patronize kana kay naay nindot nga ikahatag sa atong health ka makabuhay. Usa na diha ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka buok giusa lamang nga mga ingredients sa ato ang kape. Dili ra ka maproblema ana kay dili mo tukaran mo pagka-acidic, dili ka magka-acid reflux, dili ka magpalpitate, dili maglabad imong o, wa kay pamation nga lain. Instead kanang balatian nimo diha ang imong gimulo. So sa taas ka panahon ka makabuhay, tabangan pa kani ana aron nga mawagtang na sa imong sistema pinaabi sa imong pag-inom sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa 17 ka mga ingredients ka makabuhay nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kana wala lain ang turmeric. Ang turmeric makapakunhod na sa risgo sa osteoporosis. Samta magkaedad magukad ya ka makabuhay, ang imong bukog magsugod na sa pagka weak, pagkagabok. Nya mawad-an na nag-essential nga mga minerals. Ang osteoporosis mo resulta kana aron nga ang imuhang bukog bitaw kana mo dali lang magupok, dali lang mag-crack, mga nana. And syempre kung kana ang mahitabo, kana nga matang sa conditions, makakos o makahatag na nimog sakit. And sometimes make the person shorter, makapamubo pag ginasa mo ang height. Ang turmeric makatabang para likayan ka makabuhay ang pagkawala sa mga minerals sa atuang kabukugan and instead ma-maintain ang atuang bone density. Napaginay curcumin sa turmeric makatabang sadna para sa paghatag og influence sa mga aktibidad sa atong kabukugan nga mo-produce og mga cells nga kanang ma-absorb nato samtang kita magkaedad. And syempre, ang turmeric usab ka makabuhay, maka-relieve na og sakit sa imong tuhod basta magkaedad na manakit na gina mga kasukasuan. Manakit na mga parte sa lawas nga mapiko-piko, especially ang tuhod. Kaya ang turmeric, natural and safer alternative na para sa painkiller drugs. Diba? Para sa imuhang tuhod nga nagpanakit, guban pang mga joint pains. Sa mga athletes nga nagkanang nag-antos sa ilang pagsakit sa ilang mga tuhod, kaya syempre kanang active guys sila, pero mag-una na magbase nga. Kung active ka, di na lang yun manakit ang kalawasan, no? Kanang intense nga training nila, kinahanglan lamang sila mo inom og turmeric para ma-reduce ang inflammation ug ang sakit sa ilang kalawasan. Pwede sa dimong i-try ka makabuhay na i-incorporate ang turmeric sa imong diet or supplement regimen aron makita nimo nga nindot gid ayang benepisyo nga makuha sa imong lawas pinaagi sa turmeric. Unya ang turmeric doon na na'y antioxidant properties na mutabang nimo sa imong kalawasan para batukan ang oxidative stress na mo'y makakos sa degeneration sa imuhang tissues, sa imuhang mga joint. Makatabang usab ka na sa imong lawas para batukan ang mga free radicals. Maprotektahan ka ng imong kalawasan, ang imong lawas, gikan sa mga nagkadaiyang mga seryoso nga mga pagpanakit sa kalawasan, and matabangan ka para ma-reduce ang inflammation o again, ang sakit. Nagkinahanglan na nga itong lawas og turmeric ka makabuhay. Wang turmeric, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Noon ang everyday sadda. Manginom na ta. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat ka makabuhay. Siyempre alang sa EXL Makabuhay Plus, ako gihapon ang inyong lingkod, ang inyong
2: Lady Batu.
1: Kung karon ka makabuhay ni nang sumpay ang ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 7 sa revelasyon ni Delo Nauna dinhi lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: matod masama po ang ugali ng aking ama. Nais pa niyang pagkaperahan ko si Yuri. Ang gusto niya ay huhut-hutan ko si Yuri. Hindi ko naman magawa. Binubuhay na nga kami mag-ama, papatusin ko pa ba siya at gagamitin at walang ibibigay na respeto? Binaliwala ko po Lady Batod ang sinabi ng aking ama sa akin noon. Hanggang sa nasimula na noon ang pagpapatayo ni Yuri ng dream house niya. Wow! Swerte ka rin sa pagpakigrelasyon mo kang Yuri, Delo. Karo nakasabot na gud ko kung anong midukot ka na lang niya. Kay milyonaryo man daing bayuta.
1: Munit.
0: Unsa man, iyang ibutang sa imungan ang yuta og bay?
1: Managsama ka mag-una na si Papa Jorge. Ugo ako makauyon.
0: Praktikal ka naman lang. Nganong dili mo naman lang hinaykan. Dili man gugma ang nagtukmod ni mo ba sa imong pagpakigrelasyon niya? Dili ba? Kwarta! Subuhatan na lang ang tanan aron mahuman ka na.
1: Munit, dili ko ingon anak ang matang sa pagkatao.
0: Ugon sa kamali ay. Bisexual ka na karon kay mitubay kag parehas ni mong lalaki. Bisan bayot si Yuri pero lalaki paghihapon siya, magtuad-tuali man ang kalibutan. First time ni mo siya nahibaw ko. So, i-career na lang ang paggamit niya, Delo. Humanana, undangan na ni mo aron dili ka mabayot sa maniya.
1: Dili makatukod ang pagkabayot, munit. Choice ka na sa tao.
0: Unya ikaw. Dili ka kaunya maagni ni Yuri nga magpinarihas ka niya?
1: Oo.
0: Ayaw kalimot may anak ka. Lahi na karon ang respeto sa mo anak niya nimo tungod din ang imong pagtubay sa bayot. Ugo sa ni mga adlaw, Delo. Himuon ka na lang unyang katawaan na ni Juno tungod kay dili ka na unya layo sa sama ni Yuri. Inanay nga mausab ang imong preference kung magdugay ka sa pagpakiglambigit niya.
1: Unsa?

0: padilo. Di ko ganahan ni mama mo nit ba basta yawyawan ka na niya. Musamot na mahadlok ko niya kung duulon ko niya.
1: Imo siyang mama. Ayaw kahadlok niya.
0: Di man ko ganahan niya pa. Nilibag ipasakitan man ka niya. Nganong niya naman lagi siya.
1: Juno anak. Bisan balibalihon man ang kalibutan, imo siyang inahan. Ug bisan unsaon ko. Mahal ko gihapon siya bisan pa man sa tanan.
0: Mahal nimo? Unya mahal sab nimo si Mama Yuri?
1: Aha.
0: Cheating man na sa imong bahin pa. Mahal nimo ang duha. Di man na pwede. Dapat usa lang. Pagpili lang. Pero kung ako ang imong pangutan-on, si Mama Yuri na lang.
1: Juno.
0: Ayaw na paanhiya sa bahay si Mama munit pa. Ako na lang nga to dito ilalolo kay tuwa man siya dito. Pero dili lang ko permi mo pakita niya. Kay dili na lagi ko ganaan. Kay dili man siya kamao mo respeto sa iyang isig kaingon. Mao na gani na kasaha ni mo. Karon nga may balik na siya. Mura lang hapon siya si Kinsa.
1: Anak, igo na.
0: Bahalag bayot si Mama Yuri. Ang importante, na siya'y malumo nga kasing-kasing. Unya makamausad siyang mo respeto ni mo. Mahal pagitan niyang duha. Kato si Mama Munit, selfish man siya. Dili ko ganahan. Siya man ang bad influence na ako kung magpermi ko pagkikita niya ba? Siya man ang daot ano kasing-kasing o guna-una. Maong dili ko niya.

iba at hindi ko tinuruan ang aking anak na mga sinabi niya sa akin. Pero lagi ko siyang sinasaway noon, lagi kong ipinapaliwanag sa kanyang lahat. At pinapakiusapan din na hindi magandang magtanim siya ng galit sa sarili niyang ina. Pero sadyang hindi ko po siya maaring diktahan ng kung anuman ang dapat niyang isipin at sabihin. Samantala, nang matapos ang pinatayong bahay ni Yuri, isinagawa ang blessing. At isang sorpresa ang aking ikinagulat sa mismong araw na yun.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay mo na bati ang kinatibukan sa chapter 7 sa revelasyon ni Delo. Again, mo ang may sulti pa, no? Pero pamatapos dito ang tanan ng hamon ng again sa mas itong naandan, paminaw na ito sa musunod pang episode sa itong tulumanon ang sumpay sa revelasyon sa ito ang sender nga itong gi-feature karon ng bongga nga si Delo. Pero unya itong lakbitan na gisgutan naman sa pipila ka mga painumdom ang tanan binilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na. Tikid pa! Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Dr. Lemuel Espedal, Dumitris, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan po mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kahit ko yung time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Dito nilo sa satiyan, dili siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya maratang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
4: May buhay sa makabuhay!
0: Maraming salamat ka makabuhay. Siyempre, nindot kay gyapong ikahatag nga kaayuhan sa ito panglawas ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip ato ang dietary supplement kay everyday man ato na angin tumaron. Para kita, malayo ta sa mga balatian, sa mga virus and bacteria nga gusto mo tapon sa itong lawas, maabog dayo nato na. Kaya nga ito ang immune system, baskog, himsog, og isog. Kaya mo man ang ato ang sundalo sa lawas, maunay mo protektar sa itong kalawasan para kanunay tang last kick. Ganon. Yan ang itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isa pa itong dietary supplement everyday na itong pagkatumaron. Dagan ka rin ingredients kagiusaw. Usa na diha ang guyabano. Ang guyabano ka makabuhay, makatabang na sa pagtibhang or pagpakunhod. Pagbawas ba in Tagalog? Sa anxiety and stress. Kana pa namang stress, sige na malikayan. Pwede ka ma-stress sa trabaho. Pwede ka ma-stress sa inyong relasyon. Pwede ka ma-stress among friends, sa pamilya, sa bisan unsa nga mga butang. Kanya kinala ato andyan na i-control, i-manage na ito na. Kay social na paminaw ng stress, pero di magikan ang mga sakit. Wa pa nilabot sa imong pagpasagad sa kogalingon, ha? And syempre ang anxiety. Ang importante nga amino acid, nga tryptophan, nga ato ang makuha sa guyabano ka makabuhay, makatabang na para ipakalma na ito ang ato ang nervous system o para makontain na ito ang anxiety, ingon man ang stress. Gawas ana, ang guyabano usab, dunay magnesium nga makatabang aron nga mukalma ang ato mga muscles o mag-reduce sa stress sa sistema sa cardiovascular. And ang guyabano usab sa laing bahin ka makabuhay, makatabang na sa ato ang health mismo, sa ato ang kabukugan. Tungod kay taas ka na sa calcium and copper. Ang guyabano makatabang aron nga paligunon and i-maintain ang pagkaligun sa atong kabukugan. Ang calcium, ikinahanglan usab nato na para sa ato ang bone formation and mineralization ka makabuhay.
5: Samtang ang copper gikinahanglan para sa absorption ingon man sa utilization sa calcium sa ato ang bukog mismo. Ang guyabano ka makabuhay, pwede usab nga makatabang aron nga malikayan or matambalan ang osteoporosis o ang paggabok sa atong kabukugan. O dili magsigiginom ka ng mga energy drink na makagabok na sa kabukugan, ha. Anyway, ang guyabano usab makatabang sa pag-control sa blood pressure. Sa mga dunay high blood at taas ang BP, ang guyabano i-take lamang nato para makontrol nato ang atong blood pressure. Tungod sa mataas o taas kay na nga naadya ang potassium ingon man magnesium, ang guyabano makatabang sa pagbalanse sa electrolytes sa atong lawas ka makabuhay. Ang potassium ug ang magnesium importante usab kana nga minerals nga mo control sa construction ingon man sa relaxation sa ato ang muscles, labi na sa kasing-kasing kamakabuhay. Ang potassium ingon man ang magnesium makatabang usab sa pagpaluag sa blood vessels ug sa paglikay sa stress sa cardiovascular system. So nakinahanglan natong lawas sa mga minerals ug kaayuhan nga ikahatag sa guyabano. Ug ang guyabano mismo usa sa mga ingredients nga gisagol giusa lamang kamakabuhay sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday na ang pagtumani mo ana para protektado ka and baskog permi. Isip imuhang food supplement.
4: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Usa pa sa ninud nato nga produkto ka makabuhay nga to ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Dili lang kay imong craving sa pag-inom og kape everyday ang matambalan, kundili ang imuhang balatian pa makatabang nga tong kape. So mangutana ko, kanang naanda nimo nga kape di ka makabuhay, makahatag ba nagkaayuhan sa imong lawas? O masig mo sa ka imong acid, mo reflux, magpalpitate ka sa imong kape kagina inom, kanang 3-in-1 nimo, 5-in-1 nimo, nako diri na ta sa all-in-1. Kay 17-in-1 nga to ang EXL Coffee Mix ka makabuhay. Og usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang kape nga makaayo kay sa tong lawas mao ang caramel. Ang caramel usa sa mga source ang caramel sa minerals. Oo. Kada mga unrefined sugars nga ginagamit sa production sa caramel nanay trace of amounts of minerals para sa anang iron, nasa nay calcium and potassium. Ang iron man good ka makabuhay, importante na for making sa ato ang dugo. Calcium is important for healthy bones. Ang potassium is importante para sa atong kasing-kasing and nerves para mo trabaho mismo sa atong lawas. Kana nga mga matang sa mga minerals na nagikan sa sugarcane plant and are retained when the sugar is minimally processed. Kana minimal ang pag-process. Kama sobrahan mag-o ng mga pagkaon o process, makadaot na sa atong lawas. Caramel makaayo usab sa kabaskog o kahimsog sa ato ang kabukugan. Iba karong adlawa ang topic nato, kabukugan gyud. Para sa bone health ang caramel. Kung ang caramel manggod, mugna ka na with dairy products sama sa gatas or cream, nanadayo na'y calcium. Kanang crucial mineral para sa ato ang health sa kabukugan. Ang calcium, mao na ang primary mineral nga makita sa ato ang bukog og sa ato ang mga ngipon. And mao na makapa-essential para mamintinar nato ang kaligon og ang the same nga structure sa atong kabukugan og mga ngipon. Ang pag-consume nato og eksakto lang nga calcium ka makabuhay, makatabang na para likayan ang kana mga kondisyon nga dili maayo sa kabukugan para sa anang osteoporosis. Yun. Ang caramel usab makapa-enhance sa ato ang mood. Ang pag-consume natog sweets sama sa caramel ka makabuhay, makasimulate ka na sa pag-release sa certain chemicals sa ato ang utok. Apila niya ang endorphins, serotonin, and dopamine. nga mo na makapa-enhance sa ato ang mga mood. Lagi kag buntag padulog gabi, good mood ra gyapon bahalag na problema no. Kada nga mga neurotransmitters ma-associate nato na sa ato ang mga gibati, sa ato ang kalipayon o sa ato ang pagtagbaw sa kaugalingon. Ang endorphins pananglitan kamakabuhay gina-refer na kasagaran as the body's feel good chemicals. Diba? Bonggang-bongga ang karamel. Ang karamel kamakabuhay usa lamang kana sa 17 ka mga ingredients nga naa diha sa ato ang EXL coffee mix 17-in-1. Wanang everyday manginom na ta. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat! Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dika, salamat ka makabuhay para sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong
2: Lady Bato.
5: Maraming salamat ang atong programa, ang Tambagi ko Lady Bator, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, kasandigan, proteksyonan siyempre ang atong kalawasan. Muwagtang pagina sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok na sa mga balatian sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, kanang dali nga pagtiguang sa physical, buti pasabot kan mitong batanon pa imong edad o niya mutiguang nagdali ang imong physical, likayan nato na. Katabangan ka na pinaagi sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule o ang ato ang kape mismo, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kung napadyo kay problema sa insomnia, kanang pagkalimtano ni mo, depression baka ha, UTI constipation. Ganon. Ang pag-inom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, i-maintain lamang. Kung wala pa kay sakit, kung healthy pa ka, kay healthy living ang peg ni mo, kung adult ka na, usa lamang ato sa duha ka kapsula imong pag-inumon. Unya ang tubig nga imong gamito sa pag-inom ka ng inadlaw nga tubig, dili bugnaw. Dili init, dili bugnaw ha. 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement ka makabuhay. Pananglit na kay balatian, mas daghano na to ang dosage. Duha nga to sa tulo ka kapsula, 3 times a day. Uban sa inadlaw nga tubig gihapon, sa dili ka pamukaon. Pero pwede rin gihapon nga after ka mukaon na ipabuton sa nimo mga 1 hour. Isip gihapon imong food supplement. Munang everyday mo anang partner. Gawa sa imong hinigugma di or partner sa kinabuhi. I-appeal lang po di mo sa imong pagpa-partner everyday. Kaya protektahan ka para makapadayon ka pa sa inyong pagkinabuhi. Nga happy, gaan, produktibo, way gipamati, way mga mulo sa kinabuhi. Sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. And of course, ang ato pag-inom everyday sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ng bonggang-bongga. Anyway!
2: Tambahi ko, Lady Bato.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon. Ang tambagi ko, Lady Bato, din kagani ato na bati ang kinatibukan sa chapter 7 sa revelasyon ni Delo. Again, wapang matapos dito ang tanan. Sumpayan pa nato. Kanapay sumpay ang iyong revelasyon. Medyo taas pa. Charas. Di ba noon tibuok tuig, no? Mga pipila na lang ka mga yugto ang ato ang ipadayon sa pagsumpay. And may karoon na itong lakbitan o gisgutan ng ato na bati ang drama kagani. But before that, ang reminder na ito na pambansa. Pambansang reminder, ang pagpahiyom, go rebel, smile and everything, and you can never go wrong, labi na kay Ginoo, di ba? Smile lang, para nindot na ang motivation nato sa everyday nga pagkinabuhi nato sa kalibutan. Anyway, Delo, halos, kumusta? Salamat once again sa pagpadangati mo si imong kaagi diri sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Batod. Unya kon basihan nato ang chapter 7 sa imong kaagi. Well, kanang ang atong pagkinabuhi bitaw diri sa kalibutan, naa may mga problema, naa may mga diferensya, naa may mga negatibo nga mga nanghitabo, pero at the same time nasa ti mga blessing, klaro kayo nga naa diya ba makita nato nga kinahanglan nga atong ma-appreciate. Usahay na po tayong mga blessing nga mga madawat nga kanang dili kahimuot sa uban, but not necessarily nga kanapong ato na lang pong tubayan ang laing tao, or baka magmaminaw ta sa ilang mga gipasiatab, o baka ato silang paundayunan, or ato barong kanang usabi tawag anak kanang konsintihon, or kanang paminaw nga hatagan itong consideration. Ang atong hatagan yun og focus mga atong kaugalingong gibati, kung as long as wata'y gitamakan nga katungod sa uban, wata makapasakit, wata makapanlupig, laban, you are on the right track, diba? So, dili kinahanglan nga magpangutan na ta, mag-question pa ta sa itong mga kaugalingon, magduda pa ta, makonfuse pa ta, kanamurag maglibog pa ta ba, kung husto ba ni? Kaya namagot ay mga husto nga ginabuhat sa kalibutan, diri sa atong kinabuhi, diri sa atong pagkinabuhi sa kalibutan, pero di yun mauyunan sa ubang mga tao, kaya na mga tao nga dili bitaw malipay sa atong kalipay. Napot ay mga sayop para sa uban nga atong ginabuhat, pero di hamanta malipay yun. Unya wamanta nakalapas sa balaod, unya wamanta makatunob o katungod sa uban, nga nung i-bother man ato atong kaugalingon, para sa anang pagpakigrelasyon mo sa bayot Delo, imo man ang choice. Diba? Unsa man imong rason ana, imo lang choice. Unya, halimbawa ako kauyon ana imong gibuhat. Unya, ako kauyon, so what? Diba? Naday ko ikahatag nimo nga kalipayon sa kinabuhi kay para imo kong tuuan sa akong pagpanghilabot. Muna nga, saludar kay ko sa mga tao nga kanamubuhat sa ilang mga gustong buhaton as long as wala sila gitamakan nga katungod sa uban, wala sila makapasakit, pero padayon lamang sa albisan pagpara sa uban, sayop ang ilang gibuhat, pero laban lang yun kay kung asa tamalipay at tumanta. Diba? Unya, wa man tayo nalapas nga katungod, mga balaod, wa tayo nahimo nga kasaypanan sa uban, wa tayo nakahasol sa ilang kinabuhi, nga nung hilabtan man ta. Diba no? Nagpakabuhi ka na ng uban niya nga sige pangawat sa gabanang bayan. Oo niya, wa gani mo kahilabot, kana ra ba kang kinabuhi sa ubang tao, diha nga, yanor kaayo nga gusto malipay sa ilang kinabuhi, o ganang choice na nila hilabtan ni no nato. Diba no? Basta kay kitang tanan sa atong ginabuhat diri sa atong kinabuhi diri sa kalibutan, responsable ta anang tanan. Asa man ta paingon ana, unsa may mga consequences nga atong atubongan atubangon ana, ato yung atubangon, magpaka-responsable ta. Nya dili unya ta magtudlo og bisan kinsang tao aron ato basulon or mahayon kung ngano na ingon ini atong kinabuhi, no? Sa pagsugod pa lang nato sa ato ang gibuhat diri sa atong kinabuhi, sa pagpakadaog pa lang nato og desisyon, ato na nang barugandaan kung asa na paingon. Anyway, kamakabay, sundan nato sa mosunod pang episode sa atong tulumanon ang sumpay sa revelasyon ni Delo. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahing kaka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
0: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
0: FMR Favorite Mong Request.
3: This is 96.7 FM Radio.

0: Bebo, bebo, be, Susan, Susan. Katong oras ka, pamilya ka vibes. Alas 12, by, alas 12, 11 na. O ka to ang kantang Bebot, ikan sa Black Eyed Peas or the Black Eyed Peas o sa kinika. Ilang kanta ka vibes nga nag-celebrate sa Pinoy Fried, pinaagi sa paggamit sa pulong nga Bebot o sa kaslang kasagarang gigamit sa ilarawan sa usa ka gwapa or charming nga babae. Ang upbeat o dance vibes ni ini mo'y hinungdan. Hantod karon paborito gihapon sa mga daghang music lovers. Welcome ka vibes or welcome ka pamilya ka vibes sa programang favorite mong request. O siyempre ako gihapon ninyo makauban. Yung Kuya Jason o karon nga orasa or karon nga programa ka vibes. Matawag na to nga special gihapon kay aduna tay bisita. Bisita ta sa atong certified solid ka pamilya ka vibes gikan sa gikan pa ni siya sa New Bataan. Karon di na to dugayon kay doon na pa siya ay importante po nga pag-alakawon ka vibes ka pamilya. Ang dawaton si Sir Raul Masinaring.
1: Salamat Kuya Jason. Salamat ka nimo. Naklaro ko nimo Kuya Jason.
0: Sige, okay na sir.
1: Maya sa takatauran sa tuwang mayor. Diyan sa New Bataan. Si Attorney Bianca Kualimbrua. At tuwang vice mayor, Ipang Digaynon. Mayong hap, mabibutag ba, mayong otobice. Nakurukuro ko sa katugnaw ni mo, Kuya Jason. Pero gamay rapod, Kuya Jason. Nakreate na ako diya sa mga kagawad sa Nibataan, nga si Larry Pagalan, Durong Duran, Mangkobat Ibi, Pamuso, si G.R. Rapols, Nison Cabunyas. Sa namina sa FM Radio, mga kagawad, mayawang udto sa inyo ang tanan, o sa mga kapitan, Church, si Babasa, Kuya Jason. Ako ako maaari nga si Masar Arikto, Anamino karon. Niya sa office, sa mayor office, si Atty. Bianca mayong utos sa tanan sa Naminaw. Si kanang mga driver sa Kenan, Himbuntag. Sa Monsirman, si Jubilin Basig. Tanan sa mga kagawad sa Sarmiento mayong buntag sa tanan sa Naminaw. Niya karon, pasalamat ko sa namalit sa gulay ha, diya sa Nibataan. Magdiripod sa ito ang istasyon sa FM Radio ni Kuya Jason. Salamat kayo Kuya Jason. Dito po si Kuya Pax Trododo. Napalit siya gulay ganina. Salamat kayo Kuya Pax o Jason o si Kuya Tolex o si
0: Ate Jisa.
1: Jisa.
0: Pinaka-Bintag Ma'am. Jisa nga maayo mo TikTok.
1: Salamat sa pagkaon Kuya Jisa o Ma'am Jisa di ay.
0: Yeah. Sir Raul Masinaring, anak gamay, atras gamay mong naong para makita ka sa kamera. Atras gamay. Anak, para makita ang imong kaanyag ug kagwapo. Sa mula na kailangan nimo sir, paila-ila rin imong kaugalingon, usbag paila para daghan na mga makita gyud sa imo kung kinsa ka or unsa imong pangalan. Gay paila-ila.
1: Ako ni Kuya Jason, ako ni si Raul Masinaring, taga New Bataan, Sarmiento, Barangay Kabinwangan. Gusto mo sa akong cellphone number, Kuya Jason ako yata.
0: Sige, iwan na imong cellphone number.
1: Akong ayaw lang mag-text kaya di ko ka malububasa ha, kaya di kayo ko kaklaro 609-670-9057-470. Paspas na kayo Kuya Jason.
0: Usba ba kaysa
1: 0967-90-570-470. Kuya Jason, murag di ko magdugay kaya dapat tayo lakaw. Matupok ko sa PhilHealth o matupok sa PSA.
0: Salamat
1: kayo sa panito Kuya Jason.
0: Dagang salamat po kayo sa imong gihatag na panahon or sa pagbisita diri sa itong sibiyahanan. Lasa lang ang pangutana. Karon nga asa man gani katong number ni mga gikuan, active man to siya nga number no. O sa mga ka-vibes sa itong gusto mong palito gulay, kutakal na ninyo itong numero ni Sir Raul Masinaring. O sa lagi mong number sir para katong mga wala nakadungog, makadungog pag yun. Give lagi mong number para matawagan kanila.
1: Balik ko na ako Kuya Jason.
0: Sige, balik kayo mong number.
1: 0967-90-57-470. TM ko ha, TM. Kung di mo katawag, mag-load mo ka ng old net, makatawag sa TM. Kung smart yun yung mga number.
0: Ay, nag-comment dere sir o. Uy, si Sir Raul Masinaring manina. Maayo man na mukanta o musayaw.
1: Pasinsya lang kayo. Kadiki ko kabalo mukanta. Di ko kabalo musayaw.
0: Kailiday. Kaya gusto siguro na sila nga musample siguro ka.
1: Kisa na nag-comment
0: si, ko yan. Na, si Kuan, si Jisa Adurna.
1: Katagad na, mag-gapo na.
0: Oo, katagad.
1: Ulo, katagad na, mag-gapo na. Ay, mag-gapo na.
0: Ito sir, daghang kang salamat sa imong pagbisita.
1: Ako, yes, sir, nakapunta na.
0: Oh, yes, sir.
1: Magharana po ni gabi eh.
0: Ang harana na to, sir, kasamtangan nga, wala pa din na siya karon. Pero wala, no? Sige lang kay, sa basin, pag-abot sa atuan ng ibalik, pag-abot sa panahon, ipastar sa na to nagtarong kay, para at least pagbalik, okay na kay Antanan. Sige lang paminaw, at least, masalamat sa pag-aloa po na ng harana. At least, daghan mo pong mga, kongod, mga solid ka vibes para sa nimo. Pangitaan na. Mga pangitaan na to nagpaagi po hon na mabalik gina siya. Kay alang sa mga solid ka vibes kapamilya na itong nangita na. Sa mga Roto Sam, daghang kayong salamat sa imong pagbisita dali sa FM Radio 96.7.
1: Marukas ko kuha na, Kuya Jisod, Kuya Manok sa Pula ha.
0: Ah, manok
1: sa paborito sa Nibataan Gyapon.
0: Muna yung paborito, manok sa pula.
1: Oh, manok sa
0: pula. Dili ka gusto og manok sa puti.
1: Saging kamote.
0: Ah, saging kamote. Balanghoy Gabi, saging kamote.
1: Kapalahin ko, Kuya Jisod, na din ako magdugay. Kaya matunapot ko. Matunod ko sa pilit, sa birth certificate ni Mama.
0: Ah, sige, daghan kayong salamat sa imong pagbisita. Sir Raul Masinaring, mao ka to ka vibes ka pamilya ang atong usa ka certified solid ka pamilya ka vibes. Sige to siya panawag kung nakahinumdum mo. Kamatag programa diri sa tong sibihanan. Sige to panawag si Sir Raul Masinaring para mo greet, para greet niya na siya mga greetings or patimbaya. O siyempre sa katong giplag niya nga number, pwede ka ninyo to tawagan para ninyo siyang tawagan para sa inyong order ng mga gulay. O siyempre ka pamilya ka vibes, kung na mo gusto nga greetings, patimbaya o request, pwede ka ninyo na i-text sa numerong 0951220478. O siyempre, basi na mo'y nag-live mo karon, kita mo sa Facebook, i-search sa Facebook ka vibes ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. Alang sa inyong request, pwede ko mag-comment ito, inyong greetings. So, basi pwede nga i-like and share itong like, follow and share atong Facebook karon, Facebook Live o Facebook page. O siyempre, para sa manamino usab sa atong mobile apps, may pag-uminaw ka ninyong tanan. Doon tayo 3,000 ka tigpaminaw, tara? May pag-uminaw ka ninyo. O siyempre, sa mga tanang certified solid ka-vibes ka nakatune na karon. Ang usbon ka-pamilya ka-vibes, welcome o welcome sa mataguntong tulumanon. Mataguntong, hindiin, pwede ka mo maka-play, maka-request sa inyong mga paborito ng mga kanta. Sa baryo, sa pangbato, pumunta ng LA, nagtrabaho para makatulog. O karon ka pamilya ka vibes, gigan sa kusog nga beat mo balhinta sa usa ka OPM hip hop truck nga puno og puno sa kamatuoran og realistic nga mensahe. Kini ang kantang nagpahinumdum nato nga bisan unsa pa ang atong kahimtang at tao lang ta. Masayop, nasayop, nakakat-on ug nagpadayon sa kinabuhi. Sunod na ang Tao Lang by Luni featuring Quest. Dili lang sa inyong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro, kapamilya, ka-vibes!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan.

Kamu kaya po nagkapaminaw sa programang favorite mong request. Og syempre kapamilya ka vibes, pwede kang pagbalik sa itong programang favorite mong request. Samtang atong oras sa alas 12:35 na. Paniunto na sa wala pa nagkapaniunto. Og syempre sa mga ka-vibes na itong maghulat-hulat sa ilang loved ones para mauli. Paniunto na guna dra, abasin mapasmo ka. Sigulat-hulat, kumakain yung kaon, kaon na. May pagkabinaw sa tanan itong mga certified kapamilya ka-vibes nga nakatune in na karon. O syempre sa mga karon pa nakatune in, welcome kapamilya ka-vibes sa programa na itong favorite mong request. Ato dala una ka-vibes. O syempre sa mga ka-vibes na ito nga nagtanaw sa itong Facebook Live kang Josilito de Los Santos. Ka-vibes mayong mundo diha, lihog ko greet sila Arjun Celeste, Petro Magera sa Linuan Montibista. May pagkabinaw sa tanan itong mga certified kapamilya ka-vibes para sa may Linuan Montibista. Sabi na kang ka-vibes Arjun Celeste o ka-vibes Petro Magera. May pagkaminaw ka niyong dra. O siyempre kang Josilito de Los Santos. Ang ati Ruth Rimulda niyo kusab dra ka may Tamya Compostela. May pagkaminaw ka niyong dra ati Ruth Bibi. O siyempre sa iyong mga kasilinganan, sa iyong mga anak, sa iyong mga sakup dra, sa iyong mga aging sakupan. May pagkaminaw, may pag-tune in ka niyo dra. May pagpaniunto ka niyo dra. O sa may mga katikaran, o sa may mga kasikas dra sa inyong dapit ati Ruth. May pagpaniunto usab ka ninyo dra. O siyempre kang Kuya Rekrek Urbuda, kang ati Minda Urbuda ang nagtanaw sa itong Facebook Live karon. May pagtanaw dra Kuya Rekrek Urbuda. O siyempre kang Joseph Maluloyon usab sa itong mga certified kapamilya ka vibes usab nga always ug always nga nagaatang or always ug always yun nga nagapaminaw sa matag programa. Dagang salamat kapamilya ka vibes sa matag programa diri sa itong sibiyahanan. Padayon yun ka mo nga nagapaminaw sa uban po nga gipanglangkat ng dial sa ilang mga radyo. Ay, salamat ka vibes kaya gusto gin sila nga dili na maminaw sa tuwa ug di na pwede nga lubagon pa. May pagaminaw ug may pag-tune in, may pagpaniunto ug syempre daghang-dagang salamat kaninyong tanan. Ug syempre happy happy happy birthday usab sa tanan nagserebrar sa lang adlaw nga natawhan karon. Aduna may handa wala. Tante dra ka pamilya ko vibes nga aduna kay. Imsog nga panglawas kana balangdaan o sa kanakana kadako nga blessings. Bonus sa lang na aduna kay handa. Mas maayo gug na kay handa na kay lechon labi nang manghatag ka. So kay mukaon si Jessa Adorna ana. May pagkaminaw kaniyo dra sa tanan na magsirbalan silang adlaw nga natawhan karon o sa mga nagsirbalan kahapon, belated happy birthday. O siyempre sa mga nagsirbalan ugma, advance happy birthday. O siyempre sa mga ka-vibes na itong nasa lang tindahan karon sa mga tindera, sa mga boss, amo dra, na mo'y nangunay o bantay silang tindahan. May pagkaminaw, may pag-tune in kaniyo dra. O siyempre sa itong mga tricycle, jeepney driver, bus driver, single motor driver, tanang-tanang klaseng driver. May pagkaminaw, may pag-tune in kaniyo dra. O siyempre sa tanang bao-bao driver dra sa may populasyon, Montibista, labi na kang boss, Nilo Tagula. O siyempre sa kong amigo dra, sa may New Zealand, may pagkaminaw kaniyo dra, amigo. Igong Francis Kenz. Visit ninyo kapamilya ka-vibes ang iyang mga original ng mga composed nga kanta. Search ninyo sa Spotify ang Francis Kenz para makadungog mo sa ila sa iyang mga original ng mga awit, nindot ng mga awit. Just search sa Facebook, Facebook Reels, TikTok, Spotify, Apple Music, sa tanang music digital platforms. Pwede kayo makadungog sa YouTube, pwede nyo madbanunggan ang iyong mga kanta. Search lang ang Francis Kenz. O siyempre, kapamilya ka-vibes, ang itong oras, alas 12:38 na. Doon na po ko'y kanta ka-vibes sa Spotify, sa mga wala nakabalo, sa po ko nakakompose po ko ang mga kanta. Kali, karon ay padungog na ko sa inyo ang isa sa po mga original kanta nga. Siyempre, kauban ako ang pinakabagtik po nga artist dari sa may nabunturan. Palilaan ko ni si Jason Baluis. Pwede ka ninyo madunggan ka vibes sa Spotify, sa Tanang Music Digital Platforms, FB Reels, sa YouTube, TikTok, Apple Music. Pwede ka ninyo madunggan sa pa... Search lang ninyo ang NIP or Nothing is Nothing is Permanent by Jason, featuring Jason. Duha ka Jason eh. Duha ka Jason, nagsanib, perting bagtika. Ano yan, nag-vibes ang kantang NIP or Nothing is Permanent. Stay tuned!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ako ani, paminaw na ako, naay alibyo gyud sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Mo nang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit, aw epektibo barato pa.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite music radio.
8: FM Radio.
9: FMR. Favorite mong request.
10: Tamo en vivo. Sube, sube, sube el mic.

is 96.7 FM Radio Davao de Oro. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 1 o'clock.

0: ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
1: Gretchen Quesada, nagpuyo sa Purok Dos, Bisca, Maramag, Bukidnon. Kaning Magnum C, Proven Antistidyod, kay makahatag at kukusog sa imong lawas. Di yun ka magmahay, ani, kay kada makainom ka sa kape, malagsik ang imong kalawasan. O labi na sa mga produkto ng mga herbal capsule, makainom ka, maayog yun ang imuang balatian.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Maramag, Bukidnon, Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Lisa Maitom, taga Barangay Pangit, Tandag City. Gamit yun ko sa Magnum C tungod kay ako nagay na probe siya. Ang akong gipangbati sa kumpang akong lawas. Nagyod ko'y kaligon o naayog yun ang akong mga gibati. Daghan kay ko gibati sa kong lawas. Pero tungod sa Magnum C capsule, nalipay yun ko nga ang akong mga gipangbati karon. Na ako ang yun siya, naayog yun. Salamat kayo sa Magnum C.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murilla.
4: Good morning, Mang.
5: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang. Mga pina tang duha.
4: Pumunta ng...
5: Dali, din yung mga pita. Tilawin ng kape.
4: Pumunta sa aroma ni, uy.
5: Ay, siyempre.
4: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
5: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na tong stevia, ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung mao, Mang, ako sa benepisyo i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Nabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani.
1: Herbal Juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong simoton daw.
3: Hmm,
4: refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C

0: scrub.
1: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub, 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
2: Ayaw karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending lang asunog, nang itong balik o naguba ang now. Tungod, dili ta ng whitening kay safe. O dili ta ng half dose kay nagbreak. Rason, nga nung daghag magkatanungtong o mga sunog ang now. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi. Sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin. Sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nga kaputi. Healthy tanawon, dili half dose tanawon.
1: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
3: Love.
4: Alam kong wato ng tanan para lang sa imuha.
5: Sigurado ka?
4: Sex.
5: Ayaw sa. Dili ko andam. Masin mabuntis ko.
6: Marriage and career.
7: Sus na, anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
5: Natural. Kay sige ka pang babae.
6: Love, Sex, Marriage, and Career by Captain J.
8: Yes, natawag na kita sa trabaho.
6: Love, Sex, Marriage, and

0: Marriage and career.
1: Ni ang nangyong ko sa balay. Malipay ko niya kung asawa karoon siya akong regalo niya. Happy anniversary! Ang karoon na doon ako'y giandam nga regalo nga makapaligon sa tong relasyon. Luwata kayo ni oh.
2: Mauba? Nate regalo sa ako ah? Unsa man na kape nga magnum si?
1: Dili oy! Butay pong kaglaing na klase nga kape eh. Umulig ipulit na ko ni mo. Tilawin eh.
2: Unsa? Hindi na magnum si? Ug asa na ninyo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum sira jud akong kape. Di na jud ko minom og lain. Ug imo nang ipugos ako. Di na jud ta magdulog.
0: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Po si bisitasyon, manigdi, tagadabong-dabong. Kining Magnum C, akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, ang adugay na, kanang ialibyo yun siya, maayo yun siya. Duwara yun akong gamitun. Makaangay naman yun ko. Kanala akong sige, balik-balik yun ugamit. Itibog, barato pa yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, o Advent Pharmacy.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
5: Pumunta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Pumunta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
6: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo. Mauna ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kainanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani, kainanin siya'y malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sa benepisyo rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Lati na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ay na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
8: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
9: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong Diacare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bark extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, paputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inumin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C Diacare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day. Depende sa inyong pangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
8: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato. We'll be right back.
7: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, kay kini herbal juice. Lami!

0: Sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
1: Na naman na makikinig na naman kayo sa programang Love, Sex, Marriage, and Career.
2: Kawan si Mami Lucky og si Captain Jake. Maayong pagpaminaw sa ating mga suki karong orasa nga nag-andam na sa ilang mga habol, sa ilang mga banig ni Plaster na kay Maminaw na alauna. Tapos taon-taon after napulo ka minutos ni Piyong ng mata ni Human, mubangon ining alas tres.
1: Pag humas program
2: din. Gwapo kay mong story ka ba? Unsa man about atong story karon? Ay,
1: what, may katug,
2: magkatug, mami. Sa kabugnaw sa inyo, tingog sama sa kabugnaw sa
1: panahon. Kasi ang panahon po ngayon, mga kaibigan, nakala namin, ano na, kahapon, sobrang init.
2: Kasi baka mamaya, taon-taon, ani mo, init o galit. Yan po ang pinaka,
1: Ewan ko lang sa ibang mga lugar, kid. Ewan ko lang sa Bukidnon area,
2: Valencia. Actually, kung nag-init-init na po.
1: Ha? Init na ba?
2: Init na po na akong ulo.
1: Aba. No, kumusta po kayo dyan, mga taga-Valencia, Marama, Gibawi, Bukidnon? Kumusta po mga taga-Bukidnon area? Kumusta naman po ang mga taga-Kabadbaran? Kamansin ka, ang bugno na kayo tingog.
2: Kumusta po ang mga taga. At saka syempre, nakikinig rin sa atin, Captain Jake, ang mga taga-Quezon, taga-Maramag, Bukidnon. Maraming salamat po sa inyong pagpanaw.
1: Mura mga Lorin Ligarda
2: Bila si Karen Dabela.
1: Mura si Kwan ba, Lorin Ligarda. Anyway, magandang araw po sa inyo lahat, mga taga-Davao City. Magandang hapon, magandang araw sa inyo lahat. Mga taga Panabo, Santo Tomas, mga taga Kapalong na nakikinig po sa programa natin, Davao de Oro. Hello po sa inyo. At mga taga North Cotabato, Kidapawan, kung saan man tayo nakakarating diyan sa North Cotabato, yung ating bosses, mga kaibigan. Magandang araw po sa inyo lahat. Mga nakikinig diyan sa ating programa sa Kabakan, Matalam, Lang, at mga taga Antipas, at sa lahat po ng mga taga Sultan Kudarat naman, hello po sa inyo, mga taga South Cotabato and Cotabato City mismo, Mami Lucky.
2: Yes.
1: Programa natin, Mami Lucky, buong Mindanao na.
2: Oo. Nakikinig lahat ng mga Tagalog, maraming salamat po sa inyo.
1: Mga Ilonggo.
2: Sa mga utod ta subong nga nagpamati sa ato, madamo nga salamat gid sa inyo, ha? Taga diin man kamo, ebi. Kaya ba i-text yo kami kung taga diin kamo nga namati subong sa ato.
1: 0933-812-5818 pa rin ang number natin. 0933-812-5818. Yan po ang text line natin, mga kaibigan. At pwede nyo kaming i-follow sa Facebook just in case may hawak ang cellphone, may internet ka naman, may Facebook ka naman ay. Pwede nyo kaming i-follow sa Facebook. Pasensya na po, hindi kami makapag-live. Kaya mong live, perminti masabutahe ka na ba, ma-stress ka na lang sa internet, kaya maputol, mahinay. Ayan. Pwede nyo kaming i-follow na lang. Pwede kayo mag-post dyan sa ating FB page para sa inyo mga greetings. Para alam namin, lahat naman po nababasa namin, mga kaibigan.
2: Yes, oo.
1: At kung may oras naman kami, hinahanapan namin ng paraan para makapag-reply sa inyo.
2: Yes. Nato yung naiyanag ngayon sa kong Captain Jake. O, nga ka na, bisan daw piso wifi daw, hinay daw gihapon ang signal.
1: Oo, gani. O, i-follow kami sa Facebook. Hanapin lang po ang Captain Jake and Mommy Lucky.
2: Na yung nag-comment ito gahapon ka ba? Sa itong gipost ka video, baka na nga, magunta sa Tops. Ang Tops Manggood is isa sa mga homegrown ng mga kananan din sa Davao.
1: Yeah, oh.
2: Siyodad sa Davao. Din sa amo ang lugar.
1: Mo na namang gidakaan.
2: Oh, pero nanay, ubay nga nakaagi na anang dalana na ikap ko itong ilustre nga itong ibaktas-baktasan. Gahausahin mangod kami ni Captain Jake. Pag wak may buhaton ba, baktas-baktas at ta, balik mi dito sa kung asa mi nigikan. Niya humay, anang sila nga, Mami, Lucky, Captain Jake, pagdali mong kaunti ha, kay Love, Sex, Marriage, and Career na.
1: No, gani. Anyway, samahan niyo na naman po kami sa loob ng dalawang oras, mga kaibigan. Kakaiba na naman po ang kwento ngayong araw.
2: Uy,
1: ano kaya?
2: Atangan.
1: Love story na naman ito, mga kaibigan.
2: Wow! Ganahan kayo kong mga love story, Captain Jake.
1: Siyempre ang programang Love, Sex, Marriage, and Career. Gihatod kaninyo sa
2: Magdumsi!
1: Di nagyod mapugnan ang pagsalig sa katawan. Magnum C Herbal Capsule, pinakamainam na supplement na ginainom sa katawan, labi na pagka medyo nakakaedad na, para maging malusog ang katawan. Kung nga medyo nakakaedad na, kinahanglan na ginatog suplemento, bitamina sa katawan. Kung bitamina man lang, dapat the most nutritious. Kasi yun naman talaga ang purpose ng food supplement. Dapat nutritious para magaling, maganda sa ating kalusugan, sa ating resistensya. And speaking of nutritious, wala nang tatalo pa sa Magnum C Herbal Capsule, mga kaibigan. Bukod sa napaka-epektibo nito, napaka-affordable pa. Mabibili po sa inyong mga butika, pharmacy, sa inyong mga lugar. Acid reflux, GERD, ulcer. Napakaganda nito mga kaibigan. Kung gusto niyo po patunayan, mag-research po kayo. Ano bang maidudulot ng Moringa oleifera sa ulcer? Napakarami po ng testimonya.
2: Yes.
1: Kung mag-ungkang panganak, napakaganda. Magnum C herbal capsule. Bughat ka na maglupong na ka sa higdaan na kay wife, kusog ang tuhon.
2: Oo, say matingana lang ka nga muragwa na may kikusog.
1: May kusog, pamuhi po'y sa kaunuran, pamuhi po'y sa kalawasan. Magnum C herbal capsule, maayon niya na. Sulay lang ninyo na hangak. Pero kanang hangak nga, kanang natural lang ang hangak. Kay namanggo po'y hangak, mami laki nga. Nitukar ang hubak. Kay kanang hubakon maguta mami laki. So ay daghan mago ng factors nga maka-trigger ana. Pwedeng sobra kakapoy, pwede po kanang mga allergies like for example kanang mga balahibo, mga abog. Pwede mago na makapag-trigger sa ato ang hubak or kanang hika kung sa Tagalog yes. mami laki. So napakaraming factors po niya. May mga pagkain na bawal, dakain natin.
2: Oo.
1: Pero yung natural na paghangak lang tungod kay nagkaedad ta ay napakaganda po ng Magnum C Herbal
2: Correct.
1: Capsule. O, yan po. Pagka-allergy naman, mami laki, Magnum C Herbal Capsule. Sipon. Kanunay maglabad
2: ako. Labi na ang panahon karon nga pabago-bago init. Tapos kalitlaog ka ng kabugnaw. Yan, init og kalit. Yan, kalitag ulan sa init.
1: Rhinitis, mami laki, magsikag pangatsing. Magnum C Herbal Capsule. Sulay rago ninyo. Magnum C Herbal Capsule na mabibili po sa lahat ng butika, pharmacy, sa inyong mga lugar. Sa halagang 11 pesos lang.
2: 11 pesos lang po. Available na siya sa ato sa mga nagapangutana sa Bukidnon. Hasos na anan din ha sa may Don Carlos Bukidnon Captain Jake sa Pharmacia Samantha, sa USave Pharmacy, sa Emmanuel Drugstore, sa Bascos Pharmacy. Actually, sa tanang mga branches sa Bufarco Pharmacy available.
1: Rojon Pharmacy,
2: correct.
1: Rojon Pharmacy po mga kaibigan. South Cotabato, may Rojon dyan. Davao City, may Rojon Pharmacy. Bukidnon, Kabadbaran, Butuan, may Rojon Pharmacy. Napakaraming branches nila mga kaibigan. Sa Davao City naman, lahat ng HB1 Pharmacy.
2: Oh. Sa Kuan Pod Captain Jake, Pharmacia Eva, nanadina.
1: Suyo.
2: Suyo Pharmacy. Actually,
1: Tesco Drug.
2: Kahit saan kang butika, mangutana ka na amoy Magnum C.
1: Meron.
2: Meron po sila.
1: Valencia Bukidnon, Malaybalay Bukidnon, sa Rodel's Pharmacy, makapalit kag Magnum C dia. Kung doon na may naminaw sa inyo nga medyo taas ng sugar sa lawas, diabetic, o di ba kanamoy mga kaila nga doon ay diabetes, sulti sila nga naarabay supplement nga barato ra, nindot rabapon, Magnum C Diacare. Ang Magnum C Diacare po mga kaibigan, ay napakainam inumin pagka mataas ang sugar. Magandang i-maintain, Magnum C Diacare, na serpentina. Doon na siya'y makabuhay. Doon na po siya'y pine bark. O doon na po yun siya'y insulin powder.
2: Captain Jake, pwede ba ni siya na ako isabay sa akong maintenance diabetes?
1: Pwede kayo. Walay komplikasyon niya na. Kay kine food supplement nga herbal. Napakaganda po mga kaibigan sa kalusugan. At ang kagandahan nito, bukod sa magaling, maganda ito sa ating kalusugan, napaka-affordable pa. Magkano, Captain Jake? 12 pesos lang ka na.
2: 12 pesos lang. Mapalit po sa mga pharmacy nga nasa inyong mga lugar din ha. Ang Magnum C Diacare. Kung makalimot gani kung unsa itong produkto ha sa Magnum C, pangunta na lang unsa ganitong product para sa diabetes sa Magnum C.
1: Yan, Magnum C gani, itong para sa diabetes, Magnum C Diacare. Maurag yun na siya. Ang kanindot magod, kung nabantayan ninyo, ang Magnum C, barato. Gituyo ginagbarato kay para maka-afford ta ba? Pareha na to ba? Naglisod po ba? Kasabot man ta na. Munang ang atuang food supplement, 11, 12 pesos ra gyud na mami laki. Ang atuang kape is 175. Kung ikumpara nimo sa mga nag-lead nga mga brand, nasa merkado karon maging national brand man na o local brand, kung tanaw nimo ang Magnum C, isa sa mga pinakabarato, 175 per box lang, niya ang lasa, makaingong gangadili, manipang 175, pang 300 maninga kape. 175 pesos lang per box, pero tilawi lang. Kay makaingong agad nga dili ni pang 175. Lami na nga kape. Labi na ang Magnum C Barley Coffee.
2: Ang Magnum C Barley Coffee, nindot ka ay nga kape ka na ay wheatgrass, na ay serpentina, na ay panyawan makabuhay, ug napon siya chia seed na makatabang sa inyohang
1: spirulina.
2: Spirulina, nga makatabang sa inyohang digestion.
1: Yan.
2: Kung nagproblema mo, nga pila na mo kaadlaw mo ng pinakalisod, Captain Jay, ka na nagproblema mo, pila na kaadlaw mo, ibawas-bawas, nindot ka ayo para happy ang atong tummy, Magnum C Barley Coffee.
1: Nga gawas na ka ng bagong panganak, maayo kay Magnum C Herbal Capsule.
2: Yes.
1: Bagong panganak, kanang likay sa bughat, kanunay ma-stress. Sige, ganyan tawag na.
2: Ayun, pag-ingon yung mag-stress, tanaw lang kasi ko akap. Ganun yung mag-stress mo lang. Ako yung source of stress mo.
1: Dili ka itong ganaganing sa tao ka na mamila ka na bagong postpartum.
2: Postpartum. Ayan. Yes.
1: Magnum C Herbal Capsule. Mayo kay Nana. O pang-relax sa imuhang unahuna. Magnum C Herbal Capsule nagpabiling.
2: Epektibo. Barato. Uy, gimingon ako. Ano nga?
1: Anyway, ano ba ang paalala natin ngayong araw?
2: Ayan, ito, meron akong magandang paalala, Captain J.
1: Anong paalala? Umumunting paalala mula sa Magnum C.
2: Usahay ka ng masinagita sa success sa uban.
1: Yes.
2: Pero ayaw ikumpara imuhang journey sa uban. Dili mo pareha og mapa, dili po tag pareha giagihan.
1: Wow.
2: Pero lahi-lahi ta og padulingan. Usahay mangod, Captain Jake, no? Na-remind lang mangod ko.
1: So maybe stop comparing yourself?
2: Self. Naka-remember ko ani Captain Jake, ha? Na ako interview kay Melay Cantiveros ani. Ginatudlungan daw siya sila sa ilahang amahan. So, syempre pobre man pud sila. Kung unsa ang nasa uban, dili na nimo dapat kasinahan.
1: Okay.
2: Kay tungod ilahang man ang success, ila man ang pagpaningkamot.
1: I mean, ibutang nato sa tamang perspektibo lang ang sina or kanang inggit.
2: Inggit.
1: Kasi kung ang inggit po, mga kaibigan, ito yung pananaw ko rin sa buhay, mami Lucky. Kung ang inggit po ay ginagamit natin sa pagkaroon o pagkakaroon, o ang inggit ay nagdudulot sa atin ng pagkakaroon niya ng hindi magandang diwa, hindi magandang pag-iisip, yun ang pangit.
2: Mm-hmm.
1: Pero yung inggit na nai-inspire ka,
2: yun
1: ang maganda. Kasi alam mo, nainggit ka sa kanya. Pero ang naidudulot naman sa iyo nun ay namomotivate ka, nai-inspire ka to do more, maningkamot kang tarom because nakay nakita nga nilambo sa kinabuhi, gihimo nimo silang inspirasyon, motivation, na mas labi ka maningkamot, okay ra to.
2: Mm-hmm.
1: Pero yung inggit na nakikita mong umasenso yung kabila, pero lagi mong sinasabing,
2: kung ano lang siya, sinso mo na siya, kaya ani-ani.
1: So yun yung mga inggit na hindi nakakatulong.
2: Oh, bantayan po nato usahay ni Captain Jake, no? Ang magawa sa ato ang baba pag nai-success ang uban.
1: Yeah, pwede rin, no? Tapos, you cannot compare your
2: journey
1: sa uban. So, for example, even your batchmates or even mga silingan ni mong kababata lang ni mo, nilambo sa kinabuhi o nilambo ba yung silingan, lahi-lahi mangod taog ka ng lahi-lahi tag, tama yun, lahi-lahi tag direksyon,
2: lahi tag mapa,
1: lahi po taog chapter sa kinabuhi, maybe ang ilang chapter 10, chapter 1 ka pa lang, maybe chapter 1 ka, chapter 10 sila,
2: yes.
1: You cannot compare your chapter 10 or your chapter 1 to their chapter 10. Magkaiba yun, mga kaibigan. Well, hindi mo rin sila, ang nakita mo na lang yung results, but hindi mo nakikita yung kung paano din sila nag-struggle, kung paano din sila nagtiis, kaya hindi pwedeng ikumpara. Hindi pwedeng mainggit or makaramdam ka ng parang feeling ni mo, usa man, eh, murag wa naman ko'y pag-usad sa life. Parang hindi ako umaabante. Hindi umaabante ka, of course, hindi ka naman humihinto.
2: Mm-mm.
1: Umaabante ka, hindi mo lang nararamdaman. Kasi sometimes, at some point, nakalimutan nating magpasalamat.
2: Ayun.
1: Nakalimutan nating tingnan yung mga maliliit na bagay ng pag-usad sa buhay. Kaya akala natin, hindi tayo umuusad kasi yung comparison natin, yung chapter 10 ng iba, chapter 1 ka pa lang. Hindi mo pwedeng ikumpara ng ganun. Magkaiba tayo ng
2: mapa.
1: Pace ng buhay.
2: Yes.
1: Ayun, magkaiba tayo. Maybe nasa ibang dimension na sila. Ibang dimension. Maybe isang baka nasa ibang ano sila, estado or
2: yes.
1: Level.
2: Tama, level.
1: Yung level, limbawa, nasa ikalimang ang-ang na siya, na nasa unang ang-ang na pa lang, you cannot compare.
2: Mm-hmm.
1: Kasi hindi mo rin alam kung paano din nila itinawid yon. Hindi mo rin alam kung paano din sila nagsikap.
2: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, ang pinakamaganda lang, maging nasa simula ka pa man lang ngayon, nasa level 1 ka pa man lang ngayon, Mami Lucky, pero ang pinakamaganda dyan, laging mapagpasalamat at laging tignan yung mga bagay, kahit maliliit man yan, ipagpasalamat mo. Tanda yan na ibig sabihin, umuusad ka sa buhay.
2: Ayun! Ang ganda naman ang sinabi mo, Captain Jake.
1: Yan kasi nakakalimutan.
2: Maging mapagpasalamat.
1: Yan, kasi minsan kasi, kaya pakiramdam natin, hindi tayo umuusad kasi nakalimutan natin i-appreciate yung mga maliliit na bagay.
2: Small things.
1: Yan, umuusad ka. Hindi ka naman humihinto. Umaabanti ka, hindi mo lang napapansin.
2: Sa una, kanang dili ka hilig mag dili ko la kay physical activity, karon na kay physical activity.
1: Tama.
2: Isa na sa pagpasalamat ni mo, meaning tinatagaan ni mo value imong kaugalingon.
1: Tama, tinuod yun, Captain Jake. Nilambo na yun ko, kaya ko 50 kilos ko sa una, karon 80 kilos na.
2: Nakuag yaman.
1: Iambak yun, iambak.
2: Grabe, pag-ahambak ka, nakapay 30 kilos ang ginasa.
1: Di pa ka nang nilambo na yun ka. Bila binuara na ha. Anyway, padayon na sa itong programa, ibang kwento na naman ang inyong maririnig po sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
0: love, sex, marriage and career, love, sex, marriage and career, love, sex, marriage and career.

0: Marriage and career.
1: Ni ang naging ko sa balay. Malipay ko niya kong asawa karoon siya kong regalo niya. Happy anniversary! Ang karoon na doon ako'y giandam ng regalo nga makapaligon sa tong relasyon. Luwata kay ni oh.
2: Mao ba? Natay regalo sa ako ah. Unsa man na kape nga magnum si?
1: Dili oy. Butay pagkaglaing na klase nga kape eh. Amaw di gipulit na ko ni mo. Tilawin eh.
2: Unsa? Hindi na magnum si? Ug asa na ninyo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum sira jud akong kape. Di na jud ko minom og lain. Imo nang ipugos ako. Di na jud ta magdulog.
0: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Good morning, ma'am.
4: Uy, good morning, pa. May kinimata na kapang. Dali pa, mga pinatang duha.
3: Kumuta ng...
4: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
3: Kumuta sa aroma niyo, eh.
4: Ay, syempre.
3: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
4: Sus pang, lami na siya pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya pang.
3: Magnum C Herbal Coffee?
4: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus nindot kaayo ni pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagitani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
3: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, mang? O sige, mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
4: O sige, pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
5: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
6: Ang Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Barley mapalit sa Roy Plaza sa Valencia o Centro Mall sa Maramag Bukidnon.
7: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Doc Robert Novalta, isang medical doctor.
8: Mga kuya at ate, i-share ko lang po sa inyo ng mabilis. Ito pong binigay sa aking sample ng aking kaibigan from Davao, ang Magnum C Diacare Capsule. Ang kagandahan po nito, meron po siyang insulin plant, meron po siyang serpentina, the king of bitters, meron din po siyang pine bark extract na maganda sa microcirculation, at ito pong favorite kong herb na lokal sa ating bansa, ang makabuhay. So, napansin ko, kasi bago po ako mag-recommend, tinitake ko muna talaga, at inobserve ko ng mga 2 to 4 weeks. I take it 1 capsule 3 times a day after meals. Alam niyo po, maganda yung effect. Usually kasi, pag nakakain ka, medyo napadaming kanin mo, or matamis, you feel na parang bagsak ang energy mo or inaantok. Ayan po yung effect ng insulin resistance sa ating katawan. Kaya po, kapag nag-take tayo nito, syempre kung naggagamot kayo, inumin yung gamot, mag-exercise, matulog na maaga, at bawasan talaga po yung mga carbohydrates at sugar. Personally po, I recommend this kasi po maganda yung feeling sa katawan, wala yung mga sugar cravings, at mataas po ang energy level sa aking bumagha. Wala naman akong diabetes, kaya po, I personally choose prevention. Bagamat ito naman is very affordable naman kumpara po sa ibang mga supplements.
7: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Doc Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Marriage and career. Love, sex, marriage and career.
3: Ayun rin po ay nakikinig sa programang Love,
9: Sex, Marriage, and Career.
3: Nakapag-follow na ba ang lahat sa Facebook?
9: Uh-huh.
3: Panatin po ang Captain Jake and Mommy Lucky.
9: Lucky. Makita ninyo diha among naong ni Captain Jake. Mommy Lucky at Captain Jake, tinood ning amo ninyong mga naong. Sa personal lagi kay mga bata lagi mo lang tawon.
3: Niya sa picture tiguang.
9: Amot lang po. Nalibog bita po ko na nila.
3: Or bata sa picture niya, tiguang personal.
9: Gani po. Nalibog po ko na. Mo ana sila nga. Mamilaki, morning ako, ay ko na umo na. Lahi lagi niyong nags personal sa picture.
10: Mayon daw kanang guapos personal niya, maos picture. Ana ha? Dili tong guapos picture niya, maos lagi personal. Binabilang artist niya. Mayong adna, mamilagin Captain Jake. So mani si Nanay Rebecca, pa-order ako og 50 boxes barley, 50 boxes Magnum si coffee, 5 box Magnum si capsule, 30 pieces herbal massage gel. Nanay Rebecca, uy, nagbeses so Nanay Rebecca Istoke.
9: Uy!
10: Oh, asa madapitan
9: na? Salamat kayo na!
10: Davao di Oro Banlag, mong kayo.
9: Ay, taga Banlag, mong kayo.
10: Sige po, ako
9: yan, reply na Captain Jake. Salamat sa pagpamina kay Ashley Martizano. Captain Jake, wala lagi barley coffee dali sa hinatuan.
10: Na, nag-deliver to karon.
9: Nagbagulang na nag-deliver, nagpalit ko, wala sila i-stock sa atin.
10: Na po. Baliki lang po, na sa hinatuan.
9: Yes.
10: Oh, nanay nag-deliver kagahapon sa Tagbina, sa hinatuan, nanay ni Agi di agahapon.
9: Pinanam ito sa Lopez Onga, kuan daw kay ng successful day. Successful transaction daw.
10: That's 100% guaranteed na.
9: Nanay stocks. Yes. Salamat po sa pagpamino kay Honey Kaligid. Salamat kay Chen Bergado. Si Nanay Victoria Balaod. Uy, ang mga taga Quezon, Bukidnon, salamat kay sa inyong pagpamina. Kay Nanay Victoria Balaod, Purok Dos Libertad, Quezon, Bukidnon, salamat sa pagpamina.
10: Nanamino, si Nanay Teresita, be it. Hello, Captain Jane, Mami Langi, kumusta naman mong duha? Nakapalit na yung Magnum si Herbal Coffee, Mocha Koji Papaya Soap sa Guansing Pharmacy. Lamian kayo ang Magnum si Herbal Coffee. Efektibo, barato pa. Dili makatagbaw sa usaka adlaw. Upat kog ko mo inom og Magnum si Herbal Coffee. Dayon ko matulog. Abas, nanay, og himo na ganimang habit ang Magnum si. Kwa na ang pag-inom sa Magnum si Herbal Coffee.
9: Salamat po, Nay.
10: Salamat, Nanay. Dorisita, be it, be it family. Thank you.
9: Ayan. Ma'am Dayon Chavez, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw po sa inyo. Asa man dapitin yung station dito sa Davao kay Moanha Me. Uy.
10: Oy, asa man na si.
9: Matiguang naman eh.
10: Renon Ladion. Asa man, Nanay? Asa man na si?
9: Naka-Korean-Korean man niya pangalan, Captain Jake. Kurata na natin. Basin na yung mga bot rin nga nanay sa itong balay ba? Si Norhan Dumalamba. Yung mataga-Alyo sa North Cotabato. Maraming salamat po sa inyong pagpamina. Ang mga taga-Sawata San Isidro. Ang mga taga-Davnor sila Honey Kaligid. Salamat sa pagpamina.
10: Si Ging, namina sa itong programa. Tatay Eli Narbasa. Tatay Wilson, namina sa itong programa. Mami laging Captain Jake. Kung mga idol, shout out ko sa akong mga kapanindihan de Escatiil, Davao Oriental. Nagamagmum si Herbal Coffee po na sila niya. Mo'y nakahatag o kapiskay sa kawang kalawasan o kaabtik. Salamat, Tatay Wilson. Nagiha mga pariente diya sa Katiil. Thank you po sa inyong pagpaminaw.
9: Salamat po at kay Nanay Lucy Ginandan sa inyong pagpaminaw. Si Nanay Flor Flores. Nanay Flor, kamusta naman ka, Nanay Flor Flores? Oy, si Ma'am Vilma Leopoldo. Maraming salamat sa pagpaminaw kay Ana Fe, si Dagia, Captain Jake, si Mary Grace Feliciano, si Roma Loquezo. Salamat po sa inyong pagpaminaw.
10: Ayan, aminaw sa si Jikai Jessery, si Randy Olita. Thank you sa pagpaminaw. Siyempre, kanuna, ginigapaminaw mami laki. Samtang abantay sa siyang bata. Ayan, si Nelly Esquadro, lagi nakaantabay sa programa natin. May adlaw, lami kay ang kaping nga Magnum si Maslami Pasakwang Bana. Hehehehe.
9: Grabe sa naga.
10: Ako ipag-greet ako ang Papa Doming Cap ngay kanuna kapag gaatang sa inyong programa. Halos idulog ang radyo kay maayo daw iyang sakit kung makadungog din niya ni Mami Lucky. Domingo Quisado. Aba, salamat po, Tatay Domingo. Pagaling po kayo, Tay, ha?
9: Moni
10: siya ka itong nagsakit nga bedridden na nga
9: gamina
10: sa itong programa. Pampalagsik niya itong programa sa iya. Si Nelly Esquadro from Camuning, Asuncion, Davao del Norte.
9: Salamat.
10: Paimnas, Tatay, og Magnum si Herbal Capsule para mulagsik ang lawas.
9: Yan. Si Richelle Ughayon, ang mga kawalan niya ng mga backhoe operator, Captain Jet, nga always nagpaminaw. Matagalauna sa hapon, si Eric Lucina, si Limuel Isagi, salamat sa pagpaminaw. Si Mary Nor Castro, salamat din po sa pagpaminaw. Si Marcel De La Torre, salamat sa pagpaminaw. Si Nanay Polinar Marisa, si Nanay Marisa Polinar.
10: Earl Mindes ng Tandag City, kanunay kapaminaw sa programa. Salamat po.
9: Ayan, shoutout po kina yung mga anak si Ali ug yung cashier na si Dimple Movila. Ang mga taga Crow Pro Enterprises, Captain Jig, paminaw na sila alauna habang nag-duty. Gika na kang Ma'am Ging Digito Diala sa Santa Josefa, Agusan del Sur.
10: Salamat po.
9: Ma'am Ging.
10: Si Imelda Bandico, kanunay kapabrinaw sa o kapaminaw sa itong programa. Salamat po. And si Rosa Ponce, thank you sa pagpaminaw. Si John Felix Comendador, si Roniel Cabadonga, si Ma'am Ellen Guerrero, kanuna yung paminaw na, yung kalimti.
9: Ayan, Ma'am Ellen Guerrero, si Ma'am Carmen Porras, Nanay Carmen Porras, at mga nanay,
10: Captain Nanay Perlita, Ma'am Bing Torino, maraming salamat sa inyong pagpaminaw kanunay, Nanay Julieta Nisnisa, dili pwedeng kalimta, Nanay Lolita Go, Nanay Lani Plaza, Nanay Elsa Narkid, ayan, Nanay Milagros Rituta, naminaw sa itong programa si Nanay Valentina Alvarez, Nanay Erlinda Bacol, kanunay kapaminaw na, Nanay Nelly, Nanay Nora, kumusta naman mo niya? And naminaw sa itong programa, Mami Lucky, din ito pwedeng kalimtan si Nay Iday Chavez.
9: Ah, yeah.
10: Yan, salamat po. Si Tatay Fernando Sangalia, nga 80 years old na, nga Nadias may terminas tagbina, nga kanunay kapaminaw sa programa na ito. Salamat sa inyong pagpaminaw.
9: Thank you po. O siyempre, matagamid sa inyo, Captain Jaycee, ang mga taga Pinyalver Food and Refreshment. Salamat po sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Ayan, Sunlight Grocery Store. Siyempre, mga taga Jucari Surplus, mga taga Mr. Donut. Ah, grabe ito, mga suki din na, Captain Jake. Si Anna Lorena Atienza, salamat po sa pagpaminaw. Si Earl Mendez, salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Girlene Sabusido, ang mga taga San Mateo, ang always nagpaminaw sa tuwang programa.
10: Si Nanay Opilio Ladislao, Tatay Opilio Ladislao, si Eddie Bendecho, Dagisulan, si Delfa Twinson, Toto yung son, si Annalie Santome, si Sheila Michalanao, mga taga ano ni, taga-isulan ni sila. Kanunay kapaminaw sa itong programa. Salamat kayo sa inyo. Si Lea Balangan, Luisa Orgando, thank you sa pagpaminaw. Rogelio Kinikot ng Montevista, mga taga JCP Barbershop, sila Glenn, o Kuya Glenn Barber, anilang barbero diyan, aminaw sa programa. Si Angelita Masambale, maraming salamat. Si Nanay Eufrasia, thank you sa imang pagpaminaw. Nanay Eufrasia!
9: Nanay Eufrasia, hello po!
10: Si Honey Prior, si Honey Prior, kanunay ang paminaw sa itong programa. Salamat. Si Lizelle Plusan, Juana Plusan, Plusan Family, maraming salamat po.
9: Ayan, si Nanay Julita Agrave, salamat sa pagpaminaw. Si Nanay Elsa Praculos, uinay, salamat sa pagpaminaw. Si Ma'am Christita Shano, good morning and good afternoon and good evening daw.
10: Salamat,
9: salamat
10: po.
9: Salamat tayo. Si Ma'am Ging, ayan, salamat sa pagpaminaw. Si Annalie Santomi, Santome, hello po, Captain Jack and Mami Lucky from Dipol Encarnacion, at naminaw po sila, si syempre, kani number one na to ni nga fan, Captain Jack, kung tigpaminaw gina to karon si Belly, Abel Ana.
10: Ayan.
9: Salamat, Ma'am
10: Salamat
9: Bel.
10: Mga, napakarami palang tagapakinig natin sa, ano, mga taga-Tibuli.
9: Oh, South Cotabato.
10: Napakaraming tagapakinig dyan. Halos gabi-gabi may mga nagtatext sa akin sa programa natin dyan. Sa Tibuli, South Cotabato, mga nakikinig dyan sa Sultan Kudarat. Hello po sa inyo, mga Cotabato City. Mag-text naman kayo para alam namin na andyan pala kayo nakikinig sa amin. Especially po sa mga taga-Bukid noon. Kung may mga nakikinig dyan sa Maramag, may nakikinig dyan sa Valencia, Malaybalay, i-text nyo naman po kami para mabati naman namin kay gaya po ng pagbati namin sa iba po mga tagapakinig mula po sa iba't ibang mga lugar. O, ngayon po, babasahin na natin ang kwento, Mami Lucky. Si Nanay Luzminda de Jesus pala, naminaw sa itong programa.
9: Nay, salamat sa pagpaminaw, Nay.
10: Ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin naway may mapulot na naman tayong araw sa programang Love,
9: Sex, Marriage, and Career.
11: Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain Jay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng mga nakapakinig ng programang Love, Sex, Marriage, and Career. Gusto ko lamang pong ipaabot sa inyo, Kapitan, and Mommy Lucky, na isa ako sa mga tagahanga ninyo. Araw-araw kong inaabangan ang inyong programa. Nakakaaliw. Naging libangan na rin namin ang pakikinig sa inyong programa, Kapitan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ryan. Hindi ko tunay na pangalan. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa aking karanasan sa buhay pag-ibig. Hayaan niyo akong simulan, Kapitan, noong mga panahong magkasama kami ni Josie. Dalawang taon na ang aming relasyon sa mga pagkakataong yung, Kapitan. Sa mga panahong yon ay may sagana na. Sagana ang aking career, matagumpay kung ikukumpara sa karamihan na nagsisimula pa lamang sa kanilang karera. Dahil sa kasipagan at dahil na rin siguro sa narating ko sa aking karanasan, ay madali po akong naipromote ng kumpanyang pinagtatrabahoan ko. Naging maganda kaagad ang aking karera, Kapitan. Nagkaroon ako ng magandang pwesto sa isang kumpanya. Kasama doon, Kapitan, ang pag-angat rin ng aking sweldo o sinasahod sa kumpanya. Maraming benepisyo at insentibo ang aking natatanggap tuwing buwan. Dahil ako po ang isa sa mga inaasahan ng pamilya namin, Kapitan, ito ang naging dahilan kung bakit ayaw ko pa munang magpasyang magpakasal. Bagamat dalawang taon na ang aming relasyon ni Josie, at sa mga panahong yon ay gustong-gusto na sana ni Josie mag-settle down. Gustong-gusto na sana ni Josie, Kapitan, na magpakasal na kaming dalawa. Hindi sa ayaw kong magpakasal sa kanya. Hindi sa ayaw na gusto kong makasama siya. Kaya lamang sa pagkakataong yon ay marami pa akong responsibilidad sa aking mga kapatid. May dalawa akong pinag-aaral sa kolehiyo sa mga pagkakataong yon. Kaya madalas kong sinasabi sa kanyang unahin na muna natin ang ating karera. Sa mga panahong yon, Kapitan, nagtatrabaho rin naman si Josie bilang isang pribadong guro. Hindi nga lang ganung kalaki ang kinikita niya, pero hindi naman nagre-reklamo si Josie. Hanggang sa isang araw, Kapitan, nang sinasabihan siya ng kanyang mga kapatid na sumunod na sa abroad. May magandang oportunidad, may magandang trabahong naghihintay para sa kanya. Matagal na itong plano ng kanyang mga kapatid, Kapitan. Ang naiwan na lamang sa kanilang lugar, sa kanilang pamamahay, siya at ang kanyang kamag-anak, ang kanyang tiyahin. Dalawa na lamang silang natitira sa Pilipinas, sa aming lugar. Maaga kasing namayapa ang kanyang mga magulang, kaya ang kanyang mga kapatid, Kapitan, yun na lamang ang natitirang pamilya niya, kung saan nagtatrabaho rin naman sa abroad. Tatlo sa kanyang mga kapatid, Kapitan, ang isa ay nasa Canada, ang isa naman ay nasa Qatar, at ang isa naman ay nasa Dubai. Siya na lamang ang nananatili sa Pilipinas. Para sa kanya, masaya naman daw ang buhay kahit wala ang kanyang mga kapatid. Dahil ako nga po ang hinihintay niya at pinapangarap niyang makasama. Kinalaunan, kahit ako rin naman, Kapitan, ay kinukumbunsi ko na rin si Josie. Ang sabi ko sa kanya, mas mabuti na rin sigurong mag-abroad ka muna. Mas mabuti na rin siguro makapagtrabaho ka sa abroad, at least kahit papaano ay masubukan mo man lamang ang buhay doon. Masubukan mo man lamang yung oportunidad na naghihintay para sa'yo. Hindi kasi natin alam kung anong naghihintay na oportunidad balang araw. Sa tuwing pinag-uusapan namin yung Kapitan ay napapaiyak si Josie. Ang lagi niyang sinasabi sa akin noon ay hindi raw niya kayang mapalayo sa akin. Ayaw na ayaw niya akong iwanan, Kapitan.
Lagi ko namang sinasabi sa kanyang kinakailangan ko munang patapusin muna ang aking dalawang kapatid. Siguro baka balang araw, pagplanuhan natin yung ating kasal. Lagi ko namang sinasabi sa kanyang mapagkakatiwalaan naman niya ako, Kapitan. Sa loob ng dalawang taon, Kapitan, niminsan ay hindi ako nag-isipan ng ibang babae. Siya lang talaga. Ang buhay ko, ang babae nasa puso ko. Bagamat busy ako sa aking karera, sa aking pagtatrabaho, Kapitan, pero hindi naman nawawala sa isip ko na si Josie ang mapapangasawa ko balang araw. Hanggang sa napapayag ko na rin si Josie, Kapitan, dahil sa pangungulit na rin ang kanyang mga kapatid, lalong-lalo na yung dalawang kapatid niya na nasa Middle East. Maganda raw kasi ang karerang naghihintay. Teacher naman si Josie, Kapitan, kaya maganda raw ang magiging trabaho niya doon sa labas. Sa araw ng paghatid ko sa kanya sa airport, Kapitan, ay nagkakaiyakan pa kaming dalawa. Sabi ko sa kanya, madali lang naman yan. Bigyan mo lamang ako ng kaunting panahon at susunod rin naman ako sa iyo. Yung kasi ang hinihiling niya sa akin, Kapitan. Nakiusap pa nga po si Josie sa pagkakataong yon na kung maaari lang daw ay bakasyon lamang ang gagawin niya sa Middle East. Para kung ganun, sa madaling panahon ay makakauwi siya kaagad. Sabi ko sa kanya, masasanay ka rin sa pagtatrabaho sa labas. Hindi raw niya kaya, Kapitan, ang malayo sa akin ng ganung katagal. Naiintindihan ko naman dahil sanay si Josing magkasama kami araw-araw. Sanay siya, Kapitan, na laging magkausap kami ng personal. Nangako ako sa kanyang araw-araw tayong mag-uusap. Araw-araw tayong magtatawagan. At bigyan mo lang ako ng panahon at susunod ako kaagad sa'yo.

kailangang magre-reply ako kaagad. Sa tuwing tumatawag sa kapitan, ayaw na ayaw niyang matatagalan ako bago magsagot o sumagot sa kanyang mga tawag. Lagi siyang naiinis. Nagtatampo kapag hindi ko nasasagot kaagad. Kaya pinapaliwanag ko naman sa kanyang may trabaho ako. Kinakailangan kong ayusin ang trabaho ko dahil ako ang inaasahan ng kumpanya. Malaki kasi ang ranggo at inaasahan ng kumpanya sa akin, kapitan. Kaya minsan, mahirap ibalanse yung buhay, pag-ibig, lalong-lalo na kung nasa peak ka pa o kasagsagan ka ng iyong karera. Araw-araw siyang umiiyak at nakikiusap na kinakailangan na raw niyang bumalik o umuwi ng Pilipinas. Araw-araw ko rin pinapaliwanag na hindi, masasanay ka rin dyan. Hintayin mo lang. Mahal, magkikita rin naman tayo. Nagbi-video call naman tayo lagi. Masasanay ka rin. Tignan mo, sa mga susunod na araw, sa susunod na linggo, hindi mo na mapapansin na okay ka na pala dyan. Pero kinalaunan, kapitan, mas lalong lumala. Pinipilit niyang bumalik na nang sabi ko naman sa kanya, napakasayang ng oportunidad. Natanggap kasi siya kaagad, kapitan, sa trabaho doon sa labas. Trabaho na madalas pinapangarap pa lamang ng iba. Malaki ang kanyang sahod. Nang sabi ko sa kanya, napakagandang oportunidad para makapag-ipong ka ng pera. Na balang araw, kahit papaano ay makakatulong rin para sa ating dalawa. Huwag na huwag mong sasayangin ang oportunidad na yan. Trabahuin mo ng maayos, pagtuunan mo ng pansin. Yun ang sabi ko sa kanya. Dumating sa puntong dahil sa inis ko, kapitan, dahil sa paulit-ulit na lamang naming pag-uusap at sa pauulit-ulit na lamang na naging topic naming dalawa, dumating sa puntong hindi ko na sinasagot ang kanyang mga tawag. Dumating sa puntong hindi na rin ako nagre-reply sa kanyang mga mensahe sa akin. Hindi dahil sa ayaw ko na siyang kausapin, kapitan, pero gusto ko lamang siyang bigyan ng pagkakataon na masanay doon sa buhay sa labas. Masyado kasi siyang dependent sa akin. Masyado siyang nakadepende o masyadong nakadepende ang buhay niya sa akin, kapitan. Iniiwasan ko makipag-usap sa kanya kasi pakiramdam ko hindi talaga siya masasanay sa buhay abroad. Ito rin ang naging dahilan kung bakit nagtampo na rin siya. Dumating sa puntong siya na rin ang ayaw makipag-usap sa akin. Sa mga panahong nagme-message na ako sa kanya at humihingi ako ng pagpasensya, sa mga panahong hindi ako nakakasagot at pag-reply sa kanya mga mensahe, sinasabi kong nagtatrabaho naman ako ng maayos. Pinagtuunan ko muna ng pansin ang lahat ng mga bagay na napakahalaga. Marami din kaming problema sa sarili naming pamamahay, lalong-lalo na ang aking mga kapatid, lalong-lalo na at nagkasakit pa ang aking mga magulang. Yun ang sinabi ko sa kanya, kapitan, na hindi man lamang niya maintindihan. Kinalimutan ko raw siya sa mga panahon na hinahanap-hanap niya ako. Ang akala niya, kapitan, ay talagang sinadya kung kalimutan ko siya. Pakiramdam daw niya ay iniwang ko siya sa ere. Pakiramdam niya ay iniwang ko siya sa mga panahong kailangan na kailangan niya ako. Hindi niya rin naiintindihan ang panig ko, kapitan. Marami din akong inaasikaso. Kung nagbibigay man ako ng atensyon sa iba pang mga bagay, yun ay gusto ko lamang balansihin ang lahat. Sa mga panahon, nararamdaman ko nang wala na siyang pakialam sa akin, kapitan. Sa mga panahon na ayaw na niya akong kausapin, doon ako nakaramdam ng kaba. Ilang beses akong humihingi ng tawad sa kanya, ayaw naman niya akong pakinggan. Kaya nagdesisyon ako, kapitan, mag-resign na lamang sa aking trabaho at asikasuhin na

0: mga aking mga dokumento para sumunod sa kanya sa labas. Sa loob ng ilang buwang pag-aasikaso, kapitan, ay nakalabas rin ako. Sumunod ako sa kanyang gusto. Hindi kagaya ni Josie, kapitan, dahil meron naman siyang mga kapatid na at sakto din ang kanyang profesyon, sa kanyang pinagtatrabuan, maganda ang kanyang oportunidad kaysa sa akin. Talagang nung ako'y nag-abroad, kapitan, ibang trabaho ang meron para sa akin. Kung dati-rati, kapitan, ay talagang ginagalang ako sa aming kumpanya. Tinatawag akong sir. Kinakatakutan ako noon sa aking kumpanya. Pero nang ako'y mag-abroad at sumunod kay Josie, kapitan, doon ko naranasan. Ang pakiramdam ko ay aping-api ako. Nagsimula ako sa pinakamaliit na pwesto ng kumpanya. Dumating pa nga po sa puntong naging janitor ako sa labas, tagalinis ng CR. Napapagalitan kapag hindi maayos ang paglinis. Hindi naman ako sanay sa paglilinis, kapitan, dahil sanay ako sa trabaho sa opisina. Pero dahil kay Josie, ginawa ko po ang lahat. Dahil gusto kong patunayan sa kanyang higit na mas mahalaga ang pagmamahal ko sa kanya. Pero nung magkita kaming dalawa, kapitan, ibang-ibang Josie na. Ibang-iba na siya sa dating pagkataon niya. Hindi na siya katulad ng dating malambing, masayahing kausap. Nung makausap ko sa kapitan ay napaka-liberal na niya. Napaka-independent. At sanay na siyang gumalaw na siya lang. Sanay na siyang kumilos na siya lang. Hindi tulad ng dating mala, madalas naglalambing sa akin. Kahit pagtimpla ng kape, kahit ang pagluluto ng ulam, kapitan. Kaya nung magkasama kaming dalawa sa loob ng isang pamamahay, ginawa ko ang lahat. Maging ang pagluluto ng ulam. Nang sabi naman niya ay hindi ko na daw kailangang gawin yon dahil may restaurant naman o kainan naman sa labas na madalas ginagawa niya. Doon siya madalas kumakain. Hindi raw uso sa lugar niya yung pagluluto ng pagkain. Nasasayang lamang daw oras, kapitan. Doon ako nakaramdam ng ibang-iba na nga po si Josie. Sa Josing minahal ko noon, sa Josing nakilala ko noon. Mas lalo akong nakaramdam ng labis na kaba dahil madalas merong naghahatid sa kanya galing sa trabaho. Kasama niya sa opisina. Nang sabi lang naman ni Josie sa akin, kapitan, ay magkasama lamang daw sila sa trabaho at palakaibigan lamang ang lalaking ito. Taga-ibang lahi, foreigner, kapitan. Higit na may itsura, matangkad at maputi. Aminado akong napaka-insecure ko sa pagkakataong yun. Pinaghihinaan ako ng loob, lalong-lalo nang nakakaramdam akong talagang malayo na ang loob ni Josie sa akin. Dumating sa puntong dahil sa napagod na rin ako sa kakatrabaho ko sa labas at sa kakadala ko sa aking nararamdaman, kapitang insecuridad, kinausap ko siya ng minsan. Tinanong ko siya, mahal pa ba niya ako? Sinabi ko sa kanyang, kayang-kaya ko naman ang lahat ng pagod, lahat ng trabaho, kahit yung karera ko sa Pilipinas ay iniwan ko para sa'yo.
1: Sana ulit-muli.
0: Magandang karera ko sa Pilipinas ay pinagpalit ko sa buhay ko dito. Kahit na magpaalila ako sa... Kahit na magpaalila ako rito, kahit magpaalila ako sa ibang lahi. Tiniis ko ang lahat ng iyon, Josie, dahil mahal kita.

Nanginginig ang buong katawan habang sinasalita ko ang mga salitang yung Captain Jake. Natatakot ako sa magiging sagot niya sa akin.

Mula sa kanyang bibig mismo, Kapitan, sinabi niya sa aking hindi na raw sasigurado sa akin. Yun ay dahil daw sa mga panahong iniwan ko siya. Yun daw ay dahil sa mga panahong nakalimutan ko siya. Sa mga panahong tawag siya ng tawag sa akin, sa mga panahong inaasahan daw niya ako. Pero ako daw ang lumalayo sa kanya. Kung ano man daw sa ngayon ay bunga daw yon sa ginawa ko sa kanya. Naging independent daw siya at natutunan daw niyang hindi na umasa sa ibang tao, Kapitan, ay dahil daw sa nagawa ko sa kanya. Humingi ako ng tawad sa kanya sa lahat ng pagkukulang ko, Kapitan. Pero sinabi ko rin sa kanyang hindi ko sinasadya ang lahat. Hindi ko gustong masaktan ka. Hindi ko gustong maramdaman mo ang mga bagay na yun. Sadyang nagkataon lang na marami akong inaasikaso sa mga panahong yun, maraming pagsubok. Kaya nga andito ako sa harapan mo dahil gusto kong patunayan na handa akong kalimutan ang lahat ng yun dahil mahal na mahal kita. Gusto ko sana sang yakapin sa pagkakataong yung Kapitan. Simula kasi nung nakarating ako at magkasama kaming dalawa, niminsan na hindi ko pa siya nayakap. Hindi ko man lamang nahalikan kahit sa pisngi si Josie. Sa pagkakataong yun, gusto ko na sana sang yakapin, kaya lamang umiwas siya sa akin, Kapitan. Nang lumo ang lahat ng buong katawan. Pakiramdam ko wala na siyang pagmamahal sa akin. Kaya simula sa araw na yung Kapitan, nagdesisyon na akong bumalik na ng Pilipinas at umuwi sa amin. Wala na akong maaasahan pa. Nagbago na ang dating Josing na kilala ko. Nagpaalam ako sa kanya bago ako umalis, Kapitan. Sinabi ko sa kanya nga, ingatan mo ang sarili mo, good luck sa trabaho mo, sana magtagumpay ka pa sa lahat ng nanaisin mo sa buhay. Tinanong niya ako, Kapitan, bakit daw kinakailangan kong bumalik na ng Pilipinas. Ang sabi ko sa kanya, hindi ito ang buhay ko. Hindi kaya ng aking sariling magpalipin sa ibang lahi. Babalikan ko na lamang ang aking trabaho at kaya ko namang magsimula ng muli kahit papaano ay sa Pilipinas. Sa huling pagkakataon, bago ako umalis sa lugar na yung Kapitan, doon siya yumakap sa akin. Doon siya humahagulhol, doon siya humingi sa akin ng sorry. Ang sabi niya sa akin, kung maari ba daw ay huwag na lamang daw akong umalis at haayusin na namin ang aming relasyon. Masarap pakinggan, Kapitan, dahil yun lang naman ang hinihintay ko. Yun lang naman talaga ang rason kung bakit ako nagimambayan. Pero buo na sa dibdib ko na kinakailangan ko ng umuwi. Hindi ko kayang magtrabaho sa ibang bansa, Kapitan. Hindi dahil sa hindi ko mahal si Josie. Gagawin ko yon ay dahil mataas ang pagkilala ko sa aking sarili. Mataas ang respeto ko sa aking sarili na hindi ko naman kailangang magpaalila, magpaalipin. Sabi ko sa kanya, sa Pilipinas ko na itutuloy ang buhay ko. Mag-iisang taon na simula nung makaalis ako sa lugar na yung Kapitan. Saka naman dumating si Josie. Umuwi siya galing sa kanyang sa ibang bansa at iniwan niya ang kanyang trabaho, Kapitan. Ang sabi niya sa akin, ako ang pinili niya. Doon ako naniniwala na ang lahat ng bagay, Kapitan, ay may takmang, may akmang oras, saktong oras para sa lahat. Oras ng pagsubok at may oras
para ipagpatuloy ang nasimulan. Sa awa ng Diyos, Kapitan, nagkasundo na kaming dalawa at malapit na kaming ikasal ni Josie. Masaya ang buhay, Kapitan. Sa likod ng mga pagsubok, marami kaming natutunang dalawa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Ryan.

0: Marriage and Career, Love, Sex, Marriage and Career.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Lisa Maitom, taga Barangay Pangi, Tandag City. Gamit yung ko sa Magnum C tungod kay ako nagayad na propsiya. Ang akong gipangbati sa kumpang akong lawas. Nagyod ko'y kalig-on o naayog yod ang akong mga gibati. Daghan kay ko gibati sa kong lawas. Pero tungod sa Magnum C kapsol, nalipay yod ko nga ang akong mga gipangbati karon na ako ang gigsiya naayog yod. Salamat kayo sa Magnum C.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rum. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Hermana, Antiga, Pransa, gay na tuan. Ganaan ko magamit sa Magnum C kay kung akong kumari may nag-recommend sa ako nga. Pagamit ko na ako ani, kining kamot nga wala, dili makaisa sa taas. Karun, buyag, bisan, pagsaluyo, makaisa na. Kung nagpasalamat dito yung Magnum C, tanan nga, produkto sa Magnum C, akong gitamit. Nakaayon yun ko. Efektibo, barato pag yun.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Nyapil, taga Borok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuhan mang good ning magluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay nang di ko hangakon. Sa una, hangakon mang good ko. Karon, ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C gud kape ka ginang kapsula. Sa haplas, nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula, sir. Kani, barato raman. Gana, kay ma-afford man na mo kay isang pobre rin ka maka-afford mang good taan nga kapsula ka ginang tambal nga plus kami ng kape. Barato ramang kutse. Salamat sa Magnum C, kay Captain G nga pag-guide sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuan. Salamat sa kay Captain G sa Ginoo.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
6: Kumuta ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
6: Kumuta sa aroma ni, uy.
7: Ay, syempre.
6: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
7: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagitani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubans trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
9: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
10: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong DiaCare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bark extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, maputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inumin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C DiaCare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day, depende sa inyong pangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
9: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
11: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
12: Ha? Kabuhian man ko oy.
11: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi. Magnum C refreshing oil.
12: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
11: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
12: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
11: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
13: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang-araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
14: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dilita ng whitening kay save o bilita ng half dose kay nagbreak. Rason, nga nung daghag magkatanungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya ang tinuod nakaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
13: Mutya Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
15: Ikaw na pala.
16: Love. Alam kong buhaton ang tanan para lang sa imo ha.
17: Sigurado ka?
16: Sex.
17: Ayaw sa. Dili ko andam. Basin mabuntis ko.
16: Sus na ana sa kanya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
17: Natural. Kay sige kag pambabae.
16: Yes, nadawat na kayo sa trabaho.
18: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
19: Ingatan mo siya.
18: Love, sex, marriage and career.

0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love.
2: Sex. Marriage and career.
1: Kaman po ay nakabitan ako si Captain Jake.
2: O siyempre ako si Mommy Lucky. Captain Jake o Mommy Lucky. Unsa kayo pangalan do sa kuan daw. Katong capsule sa diabetes.
1: Ayan. Magnum si Daya Care. O, pagka doon na may mga kailaha na siyempre may mga diabetes na o may mga kilala ba kayong matataas ng sugar. Para maiwas po mga kaibigan sa komplikasyon dahil dulot po ng diabetes, napakaganda mag-food supplement para sa diabetes. Magnum C Daya Care. 12 pesos lang ka na ang kapsula. Mayong i-maintain sa araw-araw po niyo. Isama po ninyo sa inyong araw-araw na ginagawa. Halimbawa, pagkatapos po ng halimbawa, bagong mag-breakfast or pagkatapos ng breakfast, samahan niyo po ng Magnum C Daya Care. Mm-hmm. Pagkatapos naman po sa gabi, bago matulog, bago pahinga o pagkatapos po ng buong araw ng paghahanap buhay, pwede pong uminom ng Magnum C Diet Care. Para sa ganun po mga kaibigan, maiwasan po ang pagtaas ng sugar at ma-regulate po yung ating sugar kasi ang iniiwasan natin dyan yung komplikasyon ng pagtaas ng sugar. Marami po ang komplikasyon yan mga kaibigan, pagkasira ng kidney, mm-hmm, at kung ano-ano pang mga karamdaman na pwedeng maging dahilan ng malubhang karamdaman dahil sa mataas na sugar sa katawan. Kaya mainam na po may food supplement para kontrolin ang sugar sa katawan. Magnum C Daya Care. Kung haplas naman ang istoryahan, pamaol, mamuipoy sa kaunuran, may Magnum C Herbal Massage Gel.
2: Nindot kayo ni Magnum C Herbal Massage Gel. For example, naabo mo yung mga kailang nga ka ng malipong-lipong pagpanahon sa ting biyahe o inindot kayo ni hatag sa ilahang Magnum C Massage Gel.
1: Yan natin. Vapor rub po na. Magnum C nga vapor rub. Daghan na kayo nakauyo na na. Labi na itong mga nisulay lang. Di manggon mo kahibaw kung sa kanindot ang produkto sa Magnum C, hindi lang ka musulay. Sulay lang o sakay. Total, kung musulay ka, hindi ka kao yun, hindi naman ka mong pahitsunod.
2: Mm.
1: Pero for sure, mapalit yung kagbalik. Kaya nga naman, nindot manggon po niya, barato ra ba? Ang haplas ba sa Magnum C, 95 ra. 60 ml na.
2: Dako na kaayo.
1: Dako na 60 ml na.
2: 65 ml.
1: Regular na siya nga size.
2: Mm-hmm.
1: Ato ang 95 lang. Niya gawas din ang Mami Lucky, napag-uwi katong vapor rub na 95 pesos rapod.
2: Refreshing oil.
1: Refreshing oil. Lagang produkto sa Magnum C nga pwede niyong sulayan. Igna lang, napa may produkto lain sa Magnum C?
2: Mm-hmm.
1: Nakabaluman mo, anak. May ngaman butika, napa po. O, napatay, vapor rub, sulay ninyo. Labi nagpingot ang ilong, ubuhon nga grabe ang hutoy pa imo, katol kayong tutunlan. Butangay rago
2: na. Naman ay problema rin ka.
1: Butangay rago na Magnum C nga vapor rub or organic rub. Makaibaw mo ka ng pangatos tutunlan, pangatos dughan, kanang huot nga dughan dahil sa kanang giubo.
2: Makatabang
1: ni siya. Lami ka, soothing guy na siya. Niya kanang haplas na to sa Magnum C, kanang initubig, kanang grabe kayang sipon, pingot ang ilong, grabe ang pag-ubo. Kanang haplas ka Magnum C, butang rago na si initubig. Ayaw inuma, dili inumon. Simhuta lang, hapa lang ang inalis ngaw. Mupaluag na si mong lughan, mupaluag po na sa gahi, kaya nga ubo. Inana kanindot ang Magnum C Herbal Massage Gel. Kanang hapla sa Magnum C. May vapor rub, may refreshing oil. Gawas niya na Mami Lucky kung nga nang init ang panahon,
2: mm-hmm,
1: para sa tibok pamilya. Lami ang sundan, lami mga partneran o kanang bugno kay nga ilimnon. Magnum C Herbal Juice.
2: Yes, or Magnum C Herbal Juice available sa tulog ka flavor. Natay mango, natay pineapple, orange, naapod tay melon, Captain J.
1: Daghan produkto sa Magnum C nga maayo. Makapalit mo sa mga butika. Ina, namo itong Magnum C nga Herbal Juice po. Usa ka sachet lang, palita lang na eh, para makasulay lang ka ba nga. Daghan ay lami sa Magnum C day, no?
2: Nya, o nya, Cap. Ano sa man ta makasulay na yung El Combati Coffee Cup?
1: Na good ko sample.
2: Ay, mara ako nalipay. Nga naman mara ako nalipay.
1: Ano naman ka, Mami Lai? Murag na-excite din kay Mami Lucky.
2: Na-excite ko para sa katong mga gusto mga iyo.
1: Bantog rin si Kasi Hansu ko nga, inuman na ba? Inuman na ba?
2: Ano ko, parang, mantog, matingala ka nga, nagapangutan ako sa iyo mga, kasi mo kaping ginom.
1: Ah. Huwag ako ni inuman na, inuman sa mga, di ba mang kinahanglan?
2: Dili, atong sulayan. Og epektibo ba?
1: Well, Magnum C, I mean, El Combati Coffee. Soon na nasa market. Magiging available na po
2: amo
1: yan.
2: Amo pang isuwayan, amo pang ano?
1: The product sampling sa takaroon so that mahibala na
2: ang
1: to.
2: Ang mga nakasalag, ipangutan. Kamusta man?
1: Kamusta man? No?
2: Grabe, makagising mo na mag-abot ka ng malibog ka o ka ng...
1: Basta, may nga lagi. Basta, di lang ko mag-ingon.
2: Ang ilang mga action copy ka na ganing gusto nila pasulayun ka.
1: Pero dili sila musulti. Mauwa, manggod. Alang nga nang buingon siya nga, grabe kayo. Mauwa po na sila mo share sa ilang kuan. Kanang silang gibuhat siyang kuan, siyang partner. But anyway, El Combati Coffee, available na po na puhon.
2: Naabot tayo. Mutia Kojic Papaya Soap ng sabon. Ayon. Mutia Kojic Papaya Soap ng sabon. Kaninga sabon cup, no? Sa kahumot o kanindot niya, ganahan ka magbalik-balik o galigo.
1: Oh.
2: Unang ligo, ikaw ra. Ikaduhang ligo ka muna sa imong partner.
1: Agay.
2: Unang epekto sa mutia. Kojic Papaya Soap, magbalik-balik kang kaligo. Unang ligo, ikaw ra. Ikaduhang ligo, ka muna.
1: Agaray.
2: Agoy.
1: May ganun mga senior, mag-sure mo dahi.
2: No. Yaw, anay si nanay.
1: Nay, ayan na pa yung nastatag El Combati, kaya wala na yun.
2: Paggamit na lang ka na yung ka na Mutia Kojic Papaya Soap.
1: Mutia Kojic Papaya Soap.
2: Ay, mahalag ka na, magsinabunay lang silang duwan tatay.
1: Mga senior, di na pwede na El Combati. Ay, wala na yun. So, sa bata-bata pa, mahala na. Pero galing mga, medyo mga 70 years old nanay pa. Kung ano nanay, dili na yun na pwede, 70 years old. Kung ano, kanang tay, ay na kayo, paninguha atay. Mm-hmm. Ato na lang iagis pag-ampo ng tanan. Hindi na 70 years old na kung ano, lisod na po natay niya. Labi na, delikado na po natay.
2: Lisod kayo. Baka magkanang palpitation ba?
1: No, palpitation na po.
2: I mean, okay,
1: ang El Combati po, dili po niya siya
2: magpalpiti.
1: Mild naman yung El Combati.
2: Pero ka naman kung Captain J, ka na bitang excited kayo sila. Kulba, mamaunang kulba.
1: Mamaunang kulba. Kung bata-bata pa karon hala. Hot data ng kusog.
2: Ala, birahin
1: ka. Kaya mo tungtong nagag 70 years old, ba na gan? Igo na lang ka sa pagkantag, maala-ala mo kaya.
2: Ay, dili ba ka ng sana maulit muli.
1: Sana maulit muli.
2: Pwede son.
1: Sana maulit muli.
2: Tapos tugtugan na maala-ala mo kaya.
1: O di kaya katong kwan, sa una, bago pang minyo kay araw-araw, gabi-gabi.
2: Oh, yawa
1: niya ka, abudag mga pila ka kwan na, kwan na lang, isang linggong pag-ibig na.
2: Lunes, lang tayo'y magkakilala. Yawa. Aray, di mga sinyo, kaning duha, bugal-bugal lang, tsaka yung duha.
1: But anyway, sige, balikan na itong kwento. Ina,
2: mga na mga senior sa imo, kap nga. Sige lang ka, puhon, makaabot po kaan ng adlawa ka.
1: Mga ganit tayo no, una-una may pangansyaw. Kaya ba ko mo siya kumabot niya ng panahon na.
2: sa maunahan na lang, sa maunahan.
1: But anyway, balikan lang natin ang kwento ni Ryan, mga kaibigan. Napakaganda po ng kanyang kwento. Ay, ang kanyang love story. In the name of love, kaya ng isakripisyong lahat. Pumunta siya sa abroad para talaga ipakita sa kanyang girlfriend na willing ko mo sacrifice.
2: Mm-hmm.
1: Willing ko para buhato na imo gusto. Kasi ang babae mago, dili na, wa nagakontak, murag wag dali, gap sa ilang relationship. And niabot yun sa punto na abi nila nagbulag na sila. Pero kanang bulag nga, walay
2: closure
1: ba? Walay, mm-hmm. walay agreement nga nagbulag na ba? Pero sa ilahang tinagdan, murag nagbulag na gin sila mamilaki.
2: Mm-hmm.
1: Niabot sa point nga murag sana man ipadung na bigis pagbulag ni. Kaya di naman mamansin, wala na may pakialam. Niyato gin siya sa gawas para sundan ang babae. And dito niya na-realize nga, dili day para sa iha ng abroad ang lalaki.
2: Mm-hmm.
1: Uli ko sa Pilipinas, kaya di na ko kaya dito nga makipagsabayan dito because lahi ang ako ang ano eh, nasa maprinsipyo nga lalaki. Maprinsipyo sa mamilaki. Baka na bang di ko ganahan lang magpa ulipon ta sa lahi nga mga lahi.
2: Mm-hmm.
1: Nga iba ang iyang naandan. Ako mamilaki din ako ma-imagine akong sarili po manarbaho sa gawas.
2: Mm-hmm. Ako po actually.
1: Doon na nahitabo po na sa kwasaon ng ambisyon po ko mag-abroad.
2: Mm-hmm.
1: Pero ni Sulay magugug Manila, nanarmaho ko sa Manila. Ni Sulay lang ko ba?
2: Pero po di mag Manila, wala na kakasugakod.
1: Manila pa lang to ha?
2: Mo ganito, oo. Manila pa lang to. Saan lang
1: Manila pa lang to. Dili sa dili ko kasugakod, mamilaki.
2: Mm-hmm.
1: Dili lang ko ganahan sa pagtratar. Kita magong mga Bisaya, very sensitive magod kita sa treatment ba? Kanang itong paano ta i-treat bitaw? Labi na kung nagdako tas kapubrihon. Ang atua magong gamater magod sa tas pubri, kanang bang respeto.
2: Hmm.
1: Ama magod na respect. big deal kanang respeto sa pubri.
2: Mm-hmm.
1: Ako mao na ako ang pagtratar po, ganang dili ko ganahan nga, dili ko ginarespeto. So, pag-abot na ko Manila, mamila ka, nanarbaho ko dito. Imagine, 3 days lang ko dito. 3 days lang, wa ko ka, iundang ko dahil sa kontrabaho, uli kong dabaw, di ko ganahan dito. Lahi mo ko dito, experience lang ako, share lang ko sa inyo.
2: Gwapo na, Captain G, kasi somehow relatable.
1: Yan.
2: Kasi ang story po na to is dili ilang about sa success love story, kundi dili po about sa career nga ginatake.
1: Yeah, experience. Ganong na yung mga tao nga dili ganahan manarbaho sa gawas.
2: Mm.
1: Okay. At some point, somehow, makarelate ko nga nung inaing nana ka mindset because inana po ko ako experience.
2: Mm-hmm.
1: So, nagtrabaho ko Manila, Nandawat po ko dito. Nag-DJ ko dito sa Manila.
2: Sige na, papaminaw namin sa DJ sa Manila.
1: Lima, imagine ha, from Davao, naging DJ ko sa Manila. Gindawagan mo ko sa kong amo. Ang vice president mismo sa Radio Mindanao Network. So, diri ka Jake, kuha na diri nag, diri ka dula ang mga big boys. Okay lang man i-share man.
2: So, okay lang na i-share. Gwapo man po na Captain Jake.
1: Nabod yung Manila, mami laki. So, diri ka, so layo diri sa Manila kay nadiri ang opportunity. Hmm. But ang di na ko ganahan is lahi ang Bisaya nga culture, lahi po ang Tagalog.
2: Tagalog na culture.
1: Kita diri, pagka natay bisita sa Pilipinas, kanang natay bisita sa ato address Davao, o bisan asa, basta Bisaya, kita maabi-abihon. Mga na Bisaya, tatak na to na kanang maabi-abihon. Ali diri nga unta.
2: Siguro kung na best example sa hospitality ang taga lahi ang Bisaya.
1: Lahi ang Bisaya. Oh, lahi ang hospitality sa Bisaya.
2: Correct.
1: Kita man gud bisag walang wala maka-offer tag manok. Bisag kita walang wala maka-offer kag kape.
2: Kay inom do no ko sa kato.
1: Dili na nay ihawan ta ana na basta na bisita. Ina na kay importante. Labi na kung sa trabaho po, do na ti kauban nga bag-o nga maulawon. Ato ginagina pa feel sa ila nga warm ta. Okay lang ay kauwaw. Dito nakatry ko ana nga wali pa kay alamay. Not because dili sila maayong tao, but because mao pud ilang kultura.
2: The culture mo siya.
1: Kultura nila eh. Nasanay sila, wala pa kay alamay ba. So dito ko niabot ana nga part nga murag dili ko okay dere. So mao to ni uli ko 3 days lang. Balik din kog Davao, wala ko ka kuan. Umoto ko adyo ko nang ambisyon na nang abroad kay kahibaw ko nga sensitive ko, dili ko pwede anang
2: kahibaw na kadaan.
1: Kahibaw na ko daan.
2: First stage pa lang daan, di na kaganahan.
1: And the same goes with our letter sender.
2: Yes.
1: Nga inaana po diya experience.
2: Pasipili niya.
1: Uli ko Davao. Oh, so
2: kung asa ang comfortable.
1: Pero the good thing is nagkadayon sila eventually.
2: Yes, that's a good thing. Alam mo Captain Jake, sa story na to karon no, dibihin na to mapamatud-an kap nga kanang love grows differently.
1: Wow. Wow.
2: Lahi-lahi ang paghigugma.
1: Muagig bagyo.
2: Murag tanom ba? Nga kanabitaw nga, depende sa kung giun sa pag-amuma ang tanom, di na po, magdepende po ang, sige mo, nag-ihap si Captain Jake sa mga resibo. Magparifan? Magparifan?
1: Storya lang niya, kaya nagkuhan kong resibo. May nangita ang resibuhan eh.
2: Pakita. Kaya kung baga, love grows differently ba? Pareha, gitanong ninyong duha, pero depende sa kung giun sa pag, pag ano ba?
1: Pag, pag-atiman.
2: Pag-atiman. Hmm. Pero kung makita nimo sa story, Captain Jake, kasi, I mean, wala man kay lain pa ma-storya sa ilang.
1: Hindi, congratulations.
2: Congratulations.
1: Pero may mga bagay na matututunan.
2: Yes, pero nati mga things nga ang mga things English noon. Nati mga butang na makatunan nato ani sa ilaha. Alam mo Captain Jake, ang pag-anggugma gani nga kanang grabe og giagihan ang mao na siyang mahimong foundation sa inyong panag-uban.
1: Yes, exactly.
2: Diba?
1: Exactly.
2: Sa katanan ng mga giagihan ninyo, mao na ang mahimong pundasyon sa inyong
1: makapalig-on.
2: Makapalig-on sa inyong relasyon. And congratulations kay Josie and kay Ryan dahil nga love wins kumbaga daog yun ang gugma pag abot sa kanang takna. And I think kaning si Ryan Captain Jake barugan lang gini iyang pagkalalaki nga dapat kitang duha kumbaga sa kung mag-aasawa man sila Captain Jake lalaki gyud ang kanang ang mamahimong mubarog yun para sa ilahang
1: siya gyud ang kapitan.
2: Siya gyud ang kapitan.
1: Ako ang navigator ana. Oh.
2: Siguro din maganda rin tong tingnan Captain Jake na pag meron kayong hindi magandang pagkakaunawaan na magka-partner, bigyan nyo ng panahon ang isa't isa. Dahil sometimes, sa karaganing moment nga mingaw mong duha, Cap, mingaw ang tanan, dinha niyo ma-realize, dinha man gud nimo matimbang-timbang, walang ibang nakikialam, kumbaga ikaw lang kaugalingon nimo, dinha nimo matimbang gud ang unsa ang tama nga buhaton. Mm. And good thing si Josie gipili gid niya ang ilahang paghigugma.
1: Love over career.
2: Siguro kasi nga nakita din niya na kung gaano din talaga siya gaan din kat sincere ang kanyang partner na
1: yes,
2: si Ryan sa kanya. Dili lalim nga moapas ka dito para sa
1: resign kag trabaho.
2: Oo, na nagbiniyaan nimo imo ang career, di ba? So I think ang ilahang relationship Captain Jake maghimo gid ma-prosper gid ni and hopefully mao pud ni ang makita pud sa ilahang mga anak.
1: And hopefully mao po inyong makita karon samtang gapaminaw mo na kenang pwede na to mapanaminan ang ilahang story because kanabitong kwan mami laki kanabitong thinking balanser maguna. Gikinahanglan ra maguna sa magkanang
2: balance.
1: Oh, kalimbawa na kay isa sa mga bagay na pwede makatunan diri katong attention na wala gihatag sa laki niyan in and the babae she thought nga wala na kay pakialam sa ako, she thought nga mas importante mong karera, dili maguda na lang. Dapat balance ba?
2: Balance.
1: You have to understand.
2: Pinaka-importante po sa relasyon, Captain Jack, is communication.
1: Yan. Communication. And isa sa mga bagay na pwede na akong makutlo, Annie, is that unahin talaga yung sarili, unahin talaga yung karera. Kasi ang gugma, makahulat raman, sama sa ilan doon. Mm-hmm. Nakahulat raman. Pero maybe at this very moment, Mami Lucky, they are already stable. Mm-hmm. May pondo na. Pwede na sila magpakasal. Pwede na mag-ayos. Pwede na sila pumasok sa buhay na mag-asawa. Kasi ready na sila. Mentally and ang stability nila ando na. Yun, unahin muna ang sarili. Mm-hmm. Kasi kung inuna mo ang gugma, maybe atong mga panahon na nag-iuna nila ang gugma, for sure, dili sila maabot aning point sa ilang kinabuhi. And for sure, dili sila yung nanakaligoon sa kaninga panahon.
2: Foundation. Mm-hmm.
1: Yeah. Pero itong yun na nila ilang kaugaling, career sa first, mahalag, di ba, I mean, maabot raman yun ang gugma para sa tua. Kitag yun, no, gugma, yun na. Mm-hmm. No, pero unahon sa nato ato ang pundasyon, unahon sa nato ato ang karera. Yun ang pinakamagandang lecture din or kanang lesson. Aning story. Unahan sa ang karera. Muna ang bottom line sa tuwang sa kinabuhi na to. Mo po nang bottom line ng gitudlo sa tuwa sa story.
2: Kasi
1: nga.
2: Sa tino,
1: unahin mo muna ang career.
2: Yes, kasi kung for example, kung gugma-gugma lang, ya humanwa kay career, wala kay career, wala mo table.
1: Pagka nagsama na kayong dalawa,
2: ka
1: bottom line, you have to face the reality of life. Mangaon gyud mo. Kakain kayo, magbubuo kayo ng pamilya, magkakaanak kayo.
2: Ano yung papakain mo sa anak mo?
1: Yan. Paano yung pagpapaaralin balang araw? Hindi pwedeng puro pagmamahalang yan. Hindi pwedeng ganun. Dok, pwede bang gugma akong ibayad, Dok? Nagsakit akong anak?
2: Hindi na pwede.
1: Pwede bang ganun? Anak, love kita. Antusa lang sa imong sakit, ha? Pwede bang ganun? Hindi nga pwedeng ganun. Ang reality, you have to face the reality of life na kailangan talaga pangandaman. Mm-hmm. Kailangan talaga unahin muna yung mga bagay na may pakinabang sa ngayon, especially kanang pag-build sa imuhang career, especially sa pag-build sa kanang pundasyon sa imuhang kanang kinabuhi.
2: Mm-hmm.
1: So that eventually kanang mag-decide ka na mag-minyo, mag-decide ka na o kanang sulod o relationship, ready ka na. Stable na. Mentally stable, physically stable, career stable. Then, mas magiging magaan, mas magiging maayos. And sa inana ng paraan, Mami Lucky, mas maipapakita mo na mahal kita kasi naghanda ako para sa'yo. Oh.
2: Kamalo ka, Cap. Being prepared is a form of love also.
1: Yan, yun ang sabi ko.
2: Diba? Kung hindi ka handa.
1: Kung nangandam ka, one way of showing na I care for you, kayo nangandam ko.
2: Mm-hmm.
1: Inayos ko ang career ko kasi para sa'yo, para sa ating dalawa. Yun ang tinod-anay nga gugma, Mami Lucky. Dili lang sa mga flowering words. Dili lang sa mga storya nga, gugma, kunin mo, but di man mo makita sa lihok. Nga dili man na makatabang sa ato, kaya di man matambalan atong gutom na pag-abot sa panahon.
2: Gani, sa man imong kaunon na, sa imong abana?
1: Ay, dili, mayroon na sa sugod. So, pangutan-an ninyo ang mga dugay ng nagminyo. Di ba, muingon yun na, common denominator, ang ingon nila, mayra sa sugod.
2: Tinood mong gidna, may ragid sa sugod yun.
1: Anong mo tanong mga skawa? Mayro sa sugod?
2: Ano ba? Naghatag lang ako emphasis nga. May ragid tanan sa sugod yun. Mauna, kamo mga babae.
1: Abi lang
2: ninyo nga. Ana. Siyempre, naturally, ma-feelan ninyo karo ng mga kilig-kilig moment. Pero sa tinood lang, magminyo mo, dinhan na gid ang tinood nga gugma.
1: Yan. So, bottom line sa story natin ngayong araw na pwede matutunan natin, career first.
2: Mm-hmm.
1: O, di ba? O, tama ang ginikanan. Nak, ag-skwila sa tarong. Nak, unahasang yung mag-skwila. Nga naman, balang araw. Kung maanak kay gwapong trabaho, nanak kay gwapong career, makapili na kag-imong asawahon.
2: Ang di na ko malimtan sa akong papa, Captain Jake, anak sa ko, pang-skwila mo og tarong. Mm. Tarongan ninyo inyo mga kinabuhi. Dapat namoy nindot nga trabaho or namoy gwapong career. Kay inig asawa ninyo, daghang laki magpila ninyo.
1: Na natin,
2: sa kadaghang laki nga nipila, si Captain Jake Ragyod ang nauna.
1: Aba. Anak, dili man itsuraan, di man tagwapo, nak, bawi as karir.
2: Ah. Kini bottom line lang talaga, oh. Captain Jake, pagdating talaga na magminyo mo, di gud pwede puro gugma lang.
1: Tinod. So, career first. Mm-hmm. Tunahasagin ng karera. Kay ka nang gugma mo, sunod rin na. Kanunay naging panahon para ni Ana.
2: Yes.
1: And ang story karong adlaw mo, nagitudlo sa tuwa, nga na'y panahon ng tanan.
2: Yes, oh. Everything has its own time.
1: Oo, oh, nga. Ang relationship, diligin na nga, maayo na dayon. Ang relationship, ang magpaligon sa relationship, ang lingon nga relasyon, nagsugod yun na sa muagi yun na o kalisod. Daghan kayong mga agian, bagyo, mainit nga panahon, ulan nga panahon, nga mo ay muluto o magpaligon so sa kapunuan. Aron mas labi pang mo grow.
2: Ah, kaya huwag mo.
1: Ana na siya. Di ba? Ana na mamilaki. Wala ta.
2: Ana na dito siya.
1: Sige, babay nami sa inyo. Ugma na po't pohon ha. Magdunganay na po din sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Ako po si Captain Jake.
2: O ako si Mommy Lucky.
1: Huwag niyo kakalimutan ang mali ay mali at ang tama ay tama. Lagi po nating piliin gumawa ng tama. Di bali nang magsakripiso, di bali nang magtiis. Basta kapag ka tama ginagawa, magre-resulta sa tama. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw.
0: Love, Sex, Marriage, and Career. Love, Sex, Marriage, and Career.
3: Ni, anang yung kong balay. Malipay ko niya kong asawa karoon siya akong regalo niya. Happy anniversary! Ang karoon na doon ako'y giandam nga regalo nga makapaligon sa tong relasyon. Luwata kayo ni, oh.
4: Mao ba? Naatay regalo sa ako, ah? Unsa man na? Kape nga magnum si?
3: Dili, oy. Butay pong kaglaing na klase nga kape. Umunig ipulit na ko ni mo. Tilawin eh.
4: Unsa? Hindi na magnum si? Ug asa na ninyo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum C, radyo na kong kape. Di na dyan ko minom og lain. Ug imo nang ipugos ako. Di na dyan ta magdulog.
5: Di na dyan mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Hey, Atelio, ngayon sa lawagan, kisan bukid nun. Luya, nakaroon na gamit yung Magnum C capsule o Magnum C nga coffee. Lagsik na ko, sir. Kone nga nagpasalamat ko nga nakakuan ko ning Magnum C nga coffee o capsule. Epektibo, barato, Magnum C.
5: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Quezon Bukidnon, Med-A Pharmacy, Immaculate Pharmacy, Egang Pharmacy, o Bufarco Pharmacy.
1: Good morning, Mang.
2: Uy! Good morning, Pang. May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
1: Kumuta ng...
2: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
1: Kumuta sa aroma ni, uy.
2: Ay, syempre.
1: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
2: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
1: Magnum C Herbal Coffee?
2: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagid-ani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
1: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lamig kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
2: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee. Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lamian na, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
8: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
9: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong DiaCare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bar extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, maputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inimin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C DiaCare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day, depende sa inyong pangangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
8: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan. Kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at...
7: FM Radio 96.7 FM. Go Vibes!
10: 3 o'clock.
11: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: FMR, favorite mix of rock.

Stress 20 sa kahaponon mga kabibes. Mayong hapon ka na tong tanan mga kabarangayan, mga kalungsuran, mga solid followers and listeners ug mga kabibes na tong mga suki na tong tigpaminaw. Mayong hapon ka ninyong tanan. Welcome tanin nga to ang programa karong mga kabibes, ang programang FMR, Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Sa tanang mga kasilinganan ito nga naminaw karon mga kabaranggayan o kalungsuran nga nakadungog nini nga ito ang programa maayong hapon kaninyong tanan. O welcome ta nini nga ito ang programa karong takna mga kabibes. Sa tanang mga nagtanaw karon sa tuang FB Live, maayong hapon kaninyong tanan. O siyempre sa tanang mga followers sa tuang FB Live, don't forget to share mga kabibes, no? Tanang mga kalungsuran nga naminaw karon din ni sakop sa probinsya sa Davao de Oro, maayong hapon kaninyong tanan. O sa mga kasikbit nga probinsya mga kabibes, Davao del Norte, Agusan del Sur o del Norte, maayong hapon kaninyong tanan. Welcome ta nini nga tuang programa. Para sa inyo ha mga song request and greetings, pwede ta mo comment sa tuang hotline numbers 0951-220-0478. Osbun ko mga kabibes, sa itong hotline number, pwede tayong call or text sa itong hotline number 0951-220-0478. O sa tanang mga nagtanaw ka rin sa itong FB Live, don't forget to share mga kabibes. O samtang oras sa itong mga kabibes, alas 3.21 sa hapon, hatod ka na ito ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Absay, SB Member Uriel Zamora Absay. Mabalik ninyo ang programa mga kabibes. Ayaw maghawa, magpadayon diya. Punta nini nga to ang programa. Humanin ng pipila ka mga pahinomdom.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, adyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
8: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa umang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
15: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
16: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
18: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
17: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
18: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
17: Likayi ang dialysis. Protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
19: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
20: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagong Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
21: Calling all gadget lovers! Gadget lovers! The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle. A smart TV with a sofa or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
0: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
1: One station, all the hits.
22: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
23: This song is brought to you by
24: Governor Engineer Raul Mabanglo.
25: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
1: ACS.
25: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
1: ACS.
26: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe dude kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo
5: anak. I am
6: EXL Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Mariana Candari, taga-poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ako nga pagkuan ako sa Magnum C, kanang dili kayo kapuyon, makabaktas ra ko. Walay kapoy, dili kayo kapuyan. Salamat kayo sa Magnum C. Naot nga magpadayon ang inyong successful ang ating kamot ng mga katabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Tama na ako. Epektibo, barato.
8: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy. Look

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagong Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
10: This song is brought to you by
11: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
12: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
13: ACS.
12: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
13: ACS.
14: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Alas 3:55 sa kahapon, mga ka-vibes. Maing hapon kanyang tanan sa mga nakadungog o naminaw karong tatnaw, nagtanaw karong sa itong FB Live. Mayong hapon kanyang tanan. Maing hapon sa mga ka-vibes sa itong mga kasalingan na nakuliha. Mayong hapon sa ugangan nga naminaw karong Gregorio Uyo de la Piña. Maing hapon ba? Maing hapon usab sa akong asawa nga naminaw karong Rachel de la Piña. Patay sa akong duha kanak Chelsea si Jenog Chisley Jana. Mayong hapon. Maing hapon sab sa mga kasilinganan na kuliha, kang Kapitan Milagros Andanistal. Mayong hapon kap sa tanang mga barangay pangisyonaris diya sa may barangay Ugaw, no? O sa tanang mga barangay Kagawad, Kagawad Manoy Sherwin Torintira, Kagawad Bus Raymond Arangcon, Kagawad Ati Asun Putibidra. Maing hapon sab kang Bus Felix. O siyempre, may hapon sab kang Bus Babinistal o Kagawad Marjonistal. Kang Kagawad Danny Digal sa may Purukuan Barangay Ugaw. Siyempre, kang Kagawad Dinis Musog Kagawad Manoy Alex Manti sa may Purukuan 5 Barangay Ugaw. Kaninyong tanan, mga ka-vibes, mayong hapon, mga kasilinganan, mga solid followers and listeners, mayong hapon, kaninyong tanan. Pwede rin takna sa inyong greetings and song request. Pwede tayo mag-comment sa itong hotline number. Facebook Live, dahil pwede tayo mag-comment sa itong Facebook Live, mga ka-vibes. Comment naman nun sa itong hotline number. O, ganun na kita'y cooler, mga ka-vibes. Raul Masinrawing from Barangay sa Maniyahang. Hello!
1: Hello?
0: Okay, padangat ang imuhang mga mensahe karong takna.
1: Kaya ulit.
0: O, doon na lang kita'y pipila ka mga minuto na lang.
1: Okay. O, sari, oras mo man ka.
0: Pwede po mo tawag lang kag balik.
1: Sige.
0: Okay, Raul Masinaring mga ka-vibes, mo nawag siya balik, no, kay busy siya karon mga ka-vibes, namaligya siya gulay. Palitin ninyo gulay si Raul Masinaring ng Barangay Kaminuangan, Yubataan, Davao de Oro. Mayong hapon, mayong pagpaminaw at irot Trimulta Niyog na nagtanaw karon sa tuang FB Live. Daghan kayong salamat. Ati Ruth Trimulta Niyog, maayong hapon di sa may barangay Tamya, Compostela. O sa tanang mga kapamilya diha, kapuso, no, maayong hapon sa Trimulta o Niyog family. Maayong hapon Ati Ruth Trimulta Niyog o kang bibi ng iyang kauban di sa mayang panimalay. Maayong hapon. O maayong hapon usab kang Chairman Nuno Daragusa, Bus Amil Hadman di sa may Purok 2 Poblasyon Compostela. Maayong hapon. Mayong hapon sa tanang mga ka-vibes nato diya nga naminaw Pring Dudong Rikrik or Buda. Mayong hapon na Pring sa may barangay Panggutusan. O siyempre kang Ma'am Minda or Buda. Mayong hapon, daghang kayong salamat sa pagpaminaw. Samtang oras sa itong mga ka-vibes, alas 3:58 sa kahaponon. Magpadayon niya po ng atuang programa, mga ka-vibes. Ayaw mong hawa kay mo balik lang inyuhang programa dinhi sa 96.7 FM na Bunturan, Davao de Oro.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: 4:30 sa kahapunan, mga ka-vibes! Amo ka pa ng pabiling na minaw ninyo ito ang programa Karong Taknaa. Sa programa ng APMR, Favorite Megs of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM. May hapon diya sa may barangay Gabi sa tanang mga ka-vibes na ito diyan, mga solid followers and listeners. Mayong hapon kanyang tanan. Ay hapon, Kapitan Nunoy Lihano, maayong hapon, Dekap. Ito ng mga barangay pensionaris. Kang Chairman Ricky Hidorio, kang Pari Ricky Hidorio, kang Mads Marilo, maayong hapon di ano, maayong pagpaminaw. Kang Boss Artemio Amabaw, maayong hapon di boss. May barangay Gabi sa tanang Lihano family o Glendew family. Sa mga kahigalaan ko di ha, maayong hapon. Kang Brad Arnel Villita, maayong hapon di Brad. Sa tanang mga nadakaroon sa may Roger Sabing Meat and Shop diya sa may barangay Gabi, sa kanang mga customers diya, mayong hapon huwag maing pagpaminaw. While namili mo diya sa mga labas kayong preskong karning manok o karning baboy o guban pang mga palaliton diya, mayong hapon kaninyong kanan. Kuya Arnel Sinahon o Baisak Family, mayong hapon diya sa may Purokdos, barangay Gabi. May hapon sa diha kang Brad Jeter Brunolia, mayong hapon ni Brad. Kuya Marlo Montisilano, suga titilin, mayong hapon kaninyong tanan. May hapon sab kang Boss Rico Kemko diha sa may barangay Alegria, mayong hapon. May hapon sab diri sa may Yokoso Japan Surplus na Bunturan Brands kang Jimar, Dave, Mariana Lane, Mary Jean og syempre kang Pipito og Jikjik og syempre diri sa may DDOPH Montevista. Kang Kuya Luloy Isabilo Birana, Joy Gokong alias Rubin Canoy, Glenn Domingo Itit Raimundo Loribert og Brin Lotlot. Pari Miko Hilado Liguatikol di sa may barangay Magsaysay, mayong hapon. Pari Miko Hilado. May hapon sab kang Brad Janry Milendres og kang Nalin og sila ang mga kabataan di sa may barangay Magsaysay, mayong hapon kaninyong tanan. Og kang Pring Dudong Rikrik Urbuda, mayong hapon de Pring. Sa may barangay Panggutusan sa tanang Urbuda family, de kang Tatay Florencio Uyoy Urbuda, Tatay Erning Ernesto Urbuda, ang Tatay Ninin Alejandro Urbuda, no? Kang Nanay Bibi, kang Lalay Bus Felix, Ayan Mili Inday, Jojo, Chichay, ka Ati Gina, kang Bus Flor Dilito nung Jimmy, og siyempre kang Lunglong Christopher Urbuda, mayong hapon og mayong pagpaminaw. Samtang oras ito, mga ka-vibes, alas 4:40 sa kahapon, hatod ka na ito ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo og Mayor Manuel G.R. Zamora diya sa lungsod sa Mungkayo. Magpadayang gyapon na itong programa, mga ka-vibes, ay mughawa humanining pipila ka mga pahinomdom.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa ako mga tuhod. Starting na ako anik mga mark. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Viv Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy. Looking for

4:55 sa kahaponon mga ka-vibes. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw o pagtanaw sa tuwang FB Live. Mayong hapon di sa may barangay Siokon mga ka-vibes na tuliha, mga solid followers and listeners. Mga suod nga kahigalaan ako diha. Mayong hapon parts, Junril Usul Villason, kang Marvin Ladika Kukamas, uban sa iyang wife, kang Chacha. Mayong hapon, Toy Underground o Dundun Bivura. Mayong hapon, may hapon usab kang Uncle Albert Acido, Uncle Florencio Villason Jr., Robert Ayok Acido, kang Uncle Lorito Bambam Oliveros, Dundun Bivura. Mayong hapon, Wilan Bimbim Bagal Store, Marvin and Chacha Sari-Sari Store. May hapon sa diha kang Barangay Captain Pancrasio Villason o sa tanang mga barangay pensionaris. Mayong hapon kanyang tanan, kang Nanay Buging o Tatay Rudy. Mayong hapon, daghan kayong salamat sa pagpaminaw. O siyempre sa tanang mga kabibes ito nga mga suki na itong tigpaminaw, daghan kayong salamat mga kabibes. Wala kita igong oras mga kabibes naman ang ito ang duha ka oras nga programa hangtod sa Lunes Pohon sa susamang oras og istasyon sa programang Favorite Mix of Rock right only here on FM Radio 96.7 FM. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Cool Herb Zamora Apsay og SB Member Yuel Zamora Apsay. Sa ngalan sa itong station manager Jason Urbuda o sa itong mga kabanan dinhi sa 96.7 FM. Tulit sa Rosales ninong kong kumpare. At syempre Gisa Adornaw kininyong ubos ng higalas kanginan mga vibes. Budoy Pats! Manamilit o mo yung alamping takanunay og Dalaygo ng Diyos! Bye-bye!

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour. Health Hour.
3: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating segment. Abay, syempre, pwede rin po kayong humabol sa ating Makabuhay hotline number sa pag-text ng inyong mga katanungan sa kalusugan. 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At handang-handa na po tayo magpapatuloy kaya at huwag po natin papatagalin pa ito, ha, mga kamakabuhay. Alright, we have another texter from Angela mula sa Cebu City. Siya po ay may anxiety at madalas po nakabahan. Hirap matulog at mabilis na mapagod mentally kahit wala naman pong physical na sakit. You know what, no? Ang anxiety ay hindi lamang na nasa isip. Ito ay may kinalaman po sa nervous system at stress hormones tulad po ng cortisol. Kapag overactive po ang stress response, naapektuhan mismo ang pagtulog, digestion at heart rate. Kaya po dito, pangunahing hamon po ng neurotransmitter imbalances, ang oxidative stress at gut-brain axis dysfunction. Mahalaga po ito sa mga may professional guidance, lalong-lalo na kung may therapy or gamot na iniinom. You know what, ang EXL Makabuhay Capsule ay maaaring magbibigay po ng antioxidant at nervous system support na makakatulong po mismo sa gut-brain balance na mahalaga para sa mga emotional regulation. Again, supportive tool po ito po mga kamakabuhay at hindi po ito kapalit po ng gamot ng anxiety, ha. Pero may malaking epekto po ito sa mga ganito klaseng uri ng kondisyon. Sa anxiety, timing is very critical. Ang EXL Makabuhay Black Coffee also ay maaaring makakatulong para sa mental alertness, pero mas mainam ito sa umaga lamang at hindi po sa araw-araw, no? Kasi nga, sensitive po ito sa mga patient na may anxiety itong caffeine. But you know what? Less caffeine po ang EXL Makabuhay Black Coffee. That's why I highly recommend magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules 2 times a day. And EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 cup sa umaga and every other day. Limit screen time sa gabi, no? Mag-breathing exercise, kumain po on time at maglaan po ng tahimik na oras araw-araw. Alright, ulitin ko po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee ay hindi gamot. Hindi rin po ito lunas at hindi rin po ito kapalit po sa medical treatment. Pero may malaking supportive wellness option pagdating po sa ating kalusugan. Ang tunay na susi ay consistency, awareness po sa katawan at tuloy-tuloy na gabay para sa healthcare professionals. Kapag pinagsama ang tamang kaalaman, disiplina at malasakit sa sarili, mas nagiging posible at mas maayos po ang balansing kalusugan. Alright, talagang kinapos po tayo sa oras ngayon at as we promise na magre-reply po kami sa inyong mga katanungan sa kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, no, patuloy lamang kayo sa pagpapabot ng mga katanungan, no, or you can chat in our comment section, no, or Facebook Live ngayon. Pwede po kayong tumawag, mag-text sa ating Makabuhay hotline number again sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe, 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. Pero bago po tayo magtatapos, gusto ko po mag-iwan po sa inyo ng mahalagang paalala na ang kalusugan po natin ay isang biyaya na hindi dapat natin baliwalain, no? Kaya po sa mundong puno po ng stress, sa mundong puno ng fast food, unhealthy habits, minsan nakakalimutan po natin ang tunay na halaga ng mas malusog na pangangatawan. Pero tandaan po natin na ang kalusugan natin ay puhunan, hindi lang para sa sarili kundi para rin sa ating pamilya. Sabi nga sa Kawikaan chapter 4 verse 20 to 22, anak ko, pakinggan mo ang aking salita, ito ay buhay na nakasusumpong at kagalingan ng kanilang katawan. Napakahalaga ang tamang kaalaman pagdating po sa kalusugan dahil ito ay nagbibigay para sa atin ng kalakasan upang tayo magpapatuloy na mabuhay ng malusog at pati na rin ng masaya. Sa tatlong mahalagang paalala tungkol sa kalusugan, kalusugan ay yaman. Anong saysay ng tagumpay kung mahina po ang ating katawan? Masarap ang buhay kapag tayo ay malakas at wala pong iniindang sakit. Huwag po nating hintayin na tayo po ay dapuan po ng malubhang karamdaman bago po tayo kumilos para sa ating kalusugan. Ika nga, prevention is better than cure. Mas mainam po na iwasan ang sakit kaysa gumastos na magpapagamot. Regular na pangangalaga sa ating kalusugan, amang pagkain, sapat na pagpapahinga at natural na suplemento tulad po ng EXL Makabuhay products ay makakatulong to upang mapanatili po tayo maging malusog. Ika nga, God is the ultimate healer. Ang Diyos po ang nagbibigay po ng kagalingan, pero tungkulin din po nating alagaan ang ating katawan. Ang tamang pananampalataya kasabay ang tamang pangangalaga sa ating sarili ay makakatulong sa atin na magkaroon po ng mahabang buhay na may kalidad. Huwag po nating kalimutan ang pagdarasal. Of course, dahil ang kagalingan ay nagsisimula hindi lamang sa katawan kundi sa ating pananampalataya, ang ating paniniwala sa ating pumay kapal. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Dr. Glenn Sanico. Patuloy po tayo mag-alaga sa ating katawan. Magdesisyon para sa malusog na buhay at palaging magtiwala sa Diyos na siya ang tunay na nagpapagaling. God bless us all at magandang buhay. Magandang kalusugan para sa ating lahat.
2: EXL Makabuhay Health Hour. Health Hour.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
7: 521.
8: That time check was brought to you by
9: board member Colerb Zamora Absai.
10: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
11: Sa sige na, tagpaning kamot sa tuang kaugmaon. Kita may di maugmaan, ane. Why? Hala no!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Tinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae, di nakanak. Pinaagi sa makabuhay, nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
6: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
10: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kidney care time!
13: Ako si Tere Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: One station, all the hits.
16: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
17: This song is brought to you by Mayor Manuel J. R. Zamora.

0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada.
2: Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan.
1: Arangkada.
2: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster.
1: Arangkada.
3: Arangkada na.
4: July 3, 2026, Biyernes. Mas maganda ang panahon sa mga susunod na araw sa pagpasok ng monsoon break. Pero asahang magiging mainit ang mga pangyayari sa Senado sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Ninyo Corpus, ako po si Maan Makapagal.
5: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa 630 at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
4: Arangkada Balita.
6: Senator Rodante Marcoleta, kinasuhan ng plunder at bribery ng Ombudsman. Alert status, ibinaba na ng NCRPO matapos ang tatlong araw na kilos protesta ng INC. Senado, nakahanda na para sa gagawing paglilinis sa impeachment ni VP Sara Duterte sa Lunes. Pansamantalang habagat break, mararanasan sa bansa. At Alex Yala, nagkamit ang historic win bilang kauna-unahang Pinay na umabante sa round 3 ng Wimbledon.
5: Sinampahan na ng Ombudsman ang kasong plunder at bribery si Senator Rodante Marcoleta at iba pa sa Sandigan Bayan ngayong Biyernes. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo live. Mari.
7: Jack, tinupad nga ng Office of the Ombudsman ang pangako nito na makasuhan si Senador Rodante Marcoleta ngayong Linggo. Dawit nga rin sa kaso si dating Congressman Mike Defensor, pati na rin ang dalawang negosyante na tinuturong pinagmulan ng undisclosed campaign donations ni Marcoleta.
8: Sa kabila ng tatlong araw na protesta ng Iglesia ni Cristo bilang pagkondena sa posibleng pag-aresto kay Senador Rodante Marcoleta, kinasuhan na ng Ombudsman ang senador kabilang sina dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray sa Sandigan Bayan ngayong Biyernes. Apat na kaso ang isinampa kabilang ang pandarambong at tatlong counts ng paglabag sa Presidential Decree No. 46 o batas na nagbabawal sa public officials na tumanggap ng regalo mula sa pribadong individual. Ito'y kaugnay sa hindi idineklarang 75 million pesos campaign donations noong 2025 midterm elections. Hindi na rin papayagan sina Marcoleta at mga kapwa-akusado na makalabas ng bansa dahil sa precautionary hold departure order na inilabas ng Sandigan Bayan 7th Division noong Mayo 26 ngayong taon laban sa kanila. Sinabi kasi ng Ombudsman sa kanilang ex parte application for PHDO na may clear and substantial flight risk ang mga respondents. Mahalaga raw na manatili sa Pilipinas ang mga inilabas.
9: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
10: Isa lang ang kanilang pakiusap sa
11: akin. Ano po 'yon?
10: Eh sana wag muna kaming i-disclose ang identity. Ngayon kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Binigay ko nga sa iyo contribution pero utang na loob mo sa akin 'yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba?
11: Loan.
10: Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution.
8: Ngunit ayon sa Office of the Ombudsman, kahit pa kinikilala ang utang na loob sa kulturang Pilipino, wala itong puwang pagdating sa pagganap ng tungkulin ng isang public official. Iginagalang anila ang karapatan ng bawat Pilipino na ipayag ang kanilang sentimyento matapos magdulot ng matinding diskurso ang pagkaso sa senador. Una nang nilinaw na maski private at hindi public funds ang pera, ay sapat pa rin ito alinsunod sa batas para makasuhan ang senador na nooy kongresista ng tanggapin ng pera. Nairaffle na sa Sandigan Bayan ang mga kaso. Ang 3rd Division ang hawak sa kasong plunder habang nahati sa 1st, 4th at 6th Division ang tatlong counts ng bribery. Jack, sa mga oras nga na ito, wala pang inilalabas ang mga korte na warrant of arrest laban kay Marcoleta at sa kanyang mga kapwa akusado. Pero patuloy tayo nagbabantay sa mga developments dito sa Sandigan Bayan. Sa kabila nga niyan, paulit na ngang sinasabi ng ombudsman na walang nangyayaring selective justice sa kanilang tanggapan. At ang mga salita nga o ang ebidensya na ginamit laban kay Marcoleta ay yun din mga salita na kanyang sinabi sa kanyang palabas. Jack?
5: Maring tanong lang, based sa experience mo dyan sa ombudsman or sa Sandigan Bayan, kailan sila naglalabas ng warrant? Usually ba the following day or ilang hours lang after magsampan ng kaso? At weekends ba? Naglalabas ba ng warrant of arrest or Monday na ito? Kasi kung Monday ito ilalabas, baka maging parang distraction pa ito dahil magsisimula na yung impeachment trial.
8: Tama nga rin yung nabanggit mo, Jack, na concern, no, na maaaring sumabay ito, no, sa impeachment trial ng bise sa Lunes. Pero kung pagbabasihan nga natin yung nangyari doon kay Senator Jinggoy Estrada, Thursday siya sinampahan ng kaso dito sa Sandigan at dalawang division yung naghati nga doon sa kanyang mga kaso. Friday, naglabas yung isang division ng arrest warrant pero yung isa, Lunes na, naglabas ng warrant of arrest laban sa senador. No? Ngayon, sa mga oras na ito, dahil Friday nga rin sinampahan ng kaso ang senador, wala pa tayong nakikita o natatandaan ang mga nangyari na same day din na naglabas ng warrant of arrest. Jack?
5: Okay, sige. Maraming salamat, Mari Ocampo.
4: Sinabi naman ng Philippine National Police na nakahanda silang ihain ang arrest warrant kay Senator Rodante Marcoleta sakaling ilabas na ito ng Sandigan Bayan. Ito'y matapos kasuhan ng ombudsman si Marcoleta ng bribery at plunder case na walang piyansa. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Ray Co na muli sila may kapag-ugnayan sa Senado tulad doong arestuhin si Senador Jinggoy Estrada. Dagdag pa ni Co na laging naaayon sa umiiral na batas ang mga pagkilos ng pulisya.
5: Pag-usapan natin ang isyong iyan kasama ang dating dean ng FEU Institute of Law, si Attorney Mel Santa Maria. Magandang hapon po, Attorney Mel, at welcome back sa Arangkada Balita.
3: Magandang hapon sa iyo, Jack, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Maan, magandang hapon sa inyo. Mabuhay po kayo lahat.
5: Yes, mabuhay kayo, Attorney Mel. Attorney Mel, ganito, no, marami pa rin yung naguguluhan or sadyang ayaw talagang intindihin. No? Kasi nga yung narrative na sinasabi, pag plunder daw, ba't daw naging plunder yung kaso, hindi naman public funds ang involved.
3: Well, kung tatandaan natin yung plunder case ni President Erap nung na-convict siya, ang mga pera doon, kuweteng money. Mm-hmm. Di ba? Hindi rin na public kung hindi mga pera galing sa private, sugal money lang nga. Pero kasi ang nasa batas, ganito. Ano ba ang plunder? Ang plunder ay ginawa o kilos ng mga public official at mga kasabwat nito na nagtipon sila, nag-imbak at nag-acquire ng mga nakaw yaman sa pamamagitan ng mga kombinasyon na kilos kriminal at nakapagkamal sila ng at least 50 million pesos. So ang punto doon, kilos kriminal. So ano yung kilos na kriminal na dapat mapatunayan na ginawang in combination or series, no? Iyon yung sinasabi ngayon doon sa kaso ni Marcoleta na pagbibigay ng tatlong beses na donasyon, no? Yung 30 million, yung 25 million at yung 20 million na hindi naman dineklara sa SOSE at saka sa SALEN. At napakalaki, ginawa yan noong January 2025. Ang unang sabi, campaign funds yan. Kaya lang nga, biglang nagbayad ng donor's tax noong December 2025. Kasi, tandaan natin, Jack, basta campaign funds yan, yan ay tax exempt. Hindi mo binabayaran ng tax. Ngayon, Sapagkat dinimanda noon si Marcoleta ng violation na hindi pagpapail ng sosya, ang sabi ng COMELEC, sapagkat ibinigay yung pera bago mag-campaign, hindi itinuturing na campaign funds. Mm. So may dilema ngayon, kung hindi campaign funds yon, di private funds yun. Mm-hmm. So nagbayad sila ng donor's tax noong December 2025. Kaya lang napakalaki. $30 million, $25 million, and $20 million. Papasok ngayon ang batas ng Presidential Decree 46. Okay. Ang sabi naman ng Presidential Decree number 46, kung sino mang lingkod bayan ang tumanggat o mga o pribadong individual na nagbigay ng gift, regalo, handog, present o anumang bagay na may halaga, kasama na nga dyan ang mga Christmas gift na binigay dahil may position ang tao sa gobyerno, mananagot under bribery or indirect bribery sa under Presidential Decree 46. So ilang sinabi ng ombudsman na yung tatlong pagbibigay ng mga milyon-milyon na iyon, bakit hindi iniligay sa SOSE at hindi rin iniligay sa SALEN, at therefore isang pataguyon na nagpapahiwatig lang na lumaki ang yaman niya. At papasok naman dyan yung ating Republic Act 1379. Okay. Ang sabi naman ng Republic Act na yon, ang isang lingkod bayan na napakalaki ang ari-arian, whether pera o mga bagay, na hindi tugma sa kanyang kinikita, ang mga kitang yon ay pinagpapalagay o itinuturing na nakaw yaman. So ang burden of proof yung sa kabila, patunayin nilang hindi. So doon nagkadikit-dikit ang mga batas na ginamit ng ombudsman. Kaya itong kasong ito, ang magiging issue dyan, ito bang binigay bago mag-election period na biglang na-transform from campaign to private funds ay papasok sa plunder, sapagkat iyon ay mga pribado, kasi nagbayad ng tax . So pribadong mga amount yan.
11: Pero yun nga po . Tsaka doon na rin, anong tingin niyo po mismong si Senator Marcoleta ang umamin nito doon sa isang radio program, or I don't know kung TV or radio program po yun, at yung binanggit pa nga niya yung utang na loob, at nakiusap nga na huwag silang ideklara. Pwede ho ba yung ganong klaseng paliwanag?
3: Unang-una, ignorance of the law, excuses no one. Mm-hmm. Dapat ideklara mo yan sapagkat sabi ng batas, ang mga, basta't ikaw ay nagbigay ng donasyon, di ba, dapat magbayad ka ng tax. Mm-hmm. Kung magbabayad ka ng tax, di merong, yung kasulatan, yung tinatawag na, dokumento ng BIA para magbayad ng tax. O kung iyan naman ay donasyon, dapat ire-report mo sa COMELEC. So hindi defensa ang hindi ilantad ang donation na iyan. Dapat talagang ilantad yan kasi yun ang minamandando ng batas. No? At siyempre, number two, pumapasok sa Presidential Decree 46, yung indirect bribery. So talagang, tsaka yung utang na loob, sabi rin sa 46, basta't ikaw ay tumanggap ng regalo o handog o anumang bagay na may halaga, sapagkat ikaw ay may posisyon sa gobyerno, mananagot ka. Diba? Mananagot ka. Yun lang. Kasi yun yung Presidential 46, yan yung ginawa ni Marcos noon nung may Marcelo pa. No? So yan.
11: Tsaka yun nga, Attorney Mel, diba? Yung utang na loob, napaka-delikado. No? Kumbaga, nasa kultura natin yan. Pero bilang isang public official, ay dapat may delikadesa din. At of course, yung conflict of interest na sinasabi.
3: Oo, kasi sapagkat maganda nga ang ugaling utang na loob, pero ika nga, yung cultural gratitude na yon ends when alleged bribery begins. No? Ibig sabihin na nababago ang kulay kung merong motivation o motive sa pagbibigay niyon. Kaya yung utang na loob na yun, para di bang kapalit yun? Di ba? So yan ang mga ilalantad na ebidensya. At si Senator Marcoleta naman ay mabibigyan rin ng pagkakataon na depensahan at sanggain yung mga paratang na yan.
11: Opo. And attorney, ganito, una akala ay si Senator Marcoleta lang yung makakasuhan, pero ngayon lumalabas si former Congressman Mike Defensor at yung mga kasama, si, I think, si Espiritu at yung si Viray ay nakasuhan din. Talagang ganun ho ba yung proseso? Lahat sila, madadami. At sino ho yung may mas malaking pananagutan? Yung tumanggap o yung nagbigay?
3: Eh, alam mo ito kasi parang one-on-one to eh. Diba talagang one-on-one? So ang ibig sabihin ang level ng kanilang kaungang nangyari at mapapatunayan, ang level ng kanilang participation is almost the same. Isa nagbigay, isa kumuha. Hindi ito yung mga kaso na may lookout dito, may lookout dyan, may nagbabantay dito na ibababa mo yung mga assessment ng kanang criminal liability kasi yung lesser participation sila. Pero ito, dalawa lang akto eh. Nagbigay at tumanggap eh. So maaaring pareho sila ng penalty kasi papasok dito yung tinatawag na sabwatan, conspiracy. Yan. Kung totoo nga itong mga alegasyon na pinaratang sa kanila.
11: At ito nga po, Attorney Mel, kung sakali po na maglabas ang warrant of arrest at makulong si Senator Marcoleta, una-una, non-bailable po ito, no? Tama po ba?
3: Hindi bailable ito. At saka pangalawa, ang Sandigan Bayan may 10 araw. May 10 araw para pag-aralan kung may probable cause nga. At ang Sandigan Bayan, pwedeng 3 ang gagawin ito. Kung nakita nilang may probable cause, mag-i-issue ng warrant of arrest. Kung merong kung merong ilang pang bagay na gusto silang malinawan, tatanong nila sa ombudsman. At kung makita nilang wala namang probable cause, i-dismiss to. Yan.
11: And Attorney Mel, ito, habol ko lang na tanong, paano po yan? Kung sakaling luwabas ang warrant at ilabas ito sa Lunes, paano kaya ito makaka-epekto dyan sa impeachment trial? Hindi kaya maging distraction to or magkaroon na naman ng aberya at hindi kagad matuloy itong impeachment trial po?
3: Well, siguro pag-uusapan nila dito yung anong mga ba talaga ang 2/3 kasi kung madadagdag si Marcoleta doon sa dapat bilangin o hindi dapat bilangin na pinag-aawayan nila, yung base, yung 24, iikli ba yun o mananatiling 24? Ayan, makaka-apekto yon at siguro pagdedebatihan yan sa Lunes, no? At number 2, syempre, kung matuloy iyan, ang sabi na naman ng Korte Suprema, sa mga usaping hindi conviction kundi sa pagpapalakad lang ng impeachment trial, ang mag-iiral ay majority of the quorum. So therefore, si Marcoleta maapektuhan dahil hindi siya makakaboto, hindi siya makakapagtanong, hindi siya makakapag-object, no? So yun, ganun lang. Sa meron siyang epekto doon sa proseso, pero doon sa conviction at acquittal, maari pang pag-usapan yan kasi mukha atang isasalang yung usaping ano ba talaga ang base ng 16, ng 2/3. Yan.
11: Okay, nako. Maraming salamat as always, Attorney Mel Santa Maria, sa insights na binibigay nyo dito sa Arangkada Balita. Happy weekend, sir. At mag-ingat po kayo.
3: Maraming salamat, Jack.
7: Samantala, ibinabana ng National Capital Region Police Office ang alert status nito matapos ang rally ng Iglesia ni Cristo. Mula sa full alert, ibinalik na ito sa heightened alert kung saan nananatiling naka-duty ang lahat ng tauhan ng NCRPO para matiyak ang seguridad. Tinapos na ng INC ang rally na nagpapahayag ng suporta kay Senador Rodante Marcoleta na nahaharap ngayon sa kasong plunder.
11: Inalis na sa pwesto ang Quezon City Police District Patrolman na bigong tulungan ng isang motorcycle rider na sinigawan at pinagbantaan ng mga rallyista ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon sa PNP, pansamantalang inilipat ang police sa Personnel Holding and Accounting Section habang hinihintay matapos ang investigasyon. Sa viral video, makikitang pinagsisigawan ng rider ng mga rallyista, itinago pa ang susi ng motor nito at pinagbanta ang papatayin. Pero imbis na suwayin ang mga rallyista, ang motorista pa ang pinagsabihan ng pulis. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services, ipinanawagan ni Senator Raffy Tulfo na dapat dumaan muli sa pagsasanay ang nasabing pulis.
4: Ugnayan ng Pilipinas at Canada, itinaas na sa strategic partnership. Ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
11: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
4: Arangkada Balita.
12: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orian, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yung tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalis sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
10: Calling all gadget lovers.
11: Gadget lovers.
10: The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
12: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yun, nasa unsa yung secret ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus, kay mapalit sa inyong suking butika.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.
4: FM Radio.
5: Arangasa.
6: Ilang tulog na lang, lilitisin na si Vice President Sara Duterte. Kumustahin natin ang mapaghahanda para dito ng prosekusyon. Makausap natin si dating Congressman Ace Barbers, isa sa mga tagapagsalita ng prosecution panel. Magandang hapon po, Kong Barbers, at welcome sa Arangkada Balita.
7: Ay, magandang hapon, Maan, at magandang hapon din po sa ating mga kababayan.
6: Mainit na balita ngayong araw ang pagsampa ng kaso ng Ombudsman laban kay Senador Rodante Marcoleta. Eh, paano na po yan at mababawasan na naman ng mga senador? Paano ito maka-apekto sa impeachment trial? Dalawa'y nakakulong? Isang missing? O pugante?
7: Yeah.
6: Paano yun, sir?
7: Well, we have to remember na hanggang ngayon ay sila ay membro pa rin, no, ng Senado. At ayon sa ating saligang batas, na para makakuha ng ang conviction threshold ay dapat umabot sa 2/3. O ika nga, sa numero na 24 senators, ang 2/3 nito ay 16. No? So since they are still members of the Senate, I believe kasama pa rin sila sa bilang. Although, ito kasi bagong situation ito at ngayon lang itong nangyari sa atin, no? Na kung saan may mga senador tayo na hindi makakapag-participate by virtue of a suspension order coming from the Ombudsman. The other one naman ay missing. Yung isa naman ay bagong kaso and most likely ay masusususpend din. Mm-hmm. No? So ito yung mga issues na dapat talakayin at ito ay dapat iakyat, no? Sa Korte Suprema, nang sa ganun, madesisyonan ka agad. Before dumating ang ating trial o ang impeachment trial sa punto na magbobotohan ang ating mga members.
6: Mm-hmm. So, sinasabi kasi, nakapako nga ba yung voting threshold? Kung sabi nyo ay pwedeng ma-elevate ito sa Supreme Court, kailan dapat isettle, Kong Barbers?
7: Well, maraming napakinggan naman natin yung mga different schools of thought o yung kanilang mga pananaw tungkol dito mula sa mga legal luminaries. No, isa doon, sinasabi na dahil dito sa isang jurisprudence, yung Avellino versus Cuenca, kapag ang membro ng Senado ay wala sa coercive control,

0: ang sinasabi ng ating saligang batas. Pag sinabi doon two-thirds, hindi dapat ma-interpret ng ano pang mga classic interpretation except that it should be two-thirds of the all members. No? Ang all members niya ay 24, ang two-thirds niya ay 16. Yun, kaya kailangan talaga erase ito sa tamang korte at of course sa tamang panahon.
1: Aha. Si Senate President Sherwin Gatchalian as presiding officer, na-resolve na rin ito kung barbers. Ano pa ang komento ng House Prosecution Panel?
0: Well, whoever sits as the presiding officer, masasabi lang natin na ang prosecution panel ay handa. No? Napaghandaan po nila ito. Matagal po nila itong simula po nung series of clarificatory hearings sa Committee on Justice hanggang sa ngayon, no, bago mag-trial sa Lunes, sa July 6, ay pinaghahandaan po nila ito. Nagkakaroon po sila ng mock trial. Ang ating private prosecutors at public prosecutors ay patuloy na nag-coordinate. No? Sila ay nagpapalitan ng mga opinion on several issues related dito sa impeachment. And one thing is for sure, no, at least nakita natin, no, na talagang mabubuksan na ang impeachment court ngayong Lunes. Pangalawa, magkakaroon ng pagkakataon na maipakita, no, ang mga ebidensya na nilalatag ng parehas na panig, no, yung panig ng prosecution at saka yung panig ng depensa. So these are the things that the Filipino people must expect and must wait and watch, no, sabi nga.
1: Mm-mm. Sa unang araw ba kung barbers, niresolbahin ba yung pending motions o forthwith ay ilalatag ng ebidensya at magtatawag ng testigo?
0: Well, yun na nga, no, no, kung halimbawa yung unang artikulo, no, yung first article 4, kung hindi ako nagkakabali, ito yung sa grave threats. No. Bago po maumpisahan yan, aayusin po muna siguro ng impeachment court yung mga motions, yung mga objections at yung mga procedural issues, no, na inilatag doon sa pre-trial conference. And once all these issues are resolved at wala na pong nakabinbin, tuloy-tuloy na po ito at babasahin na po yung mga articles of impeachment at mag-umpisa na rin po yung paglalatag ng ebidensya ng prosecution.
1: Mm-hmm. 57 witnesses, 62 days. Parang kung susumahin natin, parang tig-isang testigo sa isang araw. At yung paglalatag pa ng ebidensya at pagpresenta ng testigo, kakayanin kaya, Kong Barbers?
0: Well, maring medyo ika nga, para sa akin, no, personal opinion, medyo kipit yung oras. Pero dun sa rules na inaprubahan ng dalawang panig during the pre-trial conference na isang witness ang kanilang ilalatag, no, at kailangan matapos siya sa loob ng isang araw. No? But if talagang hindi matatapos isang araw, di ba, kinakailangan bigyan ng extension, ang in-korte na ho ang magsasabi niyan. Pero sa rules po na kanilang naaprubahan, ay isang araw, isang witness.
1: Mm-hmm.
0: Yes, tama, no? Medyo mahaba. No? And sa totoo, talagang mukhang aabutin nga, no, ng ilang buwan siguro ito kung tatapusin yung apat na artikulo. Mm-hmm. Remember, Maan, di ba, sa ating experience in the previous impeachment, isa, dalawa pa lang ang nailalatag na articles of impeachment, nagbobotohan na po kagad sila. At kapag meron na pong resulta, meron na pong boto, di na po kailangan ipakita pa yung o ituloy yung ibang articles. As long as it gets a conviction already.
1: Mm-mm. So, pwedeng mangyari ito ngayon sa impeachment trial ni Vice President Sara na hindi lahat ay mailalatag yung mga artikulo. So kailan masasabi na kumbinsido na ang Senate Impeachment Court? Kumbaga ay kumbinsido na sila sa mga ebidensya?
0: Merong mga ano, no, kung sufisyente na siguro, this is the legal strategy, no, ng, I'm sure ganun din ang strategiya sa legal strategy ng depensa. Pero sa panig ng prosecution, kapag substantial na, no, yung naipakitang ebidensya at may paniwala na na matibay at malakas na ito at makakasecure na ito ng anumang desisyon mula sa

0: sa korte. Then I guess yun yung signal na the prosecution will rest its case, no? But again, no, napaka-importante kasi na mailatag yung lahat ng ebidensya, whether ito ay documentary evidence or otherwise. At sana mailatag din lahat ng mga witnesses, no? Nang sa ganun, marinig talaga ng taong bayan kung ano ba talaga. May punto ba yung aligasyon, o ito'y haka-haka o gawa-gawa lamang ng mga tao na hindi na gustong ma-impeach ang ating pangalawang pangulo. So again, no, doon tayo babagsak, no, sa presentasyon ng ebidensya.
1: Eh kumusta naman yung last minute na preparation? May kaba po ba sa dibdib ang ating member ng House Prosecution Panel? Nagdadasal? May ritual?
0: Hindi mawawala yung pagdarasal, no? Kasama dyan yung nervyos at saka yung pagdarasal talaga, no? In fact, nagmisa nga nung isang araw at in-offer ang misa niyan para sa paglalabas ng katotohanan, ng transparency, at of course yung accountability na sinasab o dinadasal ng ating maraming membro ng prosecution. So medyo syempre hindi maiwasan na may kaba dahil they are on a national stage, no? At dapat they should be on their tip-top shape, ika nga, at on their best self. So we're hoping and praying na sana maging successful ito.
1: Okay, maraming salamat Kong Ace Barber sa inyong panahon. Muli, magandang hapon.
0: Magandang hapon and thank you.
2: Sa ibang balita, matapos ang bilateral meeting kasama si Canadian Prime Minister Mark Carney, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itinaas na sa strategic partnership ang relasyon ng Pilipinas at Canada. Ano nga ba ang maitutulong nito para sa Pilipinas at para sa mga Pilipino? Yan ang umaarkadang balita ni Christian Bascones.
3: Today, I am pleased to announce the elevation of our bilateral relationship to a strategic partnership.
4: Mahigit isang dekada mula nang bumisita ang isang pangulo ng Pilipinas sa Canada. Ngayon, sa official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., muli nilang pinagtibay ni Prime Minister Mark Carney ang pangakong tapusin ang negosasyon para sa isang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada bago matapos ang 2026. Nakatagda ring makipagpulong ang pangulo sa mga negosyante sa Canada upang talakayin ang posibleng dagdag na pamumuhunan sa Pilipinas.
3: Canadian businesses, including those in said sectors, have been largely successful in the Philippines. I look forward to discussing more opportunities for deeper commercial ties between our two countries.
4: Sa tala ng 2021 Canadian Census, halos 1 milyong Pilipino ang naninirahan sa Canada. Pinasalamatan ni Prime Minister Carney ang mga Pilipino na siyang tumulong hubugin ang kultura ng Canada sa pamamagitan ng pagdadala ng kultura ng Pilipinas.
5: Mr. President, we are one people, united in diversity and our humanity. And Filipino Canadians, also helping to lead our nation, including my colleague.
4: Ibinahagi ng dating TV news presenter sa Pilipinas at ngayon news anchor na sa Canada na si Reyes Santos ang pagiging proud Pinay sa kabila ng tagumpay sa kanyang karera.
6: I'm proud of our Filipinos here. We are being celebrated in different sectors.
4: Ayon kay Consul General Gina Hamoralin, may pagmamalaking tunay ang mga itinuturing na bayani ng bayan, mga OFWs, dahil sa angking kahusayan at kasipagan.
7: Nagkaroon sila ng mga nakasama sa trabaho, mga Pilipino, and they can vouch for the dedication and hard work ng mga Pilipino. So,
4: mula Enero hanggang Abril ngayong taon, umabot na sa higit $300 million ang remittance ng mga OFWs mula sa Canada. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang bilang na ito ay sumasaklaw lamang sa mga padalang dumaan sa mga bangko at registradong money changer. Posible pa anilang mas malaki ang aktual na halaga ng remittance dahil hindi pa kasama rito ang mga padalang dumaan sa impormal na paraan o digital na up-to-up cross-border transfers. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nilinaw ni dating Finance Secretary Margarito Teves na hindi pa agad-agad mararamdaman ang epekto ng pag-upgrade ng World Bank sa upper middle income status ng ekonomiya ng Pilipinas. Kaya kailangan tutukan ng masusunod pang administrasyon ang paghikayat ng mga mamumuhunan sa bansa. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
8: Si mula 1987, nasa ilalim ng lower middle income economy ang Pilipinas. Ibig sabihin, mababa ang kita sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Limitado ang mga industriya at marami ang mga mahihirap. Pero matapos ang 35 taon, idineklara ng World Bank na tumaas ang status ng Pilipinas sa upper middle income matapos umabot sa $4,850 ang gross national income noong 2025. Paliwanag ni dating Finance Secretary Margarito Teves, malaking pasalamat ito sa mga OFW na nagpapadala ng mas mataas sa remittance. Makakahikayat umano ang upper middle income status sa mga investor, pero babantayan pa rin nila kung gaano nga ba kadali ang magnegosyo sa Pilipinas.
9: Madali ba yung pagtayo ng mga negosyo? Saka yung cost of doing business, gaano kamahal yung elektrisidad, yung internet available pa po yan, mga infrastructure, inflation rate, yun naman tinitingnan talaga ng investor. Oh. Yung upper middle income status po lo yan. Kailangan lagyan ng laman yung status na po yan.
8: Kaya hamon ngayon, namatugon na ng mga pangunahing problema sa bansa.
9: Hindi lamang na kumpiyansa tayo sa ating bagong status. Ayun. Baliwala yan kung hindi natin baguhin ang ating sarili.
10: Correct.
9: Takakasama na po yan, ipaunlad uli natin, ibigyang pansin at tulong ang agrikultura tsaka yung manufacturing sector. Medyo mahina po tayo dyan.
8: Kapag tumatag umano ang agriculture at manufacturing sa bansa, hindi na tayo aasa sa mga imported at mas malaki ang kikitain ng bansa. Dadami din ang trabaho at di na mapipilitan ng mga Pilipino ng mga ibang bansa. Pero ayon kay Teves, hindi natin mararamdaman agad-agad ang epekto ng isang upper middle income status. Kailangan kasing magtuloy-tuloy ang mga reformang ito hanggang sa mga susunod na administrasyon.
9: Kung masustain po natin sa mga apat administrasyon, posible na ma-approximate natin yung nagawa ng Malaysia. Na Malaysia ngayon ang number one sa ating kasamang Asian peers. $12,000 per capita na sila. Tayo a little over $4,800.
8: Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Marami ang nagulat ng gawing state witness ng Office of the Ombudsman si former DPWH Secretary Manuel Bonoan tungkol sa mga flood control anomalies. Ang ibig bang sabihin nito ay mawawala na ang kaso laban sa dating kalihim? May kredibilidad ba siya bilang isang testigo? Pag-usapan natin yan kasama ang public interest lawyer na si Attorney Reyes Del Rosario. Magandang gabi po, Attorney Reyes, at welcome po sa Arangkada Balita.
11: Magandang gabi, Sir Jack, at magandang gabi po sa lahat na nakikinig sa atin yan.
2: Yes, una-una, Attorney Reyes, nagulat po ba kayo? Anong reaction yun nung i-anunsyo na magiging state witness itong si former DPWH Secretary Manuel Bonoan?
11: Well, definitely may gulat, no? Kasi first and foremost, sino ba ang pwede nating ituro dito sa flood control issue na ito? Mm-hmm. You have to remember that a lot of the controversy surrounding this particular issue involves the executive in terms of allocating of the funds, disbursement of the funds, even in terms of procurement and pagbibigay nito sa mga LGU, and of course in the implementation. Mm. And a lot of these processes involve talaga ang DPWH. Mm. Eh bakit natin, nagulat ako because bakit natin i-absolve si Secretary Bonoan when in fact I feel like he is one of the most central and key figures in this particular issue.
2: Mm-hmm. And dati matagal na actually pinag-uusapan to kung pwede maging state witness noon yung mga iba, yung mga dating mga district engineers. Pero lagi sinasabi, kailangan na para maging state witness ka, ikaw yung least guilty. Tama po ba?
11: Correct. Just to correct, hindi naman siya least guilty dapat, Sir Jack. It must be not the most guilty. Yeah. So kahit hindi ikaw yung least guilty, but if you're not the most guilty, mm-hmm. pwede kang maging witness. Pero ang question natin dito, sino pa ba ang pwede nating ituro as mm-hmm. the most guilty sa usaping ito? Uh-huh. Ang pinaka determination po dito ng korte is, number one, ano ba ang liability niya compared mm-hmm. sa liability ng mga ibang akusado? We have to remember also na gaya nga ng na-mention mo, Sir Jack, there were also attempts on the part of officials of DPWH na mapasama as state witnesses. Pero you have district engineer, Engineer Bryce Hernandez, mm-hmm. who has not gotten this privilege of being a state witness. So ang tanong natin, since si Bryce Hernandez was not granted this privilege, why would you give it to his boss? Ultima District Engineer, hindi nga siya nag-grant ng anywhere. So much more dapat ang DBWA check it out.
2: So ang basa niyo po ba dito ay kumbaga ito si former Secretary Bonon ay definitely ay hindi siya dapat kumbaga nandun siya sa talagang isa sa mga hindi naman guilty pero ang laki ng kumbaga kinalaman niya.
11: Yeah, well, the involvement of Secretary Bonoan is up for the court to decide. Hindi naman natin pwede sabihin na guilty talaga siya. Pero ang ano kasi dito, even the allegation of the ombudsman, ang medyo nakakagulat din dito, Sir Jack, in the allegation of the ombudsman, in the complaint of the ombudsman, medyo na-pin down nila si Secretary Bonoan as one of the key figures. Mm-hmm. Pero ngayon, they're now applying for him to become a state witness. So ang question natin, what changed, no? Also talks among you know public officials and even Associate Justice Carpio and former Senator Trillanes they're questioning this particular move and if dapat man na dapat man na i-grant yung kanyang kanyang pagiging state witness dapat may cooperation on the part of Secretary Bonoan even as simple as restitution. Yung ibig sabihin po ng restitution, ibalik nga yung mga pera na allegedly ninakaw para makita talaga na willing siya makipag-cooperate with the government. Kasi ang weird naman, ibibigyan mo siya ng immunity, hindi mo na siya kakastuhan, pero he's still keeping the alleged public funds na ninakaw ng whoever, no, ng mga sangkot dito sa flood control scandal.
2: So, kumbaga, ang sinasabi niyo, attorney, ay yung sincerity niya. Kaya yung sinasabi niyo, yung restitution part po. Tama po.
11: Yes. Nasabi naman na ni ombudsman na meron na daw cooperation agreement. But I don't think ang ang cooperation agreement is that will already justify him becoming a state witness. Kasi dapat yung, ako, I agree with Senator Trillanes, no? Na dapat itong itong agreement na to ay dapat may couple with a restitution. No, ibalik para if willing talaga siya and if sincere siya na makapagtulungan sa gobyerno, ibalik yung pera na allegedly ninakaw.
2: And attorney, anong reaction niyo na sabi ka plano pang gamitin yung 18 Maleta Boys laban po nga dito kay dating speaker? Tingin niyo good move ba ito para sa prosecution kasi may questions na sa credibility nitong 18 Marines kasi 18 ex-Marines dahil ang sinasabi nga paiba-iba ang kanilang statements, nagbabago yung listahan.
11: Yeah, ako naman I'm of the opinion talaga and I've always been saying this na dapat lahat ng sangkot managot, whoever that is, whatever position that person held, but just as long as sangkot siya sa flood control anomaly, dapat talagang masangkot, no? So ako naman, when it comes to the 18 Maleta Boys, you're correct, Sir Jack, there are a lot of questions already on their credibility. Hindi nila maayos yung kanilang, even the testimony. A lot of them, a majority of them, even Attorney Baligod, did not sign that affidavit yet, no? So, paano natin makikita ng credibility kung sila mismo ayaw nilang masubject to scrutiny yung sarili nila? Because you have to remember, Sir Jack, if you sign affidavit and that is subsequently notarized, pwede ka nang subject to a crime of perjury. Diba? So, basically, I think yun yung kinakatakutin nila. That's why ayaw nilang pumirma. Ang question ko naman, kung seryoso kayo, kung sigurado kayo, sa, and kung truthful talaga yung testimony nyo, at ayaw nyong pirmahan yung affidavit. So, I think dapat maging part of the question din yon. Kung kukunin sila ng ombudsman, ang question natin, meron bang credibility ang 18 Maleta Boys na maging witness, no? Kasi parang nangyari ngayon dito, naghahanap na lang talaga tayo ng pwedeng ituro and all available evidence na kahit hindi naman natin ma-verify, sinasali na lang natin.
2: Kumbaga, kung tama ka doon, attorney, kung yan talaga ang statement mo, dapat kaya mo siyang panindigan at hindi ka dapat natatakot.
11: Yes. Exactly. Exactly, Sir Jack.
2: Okay, sige. Maraming salamat po, Attorney Reyes Del Rosario, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Happy weekend, sir, at mag-ingat po kayo.
11: Happy weekend. Happy weekend, Sir Jack and everyone. Salamat.
1: Nabulabog ng bomb at gang threat ang Eastern Samar National Comprehensive High School sa Burungan City. Ligtas naman ang mga estudyante pero inaalam pa kung sino ang nasa likod ng pagbabanta. Yan ang umarangkadang balita ni Sylvia Abadingo.
10: Suspendido ang klase sa Eastern Samar National Comprehensive High School sa Burungan City matapos makatanggap ang paaralan ng isang online bomb at gun threat ngayong araw, July 3. Agad namang kumilos ang mga otoridad upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aral at kawalin ng paaralan. Ayon sa pamunuan ng paaralan, nakatanggap sila ng impormasyon tungkol sa isang online post noong Hulyo 3 na naglalaman ng banta ng bomba at baril. Dahil dito, agad na ipinasuspendi ang mga klase. Nag-deploy din ang polisya siya ng isang SWAT team upang inspeksyonin at siguraduhin ligtas ang mga lugar na nabanggit sa online post. Matapos ang masusing paghahalughog, dineklara ng Borongan City Police Station na wala ng anumang banta ng bomba o baril sa loob ng paaralan simula alas 8:35 ng umaga.
12: We assure the public that ESNCHS takes all security threats seriously. We are fully cooperating with the authorities in their ongoing investigation to ensure accountability and to maintain a state of learning environment for everyone.
10: Bagamat idiniklarang ligtas na ang campus, binigyang diin ang pamunuan ng paaralan na hindi nila binabaliwala ang anumang banta sa seguridad.
12: So we took it seriously. This investigation is going on para masiguradong a safe and secure ito ng ating eskwelahan.
10: Patuloy pa rin ang pakikipagtulungan nila sa mga otoridad habang isinasagawa ang investigasyon upang matukoy ang pinagmulan ng nasabing online threat. Alauna kaninang hapon ay agad naman na ibinalik na normal na klase. Sa ngayon na nanatiling ligtas ang campus ng Eastern Samar National Comprehensive High School. Mula dito sa Tacloban City, Sylvia Abadingo para sa PRTV News, nagsiservisyo para sa Pilipino.
2: Sa ibang balita, na dakip na ng mga otoridad ang suspect sa pagpatay sa isang babae at tatlo nitong anak sa Zamboanga del Sur. Yan ang umarangkadang balita ni Jam Nueva.
13: Nandakip na at umamin ang suspect sa brutal na pagpatay sa isang ina at tatlo nitong minor de edad na anak sa Josefina Zamboanga del Sur. Ang suspect, boyfriend umano ng biktima na nahaharap sa apat na magkakahiwalay na kasong murder. Kinilala ang suspect na si Frankie Barcelona Camiging, 23 years old, na naaresto sa barangay Panagaan, Mahayag, nitong July 2. Ayon sa pulisya, inamin umano ng suspect ang krimen matapos ang alitan nila ng biktimang si Arlene Dumalte, na damay at napatay rin ang tatlo nitong anak na umano'y nagtangkang ipagtanggol ang kanilang ina.
14: Naglalakad lang siya, pauwi papuntang Mayag, kaya natagalan tayo konti ng pag-trace sa kanya. Na-monitor natin yung suspect pagkarating niya sa kanila. Di na po siya ng laban.
13: Matatanda ang patay na at maraming sa katawan nang matagpuan ng mag-ina sa loob ng kanilang bahay sa Purok 5, Barangay Litapan noong July 29. Sa ngayon, nakaburol na ang dabi ng mga biktima at marami ng tulong pinansyal ang natatanggap ng pamilya mula sa mga nagmamalasakit. Nananawagan naman ang kapatid ng biktima na si Marisa Fernan Ubog sa publiko na itigil na ang pambabatiko sa social media sa kanyang kapatid at igalang ang pagdadalamhati ng kanilang pamilya. Apat na magkakahiwalay na kasong murder ang ihahain laban sa suspect. Mula dito sa Zamboanga del Sur, Jam Nueva ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Arestado ang isang kasambahay matapos ireklamo ng pagnanakaw sa isang subdivision sa Barangay Ugong Norte sa Quezon City. Aabot sa halos 4 milyong pisong halaga ng alahas ang natangay ng sospek. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler.
15: Himas rehas ngayon ng 28 anyos na kasambahay nito nang dalhin sa Eastwood Police Station matapos na ireklamo ng amo nito dahil sa pagnanakaw sa kanilang bahay sa Barangay Ugong Norte, Quezon City. Nitong Miyerkules lang nang madiskubre ng may-ari ng bahay na nawawala na ang ilan sa kanyang mga alahas.
16: Habang chinecheck nung may-ari yung kanyang mga alahas, napansin niya na maraming nawawala sa kanyang mga alahas. Tinawag niya ngayon ang kanyang kasambahay, eto na ngayon yung suspect natin. At sa pagtawag sa kanya, tinanong na may mga nawawala siyang mga alahas, inadmit naman na kaagad niya na siya nga ang kumuha ng mga alahas na nawawala.
15: Aabot sa halos 4 milyong pisong halaga ng iba't ibang alahas ang natangay ng sospek. Pero hindi pa ito nababawi ng pulisya. Lumalabas sa investigasyon na posibleng dinala ng sospek ang mga ninako na alahas sa Cubao nang mag-day off ito noong June 20. Pinuntahan nila ang sinasabing bahay pero wala silang naabutan na.
16: Sa ngayon, tinitingnan natin yung anggulo kung mayroon siyang kasabwat. Kung meron man ay malaman natin yung cellphone niya, kailangan pa nating alamin at with the consent pa rin ng suspect na ma-verify natin sa kanyang cellphone mismo kung meron nga siyang mga kasabwat dito.
15: Depensa naman ng suspect, hindi niya ginawa ang krimena.
17: Hindi po ko yung ginawa.
18: Bakit mo kaya pagbitang?
17: Opo, alam kay ma'am.
15: Sinampahan na ang suspect ng kasong qualified theft. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Arestado ang tatlong miyembro ng sindikatong nagnakaw ng halos 3 milyong pisong halaga ng gadgets sa tindahan sa Davao Region. Yan ang umarangkadang balita ni Noreen Igonya.
19: Nahuli na ng mga otoridad ang 3 sa 8 mga suspect na sangkot sa panloloob ng isang gadget shop sa Turil, Davao City at isa naman sa Tagum City, Davao del Norte nitong Hunyo 24. Ayon sa Turil PNP, iisang grupo lang ang nanloob sa 2 gadget shop kung saan nasa 101 na mga mamahaling cellphones ang natangay nila na umabot sa 2.8 million pesos ang kabuuang halaga. Nitong Hulyo 1, nakita ng pulisya ang van na itinuturong ginamit ng mga suspect sa krimen sa barangay Suarez, Iligan City. Nahuli ang mag-asawang suspect na sakay nito, maging ang ilang mga cellphone na natira matapos nilang ibenta ang karamihan nito sa Marawi. Kinilala ang mga naaresto na sina Nora Nisa Mustafa at Khalil Mustafa. Sa hiwalay na operasyon, nahuli ang pinaniniwala ang bumibili ng nakaw na gadgets na si alias Khalid sa kanyang tindahan sa Marawi City. Matapos nilang malimas ang mga gadgets sa Turil, Davao City, tumungo naman sila sa Tagum City, Davao del Norte at nilooban din nila ang isang gadget shop. Agad silang umalis pagkatapos ng krimen at pinaniniwalang ibinenta ang mga gadgets sa Marawi City. Mariin namang itinanggi ng isa sa mga suspect ang akusasyon.
20: Pasok din sa Turil, wala po kami doon. At yung asawa ko, wala naman sa akto, kami punong nakaw. Yung pinakita sa akin, alas 6 po ng hapon yun. Pero yung nakawan ko, alas 3 po ng madaling araw. Kaya tinatanggi po namin yung nakasama po asawa ko.
21: As per my investigation and operational research sa mga history ng suspects, para silang mga grupo na ganun ang mga lakad na robbery. And in fact, according to them, may mga bata pa doon.
19: Patuloy pang pinaghahanap ngayon ang nasa 5 suspect na isang babae, 3 lalaki at isang menor de edad. Mula dito sa Davao, Noreen Igonya ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Para sa balitang showbiz, isang kapanapanabik na comeback ang P-pop boy group na First One para sa kanilang 6th anniversary sa industriya. Sa kanilang official Instagram account, ipinasirip ng grupo ang dapat abangan sa kanilang susunod na music video. Ginanap din kahapon ang private press conference ng First One para sa i-release nilang first ever album na pinamagatang Gigil. Ayon sa boy group, isang milestone ito para sa kanila dahil hindi lamang ito sinoshowcase ang kanilang signature sound, ngunit pinapakita rin ang kanilang naging journey sa nagdaang taon. Inaanyayahan ng First One ang kanilang fans para sa libreng Gigil album launch party sa August 1.
2: Sa sports naman, nagkamit ang isang historic win si Pinoy tennis pride Alex Ayala matapos umabante sa 3rd round ng Wimbledon. Tagumpay na dinomina ni Ayala ang pambato ng Australia na si Maya Joint sa score na 3-6, 6-2 at 6-0. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na umusad ang isang Filipino woman player sa 3rd round ng Grand Slam. Una nang nagtapat si Joint at Ayala sa Lexus Eastbourne Open noong nakarang taon kung saan nagwagi ang Aussie star. Ayon kay Ayala, naging masaya siya sa maituturing nilang rematch at nagpasalamat sa lahat ng mga Pilipinong Pinoy na patuloy na sumusuporta sa kanya.
22: I think the atmosphere today was amazing. It was electric, respectful, and all that I could have hoped for.
1: Yan ang mga barangkadang balita ngayong araw. Sa ngalan ni Nina Corpus, ako po si Maan Makapagay.
2: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mauli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
1: Barangkada Balita.
23: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat
24: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Dr. Love! Dr. Love! Dr. Love!
3: I see your face! Dinhi ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubok, nagbako, nagustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot, mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namong nakinig tuluman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon mga tampo sa atong isig ka tawo ang mga panid sa kag-

Okay, kumusta mga idol? Sub ka na itong tranway. Kailangan sub kita sa itong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. Huwag kinin sa inyong higala si Kuya Arn, magiguban ka ninyo sabay na sa paghata o laing pagtagan sa laing tampo nga gisugilon o giasid diri ka nato pinagis pagtawag sa cellphone. Ang atong sinder mahigala o sa kalalaki nga si Martin lumulupyo kini sa Butuan City. Salamat kay Martin no, sa imong paghatag higayon. Gani nagka-heart to heart kita sa cellphone. Busa katupong na yung mga gusto nga mag-share sa ilang mga kaagi. Pwede ninyo itawag lang sa akong number no, para dili na mo magsulat-sulat pas papel para di mo maglisod. Pero kung di pa na tumataga ang pagtagan inyong mga kaagi, pag-text na lang mo nga na mo i-share nga kaagi, no? Mag-share mo. Inulang nyo nga, Kuya Arn, ako i-share nga kaagi. Para makasabot na yun ko, ako na yung tawag sa inyo, ha? May not ko nasabtan ko ninyo mga igala, no? Ang akong number, 0970-871-9592. Sabot ko, 0970-871-9592. Na ito. Okay pa rin tamay higala, no? Uspun ako ang atong sinder o sa kalalaki si Martin. Lumulupi o kinis sa Butuan City. Pero sa dili pa Martin, kumusta-kumusta ang tanan nato mga kahigala na sa may Butuan at mga listeners, no? O sa tanang lugar nga naabot sa atong programa, kumusta? No, manghinaot ko, nagpadayon yung paggamit sa atong mga produkto, labi na sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Hibala ko na pagyapoy mga higala nato din ha. Nga maglisod sa pagkatulog, ang uban ni sugmat ang insomnia. Mga higala, diligid mayo no, ang kulang tagtulog. Labi na kung nato'y trabaho, magkaluya kita madugay kung ato ka ng pasagdan. Magkababa atong immune system, hinungdan nga dali sab kita takbuyan og mga delikadong sakit. Lapag kita'y problema nga maglisod sa pagkatulog, nanapoy laing mutakboy nga simba ko nga sakit sa to ah. Magunsa na lang gita na ini mga higala, maglubog na ta sa banig. E kapoy naman atong lawas, ato tagaan og paagi. Atong pangitaan og paagi nga mahibalik ang atong normal nga pagkatulog. Kini atong Cafe Corn Gold with Malunggay and Santon mga higala, daho kay nagtabang sa mga higala nato ni na ikaw ba kamo mismo nga may problema sa pagkatulog, makatabang ni atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Tunga lang sa kutsara mahigala sa matag adlaw. Kung kaduha mo mga pi, isa kutsara tanan. Pero dili mo mabalakan o kung bisan pag maingon mo nga tag-usa yung kutsara inyong timplahon, walay problema, wala na siya overdose. Pero ato lang ikaw niya, pwede na tagtunga sa kutsara para makasave yun mo. Kanang tunga sa kutsara, nagkantidad lang na siya o 4 pesos. Kada timpla ninyo o 5 pesos baka pinakataas. So kung kaduha ka magtimpla sa usa ka adlaw, 8 pesos lang or 10 pesos pa kayo magasto. Inga na kasi mga atong pagtimpla sa matag adlaw sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon og dako na kay nagtabang sa mga tao nga maglisod yun sa pagkatulog sa panahon sa kagabion. No, ayugun niya si Piata mahigala sa pagpangapi sa matag adlaw sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Labi na sa mga higala na ito din ha, nga ang pagbawas, maglaktaw-laktaw, tag-usa ka-adlaw, sunod na po adlaw, magbawas. O niya usay, tag-duha ka-adlaw. Mga higala, diligin na mayo, no? Ibalo mo niya na nga, digin mayo, kay hugaw na guna. Nasa atong tinay, dapat ato na kanang ipagawas. Kay atong tinay, magkabukol-bukol, hantun magkasamad-samad, hantun malata. Kay hugaw man na siya mahigala nga ato na dapat ipagawas. Kung maglisod mo niya na, imintin ang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon sa pag-inom sa matag-adlaw, buntag ba o hapon. Kay ka na itong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon mahigala, naka na siya gitawag na cleansing effect. Kay mulimpyo siya sa atong tinae, sulod sa atong lawas, pinagis pag-ihi o pinagis pagbawas sa matag-adlaw. Hanggaan ninyo inyong kaugalingon mahigala, no? Kay aturang lawas mao'y kapital. Kung naay mga time nga magpa-check up ta sa doktor o asa nga mga mananambal niya, naay problema imong lawas, bawal ka mangapi. Kana atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, dili na siya ang but pasabot sa mga doktor o asa ka mga mananambal nagpa tambal. Kay kana atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, unsay na adihat, rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol o caffeine free, sugar free o pure organic din na siya may galaw, walay chemicals nga sagon. Palit ka niya na, ikumpleto na lang ang pangalan, no? Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon.
Ayaw lang ninyo yung nga coffee corn. Kaya nga no, daghay mga coffee corn diha sa mga parmasya. Dili lang nga ito ha. Ang ito ha, coffee corn, gold with malunggay and santan. Kita ninyo ang usakamag, puti, unya, malunggay o mangustin o mais. Unya, makita namang 200 grams. Nya napol kita ay 110 grams. Nama po tayo gagmay nga pouch. O kanang 200 grams na kung ako nga pouch, may pagka-black sa ubos, may pagka-gold yellow ang color niya. Naod ko may galang nga, sulayan ninyo. Katong wala pa makasulay. Pero katong nakasulay na, may naod ko nga imintin ninyo. Dili mo magmahay niya na may gala. Kung coffee na manggaling inyong hilig, i-coffee corn, gold with malunggay and santa na lang. No? May naod ko nga, testingan ninyo katong wala pa makasulay. Og sa lain bahin usab, dapat kita ay laing coffee corn. Coffee corn purple ni siya. Ang coffee corn purple with malunggay and santon dahilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong coffee corn purple. Og duna usab kini daghang sagol sama sa mangustin, makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. But pasabot mahigalak, mao'y ginatuyo aning atong coffee corn gold o coffee corn purple, ang pagbawas kay importante gud nga makapagawas na sa atong hugaw sa matag adlaw. Dapat kay sagol nga moringa o malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Dapat siya'y guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. O dapat siya'y ashitaba mahigala, makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Dapat siya'y barley grass. Ang barley grass makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Grabing sagol, no? Napag-isi sagol nga spirulina. Ang spirulina, mga higala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Tapos siya isagol nga ampalaya. Hibalo na tayo kung unsay ikahatag nga mayong benepisyo sa ampalaya. Dahilhan kini nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Ang triglycerides na ito, mga higala, fats na siya ha, taba nga nasulod sa itong lawas nga makontrolar gihapon sa ampalaya. Sa lain bahay na pag-chia seeds, may gala, nga sagol ang atong coffee corn purple with malunggay and santon, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Spike, may gala, nga kalit mo taas ang atong sugar o atong dugo. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal. Ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas nimo sa matag adlaw. Busa, tistingin ninyo mahigala ang atong coffee corn purple usab. Matag adlaw. Pag-inawad ko mahigala ang inyong sulayan, no? Og dili lang ka na mahigala kung natay coffee corn gold with malunggay and santon og naputay coffee corn purple with malunggay and santon, napod kita ay Turbo Max Coffee. Pangdugang sa energy, mahigala. Paminawan ninyo atong Turbo Max Coffee. Dindot kayo sa inyong mga trabaho. Unsa inyong gibuhato, nag-uma ka ba? Nabaka sa construction ng trabaho? Basta unsa imong negosyo. Pero kung mutisting ka nini, Turbo Max Coffee, tunga lang sa sashi. Kay by sashi man siya. Kung makapalit ka nini, sashi ani. Tunga lang sa... Kung magtiayon mo, tunga lang mo anang usa ka sashi. Ay lang sa inyo hutda nga ikaw rin mo inom sa usa ka sashi, mahigala, no? Tunga lang sa. Paminaw ninyo unsay na Turbo Max Coffee, do na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable roth, no? Maca vegetable roth na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Napon siya gitawa nga black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina og muscle function. Napon siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Napon siya gitawag nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa manianang ubo. Napag-isagol nga Panax ginseng o hornigot wheat.
pangpataas sa energy mo, kumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo, pagana sa imong mood o sa immune system. Busa mga boss, mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa o mga daddy, no? Sulayin ninyo ang atong Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang o energy. Diba mahigala, no? Nindot kayo. Istingi lang ninyo. Huwag dili malikayan mahigala kung unsa ka kondisyon atong lawas na nata sa trabaho. Sigurado yun mahigala manggawas yun ang mga singot niya. Pag humagsingot, di po nato malikayan nga tungod kayo na hangin, bisan asa maning hangin, yung bugno ang hangin musulod sa atong lawas, gikantang isingot, panakitan yun ang kalawasan mahigala, pamaulan ta. Kinahanglan po ta og haplas. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala makatabang ni sa inyo ha. Makatabang ni sa inyo mahigala. Ning atong Orion Herbal Liniment Oil sa adunay mga pamaol, panakit sa kalawasan. Unya, labi na mo, sobrahan matrangkaso pagyug ka, di nakakatrabaho pagkabuntag. Kay sobra imong trabaho, kay tungod sa kondisyon nimo, unya, malakit imong kalawasan, o kay balo. Pero kung magigang sa trabaho, manghimasa yung ka. Masagol ini ni tubig nga, igwa-igwa lang maagwanta nimo. Unya, una ka mang hapla sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklom, nga daghan siya kagamitan. Ay pwede po kayo ni sa mga buntis, ihaplas para mahilikay ang mga buntis sa panuhot. Abi ninyo mga buntis, no? Dali ra inyong pagpanganak basta plastado lang bata. Dali ra inyong pagpanganak kung wala mo'y panuhot. Ang Orion Herbal Liniment Oil makatabang na sa inyo ha. Og dili mo mabalaka maghapla sa inyong tiyan kay dili gina makadaot sa inyong baby tungod kay wala siya'y chemicals usab nga sagol. Pwede kay na sa mga bata, dili makadaot na sa inyong panit. Pwede na sa mga bata ihaplas kay wala gid siya'y halang. Mild lang gina siya mahigalan. Pwede siya sa mga katol-katol sa panit, mga allergies. O labaw sa tanan, maproteksyonan kita nga dili kita matugdungan o lamok nga nagdala o dengue. Tungod sa citronella extract. Basta mga insekto, bisan mga langaw, mga tagnok, di ginamuduol sa imong panit basta nakapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Kaya dili gina sila ganahan sa baho ni inip tungod sa citronella extract nga nasa atong Orion Herbal Liniment Oil. Okay, manghinaot ko na sa amta ninyo mahigala, no? O ato sa sugdan sa paghatag kinabuhi ang kaagi sa usa ka lalaki nga si Martin nga taga Butuan City. O standby lang sa uban pa nato mga product, napakoy uban mga product gikan sa mga bata, hantod sa mga hamtong, hantod sa mga tigolang akong i-share unya sa inyo ha. Ato lang sa sugdan sa paghatag kinabuhi ang maong kaagi ni Martin.

0: Martin, anak. Mura magilay.
1: Oh, medyo laay pa. Pila na kadlo, wala kong magkakuan o customer.
0: Ay, asa ka man gikan?
1: Nag-practice mi. Kung mga amigo sa mga DI sad pa. Nagpaloap lang mi sa mga moves na mo ba. Kaya ba sinay mukuha sa ako ah. Kanya magpatudlo. Ay na nga, preparado naan ko pa.
0: Pila na din kadlo, wala ka ka-customer.
1: Happy nice man na pa.
0: So wala kay ining ka man.
1: Wala pa.
0: O kano nga man ka magsulti diri sa ko, aba sinog lakaw-lakaw kang wala kay kwarta.
1: Ano pa, maulaw na ko sa'yo ha pa. Dapat ako nagani mo tunol sa'yo ha.
0: Ay, unsa maning bata ha. Abi ni mo wala na ako kalimti ang sulti sa imong inahan. Natumbuhi pa kadto. Nga, di ka na ako pasagdan. Ako ka nagisaad ka niya. Kaya nag-inusara ka na mong anak.
1: Sige lang, good pa. Tutalog, wala nagi ako ah. Mangayo man ko.
0: Bisa na. Dili ko gusto nga basin mamaylo na kasi mong mga kauban nga pares ni mo ng mga DI. Unya, pastilan. Maulaw ta.
1: Sige lang pa kung wala nagi ako.
0: Ah, nadawatan niyo. Kay basin og, malakaw na po kapag kaugma.
1: Salamat kay pa.
0: Ah, basin na ay makakita ng customer.
1: Uy,
0: ano mo rin na narawag?
1: Hello? Jo, kumusta? Katawag man.
2: Ay, Martin, nabisi ko ba eh? Ngayon nagkinahanglan ng kwan ba iba?
1: Kinahanglan ng onsa?
2: Usa ka madam ba eh? Idara na, pero gusto magpatudlo lagi niya. Busy man ko. Gi, kuha po ko sa atong amigo niya. Di mo ko ka-entertain kay napo ko'y customer po.
1: Pastila may salamat kay bay kung imo'y hatag na sa kuha.
2: Ay, kitawagan talaga ikakaroon para lang matuanto ni mo. Ihatag na ko sa imong address. Ato ni mo dito.
1: Ah, sige. Tagay kong address bay kay para maka-income sad ko.
2: Ah, sige. Akong i-chat sa imong address ha.
1: Oh, maghulat na ko.
2: Ah, sige.

Ah, sa'yo good name mo. Ingo mga good ni Jojo nga pasayawin ko. Oh. Oh, sige, sige. Naama ko'y gahatag sa'yo mga kwarta. Oh, pa, salamat kaya ni pa. Ala, sige, may nalang nga. Madungagan pa rin na yung customer.

0: ako pa rin yung balay. Day doorbell. Mas initingog na nandito sila. Ay, yan ha. Oh, madam, mayong buntag.
1: Ay, mayong buntag sa. Ikaw ba katong Martin?
0: Oh, madam.
1: Ay, katong hingalag Jojo Manggod ang nag-recommend sa imo hadinis ako, ah. At dali, sulod dari, Martin.
0: Oh, salamat kay madam.
1: Ay, maglingaw-lingaw ko, magpatudlo ko sa imo, ha. Basin maayo day ka nga di, ay.
0: May ka, madam, kanakaw-naw na kani ana. Mas maayo ni nga ni madam, exercise ba? Asa makauban mo din, madam?
1: Ay, ako lang isa diri karon. Ana ko'y katabang. Duha, ana dito.
0: Ang bana din mo, madam?
1: Ay, pasag direto akong bana. Wala na permented diri sa butuan. O sa'yo, mo atong Cagayan. Ay, namag na'y negosyo, God. Pero ako kay balog. Maayo pa ba na iyang negosyo o naunsa na na? Kahit pa iyahay man miyog, diskarte. So ato pa, madam, mulay maayong relasyon ninyo?
0: Ay, ambot na akong baan na o ano kasabot.
1: Lagay makasulti sa ko ang amurang nagpinuang daw na na'y babaeng ay kabuangan. Kundili magkaidaran. Nah, di musulod niya ng mga binuanga. Ay, naunsa na ba hinuuntani ni nga kanaman topic akong ba na hinuon? Dirita sa akong sala, ato takay plastado ginito og hawag, imog yung kumatudluan og maayo. Ah, sige na madam, let's go na. Ah, sige, patanaw na kung maayo ba yung kangadi ay.

0: sindot ni mo mo tudloy.
1: Ah, madam. Ako ginig, iprepara ka nunay akong kaugalingon para sa mga paras ninyo. Kamu mga guest na mo, dili may masawa yan.
0: Ay, mas arang-arang pa kanya tumutudlo itong asaw na nga. Duhan na sab kabuhan lang nga wala na kung magpatudlo og di ay. Lala, ay, gipaningot kong maayo. At ayon pa kay magpatimpla tag maisnak nato. Ah, sige, lingkod sa pahulay sa tao eh. Grabe, okay kayo kamo dala ba? Maikay kamo tudlo. Paningkamutan lang madam nga, dili malimtan. Ay, nga lumalimtan god, nagkamaayo ni mo. Muni ganahan ako nga di ay. Okay kay ka Martin. Salamat kay madam.

0: Oh, bay, di amali ka.
1: Ano yan, natural, pasalamat. Oh, akong tip sa imo ha.
0: Ayaw na, pastilan mag-tip-tip pa mga imis. Bago pa ka naka-customer, tipan pa ko nimo. Ayaw, kinamay ako ang income pod. Sige na, dawata na kini. Ayaw lagi, dihara na sa imo hana. Ang pingin na bay ha? Ang pingin na bay, kaparang ta maulaw. Oh, ito, naghatag na ko siya ang number. Akong messenger pod. Para kung magkinanglan siya sa ko ha. Diretso na.
1: Huwag ayaw din na pinaminti balibari ha. I-condition ganyan mong lawas ni mo. Para kung magkinanglan sa imo ha. Makatudlo na yun kasaya ha.
0: Kit, tagsaran mong itang guest room bay.
1: Lagi, salamat kayo sa imo ha. Unang tipan taunta ka.
0: Ayaw na.
1: Diyan na sa imo. Kinapoy ako po.
0: Basta ang pingin na bay.
1: Salamat kayo ha.
0: Jo.
1: Ay, ikaw pa may Martin. Narita magtinabangay nga. Ikaw ba yung nagtudlo sa kuha pagkadiay?
0: Ay, nakanahuno na ah.
1: Kung nako'y katabang, tabangat naghihapon ka.
0: Kanamoy ni Dot.
1: Ang pingin na si... Sa to'y pangalan?
0: Blinda.
1: O, Blinda ang pangalan. Ang pingin na ah.
0: Ay, kamala ka ba?
1: Jo, ako na'y bahala ni ba ng Blinda.

0: Mayon tagwa. Bintin nga guest na ako kanuna si Madam Linda. 2 days na. Ikan nga gituluan ako siya. Okay kasi Madam Linda. Galanti kayo.
1: Oy, anak. Mura bang sige mag-aktis nga din ha? Oy, pa, pamin ako. Ay. Murag malipayon ka man lagi.
0: Oo pa, naka guest ko pa og buutan kay pa. Galanti kay nga pagka babae.
1: Mga pila na edad din ng bayhana di ay.
0: Siguro pa mga 65 na siguro na pa. Ana, ako ka pangutan na kay maulasid ko mangutan na pa.
1: Ang bana ana.
0: Pa, ang bana din niya pa. Na inigosyo maglaulakaw atong Cagayan, atong Iligan. Dinis po tuwan. Unya, nagduda pa gina si Madam Linda pa nga basin ako ni babayang bana.
1: Ay, kasagaran ko ni noon anak. Kining ni mahimo nga mga lalaki bisan idara na. Basta mabato nagkaibog sa usa ka babae labi nagbatanon ay mugasto gina. Ano na naman ni kayan? Lingaw-lingaw na lang ng ilaha bisag wanay kasukol. O sa'yo ay kasukol pa. Wanay kasukol sa babae, God. Bila na lang ang kaibog na lang nila na. Pero na, may kwarta nila. Bahala sila, we. Oh, nitiwang cellphone. O, kanina pa.

0: Dali, diri, Martin. Dali.
1: Ah, dam, salamat ka. Gitawag na po ko nimo.
0: Ay, ging nang tabitaw ka nga. Andama lang imong kaugalingon kay ganahan ko sa imo ha mutudlo.
1: Salamat kay daman sa pagsaling daman.
0: Ay, ato na ta dito na ako iandam. Diri ra ta man ni Odto ha.
1: Ah, ay na siguro madam, maulo na ta. Sobra-sobra na imong pagkamaayo diri sa ko.
0: Ay, diri ra ta man ni Odto. Ay, nagpasabaw ko og karne. Mo na nga diri ta kay kita rang duha mangaon.
1: Ikaw ba alam, madam?
0: Naayo kaulaw na diri sa ko ha. Huno na ang analang nga dugay na kay kita nga nagkaila. Ha, Martin?
1: Oh, sige dam.
0: Ay, kaulaw diri sa ko ha. Tara, manaya.

0: Ay, mas nilaan gayod. Sa ikadong higay, nagkanindot ka na mo tudlo din sa kwa Martin.
1: Madam, taman sa akong mahimo. Ako itudlo sa imo ha.
0: Daghan pa yung mga move ni mo nga dapat pa na akong mahibalan.
1: Naapa, madam. Kaya sige ko ga research. Muna nga, unsay naasa ko ah, inahinan akong tudlo sa imo ha.
0: Ay, bahalag idara na ako. Gusto na ako nga masuito ang naasa imo ha. Nga isip o sa kakadi ay.
1: Okay, problema, madam.
0: Ay, kabala ka sa akong tip sa imo ha, kay malipay ka. Dali na dire, kaandam ng lamay sa maniyanto na kita. Ay, grabing singot ka ng gawas ako ang lawas, oy.
1: Kana gyud, madam, maayo gyud ang mga singot gyud manggawas sa lawas kada adlaw. Bisan no wala ko dili ta magpractice. Nagpasingot ka, madam, sa matag adlaw.
0: Ay, salamat kay Martin.
1: Kay nindot gyud ang mga singot manggawas matag adlaw dam.
0: Ay, may paka Martin. Kay nakasulti pa sa ako ni ana. Gyud master na ako ambot. Pag makauli, pagkaumas, hayo pa mo lakaw, uban si ang driver. Ay, pero pasagda na lang na ako eh. Pasagda na lang ako na. Tigulang naman sab. Ang iyan na lang, kutob na lang sa kaibong gato sa mga batanon baka nga babae.
1: May ka madam kay okay na sa imo ha.
0: Ay, maglabad lang akong ulo, Martin. Kung kanunay ko maghunaw na o maggolgool ko, ako rin madaot. Akong ba na naglipay-lipay sa laing mga babae? O niya ako maggolgool ko? Mangita po kong paagi nga malingaw po ko. Oy, malipay na ko nining naaka nga imo kong tudloan isip o sa kadi ay ka. Amo na nga unsa na asay mo ha, Martin? Ala itudlo sa ko ah.
1: Wala problema, madam. Sige, tama sa atong mahimo.

0: Madam, ato na ko.
1: Martin, pwede ba mang laag kita unya? Mga alas 7.
0: Masin matingala si Sir Dam. Mauli to.
1: Ay, dito ang pauli. Kagahapon pa nakalakaw kasagara usa na kasimana before siya mo pauli diri sa ako ah. Ay, gusto ko Martin mag-sorry-sorry po.
0: Wa ba kila ikaw ba, Madam? Ngano ako mangyod?
1: Ikaw akong gusto, Martin. Ipanghambog ko ikaw sa mga kaparehas na ako ng mga edad nga na ako'y bibiboy nga usa ka diay nga maayo mo tudlo. Wa ta kay balo magpatudlo po sila sa imo ha, dugang income.
0: Salamat kay Madam.
1: Si mang laag taw niya, balik ra kaon niya ha, alas 7. Na nakadire para andam-andam na sad ko.
0: O sige na, mabalik na yun ko.

0: Dan, nagkinahanglan lang kong income. Yan na lang para sa akong personal. Walay problema, Martin. Oh, nawata kin eh. O, dan, wala man tayo mag-practice. Wala man tayo magtudlo sa imuha karon. Nawata lang ka na. 10,000 ka na, imuha na ka na. Basin kay gusto paliton. Dan, maulot ani indam. Basin nung babayron ko ni mo ani yan. Wala pa ko'y kabayan. Ayaw. Ayaw pag-unaw na ugbayan. Imuha na ka na. Tip na ko na sa imuha. Isip nga, nagpakita kag kamaayo diri ka na ako. Dan, basin makaingon ka, nag-abusar na ko inon. Wala ako ulang gusto. Sige na, nawata ka na o. Oh. Basin na kay uyab. Unyay mo, isuroy-suroy.
1: Uyab? Wala, dam.
0: Wala pa ko ni Ana. Kailabi na katong miaging ng mga higayon. Nga, minus kayong guest na mo. Tagsa lang. O na nga, wasa kong sulod kay basin ugo ako ikagasto sa kong uyab.
2: Ana na kay kagasto.
0: Di sa kong uyab, dam. Kahapoy na hunanaon. Wala pa ba kasukan makikirelasyon sa usa ka babae? Sa una dam, oo. Una lang higayon. Pag wala na, nagkabulag mi. Wala na kumusulod niya na. Apoy. Sige ka ginakontrol sa imo mga lakaw. Magsilos usahay. Di ka mahimutang.
2: Abi ni mo Martin, nalipay ko. Nga walay nakasagabal diha sa imoha. Labi na ako mag-uban kita. Martin, ako lang hangyo sa imoha. Kung makinahanglan ko kanimo, ayan taw kong balibari, ha? Labi na imong pagtudlo ka na ako.
0: Walay problema dam, basta ikaw. Kurog ko.
2: Kurog ka sa kalagot?
0: Dili dam, kurog ko. Labi na kay, wakoy hagok, tagaangko ni mo ni nga kantidad.
2: Para ka na sa imo ha, para naado na kay mapalit, para sa imong kaugalingon. Basta Martin, maura ka na, kung musangpit ko sa imo ha.
0: Manghinaot ko nga dili ko nung balibaran. Dam, sa tanan higayon, bisan unsa orasa, masangpit ko ni mo.
2: Salamat kaya, sige na, manghaon na kita.
0: Kalagmian yung pagkaon dam,
2: kung dili na to mahurot, dadon ni mo sa inyo ha. Ato ni pabalot, ha?
0: Huwag di gini mahurot nang ba?
2: Kinsa may kauban mo sa inyo, ha? Imong inahan o amahan?
0: Ako na lang amahan, dam. Dugay nang wala na si mama.
2: Mauba? Sorry kayo, ha?
0: Okay na, dam. Dugay nang wala na si mama, si papa na lang. O na nga, magtinabangay na lang ni papa.
2: Wa dai mo minyo si papa di mo pag-usap.
0: Wa na si plano dam. Tungod sa ako ah. Kay matupan niya gisaan niya sa akong inahan nga dili ko pasagdan.
2: Okay Martin, sige Martin. Hello ipo din mo wala na dai kay inahan.
0: Oh madam.
2: Pero basta ha kung magkinahanglan ko sa imo ha.

0: Kada ko sa gihatag ni madam, 10,000 gitagaan pag ikaw niya pag kuman akong tudlo sa iyang kaganina buntag. Babala ka malang sa taan eh. Masi makaingon ang nakaibalo nga ng warta ko. Ginawa ikaw na inaibalo. O sa kay paing na nining tanan. Okay, may gala sa dilipan ito ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon?
1: Ang anong ganahan ko sa Capricorn?
0: Mm-hmm.
1: Ang ako bunggi, kung anong guniya, kay pura mag-upsya ko na magbatil ka ana, hindi siya layaw. Kaya ako, mang kung ano, ako bang dito, ubay-ubay yun. Kanabang, hindi siya tamis. Kaya, ganit yun, kaya, nagaan dito kong lawas. Kanabang dili na kayo bugang lawas anak ay puro buya gud taon kung lawas go tabok tabok kung gidotay ya karon galing nga puro bang na kuan ko na musubo sa kontimbang kay laya mi ko mo inom.
0: Okay, may gala mao tong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala no, ayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
2: Okay ma'am, nakikigunit ang haplas niya.
3: Yes sir, nagunit ko sa Orion Herbal Oil.
2: Oo. Oh.
3: Kay, mugod niya akong ginagamit.
2: Saan sa man?
3: Sa una naguntis ko, sa pilmero na kong hanap, naka-experience ko, grabe yung panood. Motong sa ipakaduhan akong anak, nag-ios nagiguan ng Orion Herbal Oil kay...
2: Mawin mong gihaplas pag buntis ka?
3: O natagam ko nga, katong nagbuntis ko nga, ingon sila, panuhot daw to ako, sakit kilugay ko ninggaw sa bata. Nga dugo, bito na nga ginako. Motong na-addiction ko, may gamit nagiguan ng Orion Herbal Oil kay namin po nag-recommenda ko na ko nga, maayo ko no ang Orion Herbal Oil sa mga buntis.
2: So, gihaplas na mo sa nagbuntis ka?
3: Opo.
2: O na, efektibo ma'am?
3: Grabe, efektibo. Dali, radyan may gawas ang bata. Nga, wako kayo, feel nga, kanabitaong...
2: Sakit.
3: Sakit bitaong tiyan.
2: Sa pagpanganak.
3: Sa pagpanganak, wala
2: kay... So, gikan sa pagbuntis ni mo hangtod, nananak ka?
3: Oo.
2: Orion Herbal Oil may gagamit?
3: Opo, moji lang gigamit.
2: So, ano may kasultes Orion Herbal Oil ma'am sa mga buntis?
3: Very effective kaayo. Kamong mga buntis niya, kinigid inyong gamiton. Kay dali gid mo mga anak. Mogi na ako na experience.
2: Wala yung panuhot?
3: Wala gi panuhot. Kaya ang makasakit di ay saktiyan, panuhot di ay na. Munang dugay maglibur ang babae, dugay magwasang bata. Tungo di na sa panuhot. Pero kung magamit ka ani, tested and proven para sa kuwa.
2: Orion Herbal Oil?
3: Orion Herbal Oil ako ginagamit. Nindot ka ay gamiton.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang dahil sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
4: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
0: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tuwod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa laing bahay napod kita yung B40 Capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 Capsule, ang high-dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang amo ubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Amiga Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Amiga Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Amiga Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Amiga Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Amiga Carsoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-mega care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafeel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.

0: Oh, wey. Diam lagi kah, Cok?
1: Ay. Burang gua naman kuning mula aga gua dito, kun.
0: Busy lagi kayo, Cok.
1: Ay, lagi. Matay. Namay nakakita sa imo. Uban si Madam Blinda.
0: Mau ba?
1: Bye, bye, bye. Sulti ko si Nod, baby.
0: Saan siya ka na?
1: Mura og halos naman mo kada gabi imang laag, bay.
0: Lagi? Kaya kanigod si Madam Blinda. Pag humagnaw akong tudlo sa iya, ha? Magsaada yun. Nga pagkagabi daw, dito man ihapon sa gawas. Kaya ingon siya, naghangi usas ako, bay Jojo. Nga, kung kinahanglan ko niya, manghinaot siya nga dili kong palibad. O nang akong gibuhat. Akong ampingan.
1: Ay, oo, pero... Murang makaduda naman ba eh?
0: Makaduda nga on sa?
1: Makaduda ba nga?
0: Ako? Upatuloy nga na ang edad. Bata pa ko ba eh? 31 pa ko ba eh? Yan si madam. Murang 64 na naman eh? 65 baka?
1: Ah, ingon lagi ba eh nga?
0: Noon sa
1: it doesn't matter. Walay tigulang, walay batanon sa gugma bay.
0: O sa'y gugma? Takka mo lang ka. Pagtanong na dyan, dali sulod din. Di ano matanong sa gawas.
1: Eh, ba yun sa'y feeling bay sa makauyab taog marag ato ng inahan bay?
0: Patakka mo lang ka. Walay uyab bay. Wako mang uyab niya na. Girespeto na ako ng akong guest na ako bay nga gihatag ni Mundo sa kawa. Wala ko nabusari.
1: Eh, dili ko tugan, wala problema lagi.
0: Wala lagi, relasyon na mo. Naon sa samang taon ka? Campingan lang na ako, sa'y gusto niya, labi na kung manglaang mi. Ano lang, di ataman, mangaon. Uban na lang ako siya para dili siya laayon.
1: Ayaw ba si mahibalo ang banana ba eh? Magduda, kundi magaling tinood.
0: Dili magyong tinood. Huwag ko'y kahadlok sa iyang bana. Kaya nga, wala mi relasyon siya ang asawa. Guest lang na ako iyang asawa. Nga magpatudlo sa ako, ha? Manong wala ko'y kabalaka. Mabalaka lang ko kung tinuod na inyong pagduda. Pero dili ka na tinuod.
1: Mamagyot ka.
0: Oo, Jo. Wala problema. Gampingan lang ako sa madam. Girespeto na ko na. Giisip na ko na akong inahan.
1: Ah. Ala, sige. Mamag ka, ha?
0: Oo, tinuod na. Wala may relasyon. Dali kayo magpalit yung imno nun. Sigdo lang kabutilya nga, Ber.
1: Aw, oh. Kan na may

0: No, wag si Madam. Hello, Dam.
1: Ay, Martin. Kumusta? Bakante ba kakaroon?
0: Oh, walang problema. Mana ko?
1: Ay, anhi, basta manawag ko sa imam. Mauna ka na akong tuyo. Kagahapon, wala sa akin ako paanhi akay. Nag-relax ako.
0: Ay, ikaw rin ako kagdoon, Dam.
1: Ah, karon. Ah, dali dire.
0: Oh, sige na mo, anak ko. Kari lang, ha?
1: Ah, sige. Magpaabot ko sa imo, ha, Martin.

0: Wala ka ta. Dili sa kumusayaw karon. Nata istoryahan.
1: Istoryahan? Daba kay problema dam?
0: Ah, wala. Sige na. Sa man ikaw rin mo maniho sa kutsina ko. Pwede po. Ah, sige ta na.

kanindot diri dan. Karon pa ba ka kasulod nini nga building? Murata diring exclusive kay medyo mahal diring mga pagkaon pero kasigaran makasulod diri. Adi ni ingon nagpahambog ko ha, kanang na ay mahimo. Ganun yata diri. Martin. Nako isulti sa imo ha. Ambot. Siguro sa sige na siguro nato ni uban-uban. Labi na ang akong bana. Bisantun, gilingaw na ako akong kaugalingon. Dili gud malikayan nga makahunahon ako. Nga nagbino ang akong bana. Wa na siya pagtagad nga maayo diri ka na ako. Unya, ikaw na kanunay akong masangpit. Natulol na. Ingon man ka nga. Kung magkinanglan ka sa kuha na ako, muna akong giampingan, nabuutan sab ka. Martin, tungod sa imong kabuutan, ambot Martin, hibalo ko nga, mura na ako uli mong inahan. Pero, nga numiabot kini ka na ako? Ngaon sa dam? Ay lagkalain Martin ha. Hibalo ko nga dili ko bagay sa imo ha. Kaya ano daw? Murang nibati na ako gugma kanimo. Banamblim na. Naigugma ka na ako? Siguro sa sige na nato ni uban. Close na kaya kita, suod na kayo. Ngano mi bati na hinun akong gugma o mubati na akong kamingaw kanimo. Labi nang dili ko ikaw-ikaw ban sa usakadlaw, malaktawan kini.

0: unsa kadto anak? O ta, pibati na ko nagugma si Madam Linda diri sa koha. Unya, unsa may mong itubag sa iya?
1: Wala.
0: Niinom ko, nikao, murag ako sa kumbot, murag nagluta ako sa hangin. Pa? Mauna na hinungdan sa inyo ng panagsuon. Ingon pa ganin niya pa nga, kung dili daw ko niya makita sa usa ka adlaw, muro na daw isa ka bulan, nga wa kami mag-uban. Bantod ra nga mulak daw lang usa ka adlaw, mutawag na po na po'y magsagunsun po nga muantog yung kakadaadlaw. Nya halos ka na di ka na ko ikauban sa pagpanihapon rin matagabi eh, pero may sabot ko. Kaya naakan niya itong Blinda. Maulagi pa. Hindi mo rin problema sa kuha kay naningkamot po ka nga magkakwartain taon. O gani pa mo lang na akong tuyo siya pa. Kung magpatudlo siya, ako siyang tudloan. At tuon, yung halos kada adlaw na. May mga higayon nga bulak na ulang sa kanlaw. Pagkaugma na sa tuwa na sad ko. Muna na resulta sa inyong mga lagla. Ay. Unya, okay lang siya mo ha. Ambot pa. Naluwi ba ako sa iya pa? Ay. Ikaw na yung magpunto niya, anak. Basin malintikan ka sa abana ni anak. Ambot ani pa.

0: akong buhaton. Ibalo ko nagpaabot na si Madam Blinda sa akong tubag. Murag may bati naman akong kaluoy sa iya. Grabe na. Bisan gani ako. Mubati po siya yung kamingaw basta di may magkauban sa isang kadlaw. Pero wala sa kong nauna nga higugmaon ako siya. Gampingan lang ako siya. Wala usahin po nga mubati po kamingaw kaniya mulaktaw lang sa isang kadlaw nga dili kami magkita. Bastilan. Tinood ko niya eh. Nga basta pirminti mag-uban. Oh. Lambir man eh. Wala man makapunbok sa akong cellphone nga number. Tubagon ako. Hello?
1: Hello? Ikaw ba si Martin?
0: Oh. Unsa ato, ma'am?
1: Ako ang anak ni Blinda.
0: Anak ka ni Madam Blinda?
1: Oo. Unsa man nakigrelasyon ka sa akong inahan?
0: Aha?
1: Ingon ko kung nagigrelasyon ba ka sa iya, ha? O gipangwartahan lang ni mo siya?
0: Ma'am, wala ko mangwarta sa iyong inahan. Nagkinanglan lang siya din sa ko, ha? Tungkol kay guest na ko siya.
1: Pasay mo sa iyong gipangwartahan niya.
0: Natural lang nga magpabayad ko, isip magtudlo ko sa iyong inahan. May na lang daw siya malingaw.
1: Mau ba? Sure na imo pag-DIDI sa akong inahan, ha? Mahiringan lang na akong ikipangwartahan ni mo siya. Bantay ka sa ko, ah.
0: Natural lang mo dawat ko sa iyong bayan. Umaura po na among racket sa abdam. Mausap na among mga diskarte sa Panginaboyan, isip DI.
1: Hibalo ko. Pero ba sinikigrelasyon ka kay grabe ko ninyong uban-uban niya na akong inahan? Nakaingon ko ba si ikipangwartahan na ni mo siya?
0: Ano, ma'am? Paminog mayo, ha? Gawas ka ako siyang tudloan. Kay di ay malagi ko. Tagaan ko niya. Manawag siya pagkagabi isa ko, ah. Kay matod pa niya, grabe na daw yung problema sa imong amahan.
1: Wala na kay labot din, ha?
0: Oo, wala ko'y labot, ma'am. Ang imong inan akong soki, guest na ako kanunay. Gampingan ako imong inahan, girespeto na ako. Pero wala na ako sa pangwartay. Magigpanuloy siya sa ko, ah. Dapat lang musugot ko. Para dili siya laayon. Luoy kay mong inahan. Nga wala ko na siya kauban, sa'y gayon nga malakaw siya. Dapat ikaw gani, ma'am, naaka din ha, kay mo rin inahan na ginusara sa inyong balay. Dapat na siya masangpit, bisan ikaw lang.
1: Ah, sige. Wala na problema. Kung tino ni mong gisulti nga wala ni mong pahimusli akong inahan sa pagpangwarta, okay lang. Normal lang toon nga mabayad si mama sa imong serbisyo sa iya.
0: Maura ka na ako, ha? Usama ko ka, D.I. Natural lang san, ma'am, mangita guest. Buutan imong inahan din sa ko, ah. Okay, kabala ka, ma'am. Ang nasa imong una-una, dili ka na mahitabo.
1: Ah, sige, babay na. Nagsusilog kong maayo. Ayaw yun din taon buhatan sa akong inahan.
0: Ay, kabala ka, ma'am. Pag muingon ka nga, dili na ako anhaon imong inahan. Walay problema. Bisan pag mutawag siya sa ko, ah. Kung gusto ni mong dili na kumuha na sa inyo, ha. Dito sa iya, ha. Ako ka nang tumanon. Para makatuo ka nga, wala ko'y plano sa pagpangwarta sa imong inahan. Ginampingan na mo ang among digdingan, ma'am. Isip usa ka, DI. Kung sa itunol din ka na mo sa among guest, mora mong dawatan. Wala na ilain.
1: O sige, Martin, salamat.
0: Sige, ma'am.
1: Oktod, alang balibari si mama. Kung gusto ka niya, patuon sa balay.
0: Mga may gusto niyo, ma'am. O, sige. Kung manawag siya, doon ako.
1: Basta di harap ka taman, ha? Kung sa itunol ni mama sa'yo, ha? Dawata lang. Pero dili ko gusto nga makabati ko nga nakikirelasyon ka sa akong inahan. Tungod lang sa kwarta. Hibalo ko nga matanon pa ka. Tigulang na akong inahan.
0: Ay, kabala ka, ma'am. Di ka na maitabaw.

Bay, di naman o kamutubag sa mga tawag ni Madam Linda. Naglabay sa chat diri sa ko, Bay. Jo, gignalan ako, di bakasyon pa ako kadali. O sa di bakasyon nga naaraman ka diri? Oo. Bay, maglikay sa ko ni Madam Linda. Likayan ni mo ng kwarta? Dili good on ta. Pero daghan ni nagduda dir ka namo nga nanami relasyon. Ug madaot sa bakong pagkatao. Kay nagduda ang iyang anak. Yung ipangwartahan ako si Madam Linda. Ikatulo. Bisan tuod babae ro iyang bana amahan sa babae. Pero sa gayon nga makabati iyang bana nga magduda nga nilalaki niya matsambahan ko nga ako'y kauban. Pasi madisgrasya ko ba eh? Mauba? Oo. Mononhardo ko. Tuba ka lang. Istorya ang maayo. Ingana ba? Nagduda iyang anak. Para may balo para makonsap si madam nga mauday nga di nakamuwa. Adto. Klaruhi. O sige, Jo. Salamat kayo.

0: Nanawag na sa balambing niya. Tubagon ako. Madam?
1: Nakauli ka na, D.I.
0: Lampaminog, Mayo.
1: Ah, sige. Ang sabag ka na. Pwede mo anhi ka din, he.
0: Madam, wala bit akong bakasyon.
1: Kaya nga ano? Ikaw ka ni bakasyon ka.
0: Nanawag imong anak.
1: Nanawag akong anak?
0: Oo. Karen daw ang pangalan niya.
1: Oh, si Karen. Kaya nga no, sa may sulti niya?
0: Nagtuo siya nga, natay relasyon. Ikaduha, basin daw gipangwartahan takal. Muna nga, nagpaspangil ako ng bibakasyon ko para dili ko makanana sa inyo ha. Lakton ka pagkasulti dah. Naglikay na ko.
1: Tungkol ba sa akong gisulti kanimo nga libati nagugugma sa imo ha?
0: Dili ka na ang rason dan. Natulala lang ubati o kabalaka. Kay basin imong bana. Bisan to nga ingon pa nimo ha, ng babae. Pero sa gayon nga mahibalo na nga magtuo, magduda nga nakay lalaki. Matulan nga ako basi madisgrasya ko.
1: But pasabot ni mo Martin, dili ka na mo ani. Wala ba ka mubatig kamingaw, dili ka na ako.
0: Ang kamingaw dam na. Pero basin mao hinungdan nga madisgrasya ko. Dam, salamat kay sa imong kabuutan.
1: Oh sige Martin, pwede ba mag-anhian ka na lang? Dili na kita mga lakot matagabi eh. Para makaingon akong bana. Nga, naara ko sa balay. Nakita niya nga na ay nagtudlo sa ako ang DI. Makita ko lang ikaw, Martin.
0: But pasabot ni mo na. Nahantong pagyapon ka ron, napanang pagbati ni mo diri ka na ako.
1: Ambot, Martin. Dili ko gusto nga mahanaw ka sa akong mga mata. Palihog, Martin. Mauna lang ka na atong paagi nga makita at talang ka.
0: May siguro ka dili na para mawala na imong pagbati diri ka na ako.
1: Martin.
0: Oo na.
1: Wa ba ka magkinahanglan o ingkang?
0: Nagkinahanglan man dam.
1: So nga lumahadlok ka man nga wa man tahimuon. Makita lang ka na ako o sabay sa pagtudlo ni mo ka na ako.
0: Sige lang dam, akong unaw-unawan.
1: Martin, ayaw akong biyae. Ikaw akong gusto nga DI. Ako ikauban ka nunay sa pagtudlo diri sa among Pinoyan. Dili na ka na magduda akong bana. Kay nakita niya nga gitudloan ko ni Mugsayaw. Kay balo siya nga hilig ko ni Ana.
0: Sige na makunuhunaw.

Wala na gikom. Balik pa sila, Kuya Arn. Napuno ako sa kabalaka. Milarga ako, Kuya Arn. Nagpalayo ko sa butuan at ang higayonan. Ngayon to kong kagayan. Para di na ko niya makuntak, giusap na ko. Ang account na ko, nag-utro ko. Naglikay ko, Kuya Arn, basin madisgrasya ako. Patakay balo sa yambana. Isang tuon nga na nagbisyog babae, pero sakitan niya po na siya yung asawa. Nga adunay kaubang lalaki. O basin noon, magduda na na nakikrelasyon ako sa iyong asawa. Naglikay lang ako, Kuya. Sayang ang tanan. Pero, basin dili mayo ang paingnan sa akong kinabuhi. Kuya Arn, dagan salamat sa paghatagog kinabuhi sa akong kaagi. Ninila ko tama na imo magtatampo. Martin. Dagan salamat, Martin, sa mga pagsalig din imo higalas, Kuya Arn. Tama sa bang imo, Martin. Naglikay lang ka. Labi na kay misulti na may prank ka na ang babae. Na nakagusto din sa imo, ha? Nadibilap sa sige ninyong panag-uban. Ito na lang, sab. Nagunaw na para sa imong kauglingon. Basin tunog, didili mayo ang paingnan. Maumanang nasi mo unaw na, Martin. Mas mayo nga maglikay. Kay tun, pangwarta man, ha? Pero murag dili yun mayo. Okay, salamat sa tanan. Gahin nyo kalimtian ang pinaka-importante sa inyo, ha? Ang atong mga produkto, no? Gikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O sa atong Capricorn Purple with Malunggay and Santon. O sa atong Turbo Max Coffee. Basta kung first time ninyong nag-inom sa atong Turbo Max Coffee, tunga lang sa inyong timplahon kung first time ninyo sa pagpangapi para sa dugang kondisyon. Og sa atong Orion Herbal Liniment Oil nga plus mahigala, no, nga daghay katabangan niya. Basta sa external lang apart mahigala sa atong lawas. Orion dakog tabang Herbal Liniment Oil. Og sa atong kaming nga plus usab ang Supremo Herbal Oil, magpahibalo ra ko sa inyo kung gusto niyo na nga mapalit na sa inyong mga pharmacia. Pahibalo ra ko, no. Sa pagkakaroon wala pa kana. Og sa ato usab nga Nerveplex Syrup ang kompletong bitamina para sa mga inahan nga mao na i-maintain ninyo sa inyong mga anak nga elementary, no, mga inahan ay kalimti. Ang atong Nerveplex Syrup, kung natay Nerveplex Syrup nga vitamins para sa mga elementary nga mga bata, babae man o lalaki, dapat kita yung Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Kung nawala ang imong ganas pagkaon, Nerveplex EE at tuas parma sa ina Appetite Enhancer Capsule nga Nerveplex. Ikan sa 13 anyos, pwede kayo niya na, ha? Hantod patigulang may edad. Usab sa atong B40, ang high-dose ka B vitamins. Basin na ay nagka-nervous neuropathy diha. Karang nervous neuropathy mahigala, ang batiyo niya na, murang na yung manusok-tusok sa tiil, o murang na yung mangusi, niya magbinhod ang imong kamot ug tiil. O na yung nervous neuropathy, basin na daot na imong kaugatan, gumikan sa taas na nga edad. O baka ha, na daot imong kaugatan tungod sa diabetes. Malibyuhan, matambalan ka na sa matag-adlaw niyong pag-inom sa atong B40 capsule. Huwag labinusap sa atong Megacare Soft Gel Capsule. Mahigala, ang Megacare Soft Gel Capsule, daghan kayo health problem ang itiker. No? Kung high blood ka, nindot kayo na para sa imo, ha? Paliguno na imong kaugatan. Kaya yung panyo, kung inheritance ang pagka-high blood, paliguno na lang na imong ugat para malikay ta sa mga pagbuto ng mga ugat. Para magligon ba? Maintain lang sa atong Megacare Soft Gel Capsule. Mga diabetes, no? Maintain lang ninyo. Kung mga tatay ng nanay niya, mga lulo o lula, para dili magka-Alzheimer's, dili magka-limtanon, mag-maintain sa atong Megacare Soft Gel Capsule kada adlaw o sa capsule. Sa mga babae nga doon ay dysmenorrhea, magproblema na pag-abot sa ilang binulan, nga rigla, sakit man kayo na, mabawasan yung kasakit ng inyong batiyon, i-maintain ang Megacare Soft Gel Capsule. Sa mga inahan diha, no, nga na ay depression o anxiety ang ilang mga anak, Megacare na. O sa mga anay mga problema sa hubak din, ha. No, mga hubak kundi, ha. Mag-Megacare Soft Gel Capsule. O, mga patanon nga dili gusto nga magka-acne o magka-pimples breakout. Megacare Soft Gel Capsule. Ubay-ubay ang matabangan sa itong Megacare Soft Gel Capsule, mahigala. O labaw sa tanansap sa atong Thervite Capsule. Nabasay mo ang pag-pagluspad o kinsa ito ng luspad ni mo mga kahigalaan.
o maglipong-lipong, dry ang lawas tan-aon, o niya gamay nga trabaho, daling kapuyon, mga babae po nga bagong nanganak diha, mga inahan nga bagong nanganak, para mahibalik ang inyong pagka-blooming, mawalang pagkaluspan, Fairbite Capsule. Nindot na nga food supplement mahigala, no? Kaya nga no, walay lasa nga taya, o dili maghilab imong tiyan kung mutika niya na itong Fairbite Capsule sa matag adlaw, maka-blooming na mahigala. Sulayin ninyo itong mga produkto, manghinaot kong katong nakasulay na, imintin lang ninyo. Okay, daghan kayong salamat sa inyong tanan, kinis Kuya Earn, inyong Dr. Love, mingon, bye-bye o God bless, kanatong tanan.

0: na ka ba'y mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Maing adlaw sa tanan. Welcome, welcome atong mga kahigalaan sa atong programa karong adlawa. Thank you kaayo sa inyong pagpamati, mga higala nato sa kahanginan. Kini si Buttercup ug kauban nato ang ato ang pinalanggang doktor nga si Dr. Choi sa atong programa May Kalabutan sa atong panglawas.
2: Yes, oh, thank you ma'am. Thank you sa tanan natong listeners, no. Thank you kaayo sa pagduyog namo sa atong program today.
1: Yes, dayon sugdan na dayon nato Doc, no. Daghang nag-message karon sa ato ang hotline. Atong balikon no, atong hotline mo ni 0909-304-8924. So para sa mga gustong mo join no, magpadala sa inyong mga problema dinhi sa kahanginan, mo to message lang mo, ayaw mo kaulaw kay andam si doktora nga motubag sa inyong mga pangutana. So diri dayon ta Doc sa atong unang texter sender. Sa atong hotline, no, sa last four digit niya nga number 6716-0975. Ingon siya, mayong udto Doc, pangutan ako, magpagawas ko hugaw, 1 week siya Doc. Pwede bang mag-inom kog Dulcolax para makagawas ang hugaw ko Doc? Tagamlang ni Doc, senior na ko. Okay.
2: Oh, so
1: taga-Cotabato siya Doc.
2: Actually na magiuban nga kinahanglan na gyud og Dulcolax para makalibang no, to stimulate iya ang kuan. Pero pwede po siguro increase lang sa ni tatay iya nga fiber sa diet niya, no? And then, pwede siya sa dugangan niya. Aside sa mga gulay, which is a source of fiber, pwede niya idugang atong coffee corn, no? Timplahon siguro niya. Isa sa buntag, isa sa gabi, no? Haron to increase iya ang fiber content po, no? In between, dapat makaon dyan si tatay o gulay. Kaon po siya o prutas, no? Kala mga noon kaayo nga makapa tabang o galibang, no, or paka, makapa bowel movement, no, para sa mga mangga, kapayas, silakatan nga saging, no, and ana sa uban nga country na sila yung mga prunes karang murag dagko nga pasas or raisins, no, isa na sa ila ang ipakuan sa ilang mga elderly, no, kay syempre napiktuhan na gyud pod ang lihok sa iyang tinai, labi na sa mga elderly, no, kung sa kula pa nag-aging pod na, no, or nag-edad pod nga hinay na pod mo lihok, no. Dayon kuantay increase og lakaw-lakaw, ma-move pod imong stomach, tapos increase inumog water, no, ina-ana siya. As needed lang gyud unta pwede ang Dulcolax as much as possible. So katulang sa siguro ang uban na ay mga pang-gastric movement ng mga tambal ihatag pareha sa mga hanang domperidone inana, no? Pero siguro yes ang himuon tong kuan, change in diet, increase water intake, mag-move-move, no? Mag-walking-walking inana. Dayon pwede siya mangape pareha ning mga coffee corn na to na ay mais o kamunggay nga fiber, no? Pero kung dili yun, ma'am, advice na ko, pwede siguro siya magpa-check up o gastroenterologist, no? Mm-hmm. Maabutan na siya mga 2 weeks more nga nag-try o change na yung diet o katong mga advice na to. Kay, di mago na mayo na may nana, no? Kay, basin unyag, instead of kanang mabarag yun ba, no? Kay, kanang bowel outlet obstruction, kung masubra na siya, ang may tabo guna na kaya maoperahan.
1: Mm-hmm.
2: No? Hadlok tang mapermanent bara niya. Siyempre, dangerous gina siya kung diligid ka makapagawas imong stool.
1: No, dyan, Doc. So, mura tag ma-poison, Doc, no?
2: Side anang, uban na, mabuto. Kay mumove yan natong tinain, no? So, uban ana is kuan.
1: Delikado dyan siya.
2: Oo.
1: Di gyud ay pasagdaan ning sigitag ingon nga constipated. Di gyud ay siya pasagdaan labi na nga atong edad, no, magkasaka na, magkaedara na ta. So bantayanan di ay kaayo na. So thank you kay sa atong texter sender, no, nga tagamlang. Dayon Doc, ang ato na pong laing texter sender karong ikaduha mo. Ora gihapon Doc, taga kuan siya Doc? Midsayap. So kung ani sila tanan mga taga Cotabato, shout out tay sa tanang mga taga Cotabato, no. So derita sa atong texter nga 55 years old nga Midsayap girl. Oh, atong texter sender sa last 4 digit nga 2329 sa 0905. Ingon siya din hidok. Hello Doc, maayong hapon po. Imuhang programa lang jud akong ginapaminawan kay ginahan jud kaayo ko ninyo. Ask lang ko unta Doc. Nganong bag-o lang ko mangihi, inigawas na ko Doc. Kay ihion gihapon ko. Gani may time nga nakaihi daw siya sa higdaanan. Unsa kaya ni Doc? Mao ni ang pangutana, no? Ingon dayon siya nga gauna-una gyud ko na siya chat kay para gyud ay mabasahan.
2: Pero 55 naman ni si ma'am, no? Namang ko tayo ka nang itawag na to o ka ng blood irritation basta na kay UTI, no? Mas maya siguro nga magpa-check siya sa iyang ihi. Napod tayo ka nang itawag o ganabitong ang imong sphincter, dili na kayo siya mo contract og tarong. So, dili bitaw kayo siya mo sara. So, murag relax ra kayo siya ba? Incontinence, no? Bladder incontinence, inana. So, na-tendency yung magsika gawas-gawas og ihi, no? Okay. Di ba po siya pareha sa lalaki nga na-ay prostate, no? Nga makabara niya. Muna nga na-ay frequency. So, it's either ana siya, ma'am, basi na kay UTI or na kay urinary bladder incontinence. So, napo na yung mga tambal para ana. Pero, syempre, kinanglan sa yun na siya i-work up, no? Magpa-urinalysis ka, dayon kung bladder incontinence itong gipangita na atay kanang urography something mura siya i ultrasound bitaw ma'am or i x-ray nga tagaan og day tanaon kung medyo magbaklo nga na siya signs of incontinence inana. So ang uban na sa una tagaan na magbitanicol or kanang uriflow kung naakay mga bladder incontinence inana. Pero syempre before siguro mag-take sa mga tambal mag-work up siguro siya pwede siya muduol o specialista sa nephrologist or pwede siya muduol o urologist, no? Kana iya ang ipacheck ka, no? No. Takabalo ba sinapod siya ka ng kuan ma'am, kana mga balas-balas.
1: Mm-hmm.
2: Balas-balas sa ihi ni mo, oo, kana urinary crystals or stones gyud ba inana. So makita po na siya sa ultrasound, no? So syempre before siya makapa-laboratory inana, kinahanglan mo agi sa jud siya og pa-check up.
1: Okay Doc. So salamat kay sa imong advice Doc para ni Binsayap girl. Now ma'am, so maayong ta hinaot nga namati ka kay nauna ra gyud kag message para gyud mabasa.
2: Yeah.
1: So nabasa ra gyud namo no hinaot nga namati ka.
2: Shout para out sa taga Cotabato ma'am. North Cotabato.
1: Taga Binsayap to siya ganina din.
2: Binsayap.
1: North Cotabato gina sila Doc no.
2: Toro, oh. Daghan man kag namaligya diha.
1: Tana, North Cotabato, gidaghan na to. Din ha, katong ganina nga texter sender na to. Gikan gihapon sa North Cotabato, pero sa Malang to siya. Karon, taga Midsayap. So, da sa Midsayap, daghan siya kayo tag-produkto nga naila jud kay din ha Doc. Popular kay ato mga products no from coffee corn sa ato mga Nerviplex, ang B complex nga B forte, tapos sa atong Mega Care, even pod sa ato ang Fervide capsule. Okay, so diri na pod ta Doc Choi, mabasa na pod ta sa ato ang laing texter sender. Actually Doc, ato ni siyang kuan avid na gani siyang listener at the same time user sa atong coffee corn no. Tapos sige nagupod ning naga-join si sir sa ato ang programa, naga-message ni siya per me sa iya ang problem, sa iya ang health din. Kaning iya ang message karon Doc, nangutan na lang siya kana amo ni siya prostate enlargement. Mo ni si Sir Henry ingon siya, ang iyang prostate enlargement kay 98 grams na so malaki na bada na siya jud Doc. Kay katong nag-tamsulosin, dili effective sa kanya yung tamsulosin. Ang iya alang yung concern Doc, kaning iya ang 98 grams, dako na ba dyan na siya nga pagka-enlarge. Tapos, umiinom po ako ng coffee corn.
2: Thank you kayo sir ha sa pagpaminaw sa among program o pagkuha sa itong mga products no, paggamit sa itong mga products no. So, ang normal size kids sa itong prostate actually is 20 grams. So, times 4. No, times 4 na siya sa kapin sa ato ang prostate. So, kinahanglan gyud si sir o tambal sa prostate. So, I think kulang ra ang tamsulosin. Pwede na siya dugangan o either tirasosin or finasteride or alfusosin, no? So, dapat i-maximum na siguro niya yung tamsulosin to 400 microgram no per day, and then additional siya, so pwede siya maduol o nephrologist or urologist para magpa addition sa iyang mga tambal no. Napoy uban nga magtake o ka ng sopalmeto no. Napo na siya ay nakuan ako nabasahan ana nga research nga makatabang pod siya og pakuyos no. Pero I think kinanglan yun siguro partner yang tamsulosin, either finasteride or tirasosin no, or katong kuan ka ng alfusosin no. So advice lang siguro sa gabi kung na siya tambal pang high blood sa morning no, kay makaubos-ubos man ang gamay sa blood pressure. Tapos di gyud mapupuihi kay kung pasagdan ni tatay nga dili niya madugangan niyang tambal, naay tendency nga mubara, and then sin magkinahanglan na siya og catheter sigi
1: na
2: no. So even sa iya ang pagpoop no or paggawas niya sa iyang dumi is medyo makuan, mabarahan sa iyang prostate, kaya katapad ra mangon ang agianan sa tae o agianan sa ihi na to. So usa na siya nga reason sa hypod no. So kana, and then pa-check up siya og specialista sa kidney o pwede po sa urologist na dyan siya diretso.
1: Salamat kasi mong advice doktora no, para sa gibati karon ni Sir Henry. Dili biya basa-basa dai nang imo ang enlargement sa imong prostate sir, kay na times 4 naman din na ingon ni doktora. So maduol juga og nephrologist or urologist.
2: Yes.
1: Dayon, padayon na imong pag-inom sa coffee corn. Wala tila ang ikuan niya, Doc. I-recommend how about ang Mega Care kay nang edad naman po ni si Sir.
2: Pwede na gihapon kay supplement naman sa siya sa mga expected naman na to, kung idara na naanad yung mga cholesterol nga nanapot sa imong mga ugat as time goes by. So, pwede na gihapon niya imnon po magabii, no? Or every other day alternate siya ang B-complex.
1: So, pwede na gihapon siya mag B40 tapos mag-Mega Care do.
2: Yes, oo. Labi na sa mga idaran na na kulang na ta o mga vitamins atong lawas, no? Kinanglan na ta supplement or kuan additional.
1: Okay, so bisan pagulat tagi bati mga kahigalaan no, kinahanglan gitag mga supplements. So nindot kaayo nga mag-Mega Care ta, tapos iparis nato sa ato ang B40 para healthy ta no. Bahalag nag-edad ta, ang importante nga ang atong immunity strong. Okay. Dito sa atong lain nga texter sender sa ato ang last 4 digit nga 3799 sa 0955. Ingon siya dinhi, "Hello Doc Choi, mag-ask ko ba gusto ka ayumi magka-baby sa ako ang hubby. 6 years na mi. Unsay angay namong himuon?" No, atong texter sender kay si Ma'am Chrislyn of Mungkayo. Thank you. Kuno kaayo Doc.
2: So naman tay ganang itawag og ubigay ni nga ka ng fertility specialist, no? So, isa siguro nga pwede na nila duulo, no? So far, akong nahibawaan is, kinanglan, tangtango ninyo ang stress. Kung stressful lang yung mong trabaho, si siguro pwede mag-leave ka or si sir ba, nang mo-play, mag-una sa mong hormonal po. Tapos, mas may siguro magpa-work up daan kay basin simple ra kayo problema. No, base na lang siya picos, manang dili kay ka develop og polycystic ovary ba, no? Base dili ka develop og ayo ang iyang mga eggs, no? Or base low sperm count lang si sir, no? Naay tay mga vitamins ana nga pwede i-take, no? Para mo increase. So mas maayo yun nga magpa-work up sila. Naay uban ana nga kanang naabitay, kanang murag bara ang mga ugat niya or blood vessels sa ilang prostate area na varicocele, kinanap ito. So, napoy uban nga surgery himuon ana just to release, and then manindot na din ang sperm count or sperm quality sa husband, no? Naghanap ang gutag mode of treatment karon, no? So, ang problema lang sa ato ang couple usahay, dili sila magpa-check up. So, number one, yung siguro nilang himuon is magpa-check up sila. No, maadto sila og fertility workup. So dili man na ingon nga ang babae ra i-workup, asa pod ang lalaki i-workup, no? Ang babae i-workup kung wala ba siya picos, oy wala pa bara sa iyang fallopian tube ngano dili makasulod ang sperm in ana. Ang lalaki pud ang health pud sa sperm, ang amount sa sperm, ang shape sa sperm, or even kung naapoy mga bara-bara sa blood supply sa ato ang kanang reproductive organ sa mga lalaki, kailangan lang po na siya i-correct. Kay sayang ang panahon nga bata pa sila, kung early ma-correct, eh, magkaanak pa sila.
1: Mm-hmm.
2: No? And then kung after, ha, after sa workup is wala rin nakita ang problema, so it must be stress or kulang silang mga vitamins. So mga vitamins usually is kanang naay vitamin C with zinc. Kaya naman importante, labi na sa babae at lalaki. Ang babae, dapat siguro mag-take siya vitamin E, mag-take siya o silang duha, mag-take o kuan, kanang glutathione, no? Antioxidative sa mga cells, harun healthy. Dayon, siguro number one po is mag-ampo sila. No? Kay, even sa Bible na may mga mama or parents nga nag-ampo nga magkaanak sila.
1: Mm-hmm.
2: No, so kana wala sila kay kabalon saon pagpray, pwede sila makakuan sa YouTube na idaghan ka itong mga prayer for ana, prayer for your kuan kanang pregnancy or prayer for fertility na may ana. Pero dili po na to walaon pod ang gihatag po sa Ginoo nga authority sa mga espesyalista ana nga kuan. No, sa mga lalaki ana ang magdoktor na nila, urologist na siya. No, ang sa mga babae ang ubigay ni na siya. So magpa-work up silang duha. Dili kay ang babae lang, no. Mm. Kay naapoy higher incidence of infertility sa lalaki. So mo na nga mintra sayo pa may consider mong nato na nana infertility kung 2 years na sa inyong marriage wala pagyapon mo nagkaanak. No, so it's about time kay 6 years na biya.
1: Yes. Dugay-dugay gidok. Lahir na ba gidok no nga nang magminyo ka. Kay gusto ka nga magka baby tapos 6 years mo naguban-uban nga wag yapon mo baby. Lami ra jud kang

0: stress
1: naburus
0: of having oh naina uban nga naburus po din ana. So inana ang kuan siguro ilang himuon no, and then prayer.
1: Mm-hmm. So thank you kay Ma'am Christine sa imong pagpadala sa imo ang problema no. Tatalag sa una po ningin ani murag karon pa ko kabasadok og kanang nay nagpadala nato bahin na ning gusto magka baby. Nga dugay-dugay na pud sila nga wala jud nagka baby. So hopefully and prayerfully no nga magka baby ra jud mo after 6 years sa inyo ang relationship din ha.
0: Yes.
1: So sa tanan nga wala pa naka-message sa ato ang hotline, sa doon na pa yung mga problema nga gusto ipadala ninyo, palihog lang og message sa atong hotline number 0909-304-8924.
0: Yes, o pwede po sila mag-text sa ato ang Facebook account or mag-message dito sa Doc Choi, no? D-O-C space C-H-O-I, no?
1: Okay, salamat kay Doktora. O hangtod na po sa sunod nga higayon, mga kahigalaan, no? Kaya naabot na po na ang takna sa ato ang pagpanamilit. Tangalan ni Kuya Franz, mga higala, kiniyangin nyo ang higala sa kahanginan nga si Buttercup na always magpahinomdom ka na itong tanan. Prevention is better than cure and cheaper than cure.
0: Yes, okay, si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: For now,
0: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.

Okay, may gabi sa tanan. May gabi diha kaninyong tanan, mga kabibes. Welcome sa tuwang programa ang FMR Confession with Kuya Tolets. Kini ato ang programa, mga kabibes, diin ato madungog ang mga kaagi sa gugma, mga sulatang pudri sa tuwang programa, mga kabibes, mga kaagi sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, ato kining madungog diri, mga kabibes, ha. Hinautunta nga andam tagtanan sa pagpaminaw ni ini, mga kabibes, tungod kay dinhi sa tuwang programa, mga kabibes, atong madunggan labi na nini karong orasa ang sugilanon sa usa ka gugma nga mga tinago nga wala pa na pagawas, mga kabibes, ba. Ug hinautunta, mga kabibes, nga ubanan ko ninyo hangtod kita alas 10 ning kagabihon. Siyempre kauban ninyo si Kuya Tolets. Dini sa tuwang programa ang FMR Confession. Dini sa 96.7 FM ang favorite music radio sa Davao di Oro. Hinautunta, mga kabibes, nga nakakita sa mayong panglawas karon ng mga orasa katungod kay ang pinaka-importante sa tanan. Maugayod nga naata sa maayong panglawas. Bisan og kanang ginagmay ra tagwarta, mga kabibes, basta kay maayo lang ta og lawas, okay na kayo. Kontra sa kanang daghang tagwarta unya, di na po tapakanon og inasinan. Lisod na kayo, sakay-sakay na lang tag-wheelchair. Muna nga, pasalamatan nyo na to ang Ginoo natong labang magkagagahong, mga kabibes, tungod kay gihatagan kita kaniya karong mga orasa sa gasa sa to ang kinabuhi hangtod nini, mga gutlo. Atong oras, mga kabibes, 17 minutos na human milabay ang ikalos utso sa gabi. Dini sa to ang programa ang FMR Confession with Kuya Tolets. Dini lamang sa 96.7 FM ang favorite music radio sa Davao di Oro.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Okay, may gabi, pagbalik mga ka-vibes. Oras na to diri sa FMR, 31 minutos na human, milabay ang ika-alas 8 sa gabi. Dinis sa to ang programa ang FMR Confession with Kuya Tolets. Mayong gabi sa to ang mga suki ng mga tigpaminaw. Labi na sa nagtanaw karon ka na to sa to ang live, ha? Kang Igso Gilbert Gulayan. Shout out su, tagay ta. Mayong gabi diya kang Igso Gilbert Gulayan diya sa may Trento. Nagaya po ka sa Trento ron so. Diya sa may Trento Agusan Del Sur. Mayong gabi diya kaninyong tanan. Mayong gabi diya sa tanan taga Trento. Labi na kang Igso Gilbert shout out sa Gilbert Bake Shop diya sa Trento Agusan. Sa mga Gulayan family usab, may gabi diha sa nila ni Alan Gulayan, ni Daday, o ingon man usab sa kang Manang Bilinda. Og, sa mga kaprintihan ni Gilbert Gulayan, may gabi diha ganinyong tanan. Kang nung ijon kang Ati Ili, ilahan ni Manong Mangi, ilahan ni Gigi. Sa mga Gulayan family diha sa may Barangay Ugaw, may gabi diha ganinyong tanan. Gikan ni Gilbert Gulayan. Shout out usab sa tanan nga taga Purok 3, Barangay Ugaw. Labi na kang Manang Maria di ginato kalimtan ni mga ka-vibes, no? Kay tungod pirnaminti gini siya maminaw sa tuwa, no? Wala gini kupas ang iyang pagbaminaw diri sa FMR. Shout out tag bahal, siya tag bahal. Shout out tag bahal. Kapitan. Kapitan Milagros Nistal diya sa Barangay Ugaw, may gabi diya kanimo kap. O gingon usab kang kagawad Marjun Nistal, may gabi sa mga Nistal family o kang Faribabi, o sa tanan nga mga naminaw kanato karon sa mga barangay functionaries sa Barangay Ugaw, may gabi diya sa mga kagawads o mga CBOs, mga BHW, may gabi diya kaninyong tanan. Inautunta nga sa marong adlawa sa Baddo, ay Baddo murag ting tagay mo na yun. Oh, dahil niyo kagapangatagay ko bahala. Tingtagay mo na yun. Ako, pasagi ko kay sa mga atlan magyute. Oh, may gabi niya. Kanyang tanah sa may Purukono, Barangay Ugao. Labi na dila diha ni kwan, kagawa Danilo Digal kay Ati Lilian. Gabi niya kaninyo. Ang doalan, Gulayan sa kanong gikaingon sa mga Gulayan family. Gingom lang sab sa mga bandala diya. May gabi diya kaninyong tanan. Gang bubong bandala o gang silim. Sa tanan ng mga naminaw ka na to karon. Gang gugoy padilya. Gang dulyos giritan. May gabi diya kaya ang senior o junior. Sa mga one port boys diya. Shout out diya kaninyong tanan. Pinanguluhan ni kuan Do Kiris. May gabi diya. Gang Do Kiris ipanto. Gang Junjun. Shout out diya sa mga Firatir family o sab. Mga Dialka family. Sa to ang mga amigos o amigas niya. Shout out diya ganinyong tanan. Atong oras mga ka-vibes, 34 minutos na human milabay ang ika-alas 8. O ingon lang sab diya, may gabi sa tanan taga Barangay Tamya. Ilabi na kang Ate Ruth Trimulta Niyog. May gabi di mo o diya te. Ate Ruth Niyog. O ingon lang sab, may gabi diya sa New Bataan. Labi na kang Sir Raul Masinaring diya sa may New Bataan nga ni anhi gitawon ning bisita gid si Raul ganiha diri sa atong istasyon, no. Kay tungod kay gusto gid ta niya nga makita gid personal mga trabahante diri sa kon sa FMR. Kita gid si Sir Raul. May gabi ni buda si Raul Masinaring sa mga Masinaring family diha sa Urok Dos New Bataan. Diya sa may gabi usab diya sa may Andap, sa mga Miri Mijatrix, kang Nanay Kunsing Laulaw, sa mga Laulaw family diya, ang Nanay Tisi Hintapa. Wala naman pakita si Nanay Tisi na to. Nanay Tisi Hintapa, may gabi yung sa mga Dilaturi family diya. Salamat guys inyong makanunayan pagpaminaw, no? Kadaagi na to diya sa Miri Mijatrix. Kusugay ang FMR, may gabi diya ganyong tanan. Salamat guys sa inyong makanunayan nga makanunayon kayo nga paggamit sa personal collection.
Itong mga suki diha sa personal collection diha sa Barangay Andap. May gabi diha kanyang tanan diha sa may Prokuno. Dito sa may Giagian diha sa tubig kanyang to, no? May gabi diha kanyang itong mga namalik na upamuyo diha sa may kuan. Diha sa Prokuno. Prokuno mo na diha tanan, no? May gabi diha kanyang tanan diha sa may simbahan, diha sa may kapilya, no? Shout out diha kanyang tanan. Salamat kayo kay kada agi na to sa inyo diha. Kusog kayo ang FM radio. Labi na kang tatay kwan Carling De La Torre o kang nanay Marcela, sugay lang radio FMR patugtog ilang kadaad doon na tunong salamat kayo. Shout out diya ganin yung tanan diya usap sa may barangay Kamanlangan, gabi diya kaninyo kang Bibi o kang Bubong. Sige, ito yung plido ninyo bi kalimot may noong ko bi. Sir, yung kalit na kubo ni Maramagway. Wala may kondisyon niya itong tutunlan mga ka-vibes. Atong oras mga ka-vibes, 37 minutos na human milabay ang ika, alas 8 sa gabi. Dini sa itong programa ang FMR Confession with Kuya Tulits. Dini lamang sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Davao di Oro.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, every time magkapiko, dili din ko maluya kay makabusog yun siya. Pakita na ko effectiveness niya, nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Family.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Tarataot ang manoro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Fiktibo, Brato Pagyon. Maura na ako kay akong mga palatian na ayaw. Ubag mani, asaiti. Nakaling kamot na ako di kaliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuhan ako ang pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: One station.
11: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Okay, may gabi pagbalik mga kabibes. Oras sa FM Radio, 5 minutos na lang ang nahibilin unang mudang at ang ikalas ng 9 sa gabi. Parehong yapon ko muna ang namino din sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Davao de Oro. Din sa ito ang programa, ang FMR Confession with Kuya Tulits. Dagang kayong salamat sa inyo pagpaminaw, pagpabilin sa pagpaminaw hangtod nining mga oras sa mga kabibes. Ha? O, shoutout din sa tanan ng mga nagtanaw. Dugnaminaw din sa inyo ang matag-usa ka radyo, din sa inyo ang matag-panimalay. Shoutout. Pa-shoutout ko lang si Ninong Bobby, Nistal o Ninang Cap. Ninang Cap Milagros Nistal. Giga ni Gilbert Gulayan dia sa Trento, Agusan. Shoutout dia kang Pare Bobby daw. Iya ding Ninong si Pare Bobby. O yun masabi sa kang Ninang niya Milagros Kapitan Nistal. Shoutout dia sa tanan ng mga suki na tungtig paminaw. Ang mga Gulayan family, gikan ni Gilbert Gulayan dia sa may Trento, Agusan. O ingon mo sab, boss, good evening pa, was out palihog sa Alcala family dia sa Purok Tubi. Marbil Mangayon, Compostela. Unya pa request pod boss ang Aking Mahal by Pinoy Tubo. Salamat sa pagbasa, boss, gikan ni Jory Alcala. Matik na. Matik ng Pinoy Tubo. Igol ko na ito ng mga kantaha sa una, mga kabibes. No? May gabi iya kanimo Jory Alcala. Ilabi na sa mga Alcala family. Diya sa may Purok Tubi daw, sa may Barangay Mangayon, Compostela, Davao de Oro. Gabi iya kaninyong tanan. Diya sa may Purok Tubi, Marbil Mangayon, diya sa Compostela. May gabi iya kaninyong hurot. Diya sa may Barangay San Jose usab. Shout out diya sa itong mga suki ng mga amigo, tigpaminaw, labi na kang Dinggoy Arangkon diha, o gagawad Regine Diaz Arangkon. Siyempre, speaking of Diaz, Diaz may barangay ugaw may gabi diha, kang Istong Diaz o kang Purisa. Sa ko nang ikaingon, kang Nanay Carmen Jess o kang Nanay Maria di Tungko. Gabi sa mga Soldia family usab. Sa mga nagsaulog sa ilang adlaw ang natauhan karon kay human naman ang ako Happy birthday. Happy birthday sa mga nagsaulog karon sa ilang mga adlaw ang natauhan eh, no. Labi na kay Sir Sir Manuel Gulayan. Asa man karon Sir Manuel Gulayan nag-celebrate sa imuhang adlaw ang natauhan, ha? Baka dia sa Barangay Ugaw o naka dia sa Davao. Happy birthday ni muda Sir Manuel Gulayan. Happy birthday. Og sa tanan ng mga nagsaulog sa ilahang adlaw nga natawhan karong mga adlaw. Happy birthday og karong bulan na sa July, apil nako. Apil lang kay ako may kinahanglan na nagsaulog gipit sa una man ko. Belated happy birthday des ko ade. Amo kay bao na. Oh, may gabi idea kaninyo. May gabi idea kaninyong tanan sa atong mga suki ng mga tigpaminaw og happy birthday sa mga nagsaulog sa ilahang adlaw nga natawahan. Gabi usab sa mga Dukog family di ay. Labi na kang diha sa may Maragusan. Kang yan-yan Dukog diha sa may Pulang Lupa. Pulang Lupa, Trento na ba nasakop diha gawyan? May gabi diya kaniyong tanan sa diya sa may Santa Josipa usab. Ito mga suki diya. Suki sa personal collection. Kung gusto mo magpa-member, dealer sa personal collection, kuntaka lang mang inyo si Juliet. Si Juliet Rosales. Kuntaka ninyo diya sa may Barangay Ugaw. Pwede kayo. Shout out diya sa mga PC user. Ito mga suki diya. Diya sa may Trento, Agusan. Diya sa may Santa Josipa. Sa Lurito, Agusan del Sur, o diya sa may Berwila. Ato sab sa Katiil. Daga na kita ang naabdan mga kabayos. Diya sa ato sa itong lugar ato na sa Katiil. May gabi, diya kanyang tanan. Diya sa itong mga suki, diya sa barangay. Diya sa barangay Kanidkid. Diya sa barangay diya sa kwan ay kalimot may inoong kwan. May gabi diya sa Barangay Kamansi.
Yan, mayaon. Oh, diha sa prosperidad. Diha sa Bangkiruhan Sur, Bangkiruhan Norte. May gabi diha kanyang tanan. Multibista. Salamat kayo sa mga Handayan family diha. Shout out diha kang Honey Lynn Handayan. Sa iyang papa. Sa iyang pinalangga. Huwag bugtong kauban sa kinabuhi. Kaya si Ariel, may gabi diya ganyong tanan. Kanong Nistor, kagawad Nistor Handayan. Nati iba, shoutout diya ganyong tanan. Atong oras mga kabibes, untop alas 9 na sa gabi eh. Sa ato ang pagbalik mga kabibes ha, ayaw mo paghawa diha. Padayon mo pagpaminaw tungod kay. Ado na kita ipagabasahon nga usa ka sugilanon sa kinabuhi. Sa usa ka managtiayon. Good magyapon niya mga kabibes. Apan mas palahom, gipalahom pag ha? Muna, ayaw mo pagbalipat mga kabibes. Padayon mo sa pagpaminaw din sa ito ang programa. So, shout out ko sa mga Gulayan family. Gulayan family diha sa Purok Tres. Shout out sa tanang Gulayan family diha sa may Purok Tres. Barangay Ugaw. Ugang Junjun at umigo dahi so. Ugang Junjun Dabalos. Shout out na to. Junjun Dabalos, Ugang Nung Kadoy. Shout out diha ka Junjun Dabalos diha sa Purok Tres, Barangay Ugaw. Kuso kayo ni Gradyo Sinong Kadoy. Salamat guys, magkano na yung Bugbaminaw. Ugang Aling, Ororak, Ugang Dudong. Sa tanan ng mga Dabalos family diha. Rurak family. Ugingon mo sa Ugang Juju po kita diha. Ugang Munching. Salamat guys, nyo magkano na yung Bugbaminaw. No? Ugang Awing, Ugang Burik. Minaw guys, Labirminti. No? May gabi diha ka ninyong tanan. Salamat guys, nyo magkano na yung Bugbaminaw. Hey, Rosalien Dukog, shout out ko sa ako ang Kuya Tulits. Kuya Tulits nga guwapo. RG di ay ni. Di ba sa basta di ay. Salamat kay sa imuhang pagdahig. Gikan ni RG Dukog, di sa may Cagayan. Cagayan ba karoon dong? Cagayan, Bukidnon. Basta kay Nara di ay napita. Oh. Bidya kani mo RG Dukog nagtanaw karon sa tuang live ha. Paminawan ni karon taud-taud mga kabayb sa tuang pagbalik ang ato ang sugilanon sa kinabuhi kag ipadangat dinhi sa tuang programa FMR Confession with Kuya Tulits dinhi lang sa 96.7 FM ang favorite music radio sa Davao de Oro.

Okay, may gabi pagbalik diya kaninyo mga kabibes sa Oras FMR. 9 minutos na human. Milabay ang ika, alas 9 sa gabi eh. Oy, shout out din diha sa akong igsuon si Juning Rosales o si Budoy Dalungher, ako ang bayaw nga nagtagay-tagay. Salamat kasi inyo pagtanaw, no? Mo na isa mo tong kanta. Ting akong giingon nga kuan. Pinoy tubo. Mo na aking mahal kay nomdom na ka. Mo na tong mga paborito sa una ba. Binili lang ko niyo da, bisag gigagay to na pay gamay ug ba. Piton to. Oh, gabi di kang yung tanan kang Ate Gina. Oh, yun sab kang kisama na aron dia si Naying. Oh, wag may gabi usab ni wala si Joseph Diano kay tuam rog birwila gabi da ganyong tanan kang April o kang Bimbom kang Shanaya Saina may gabi da ganyong tanan sa mga maluluyon family usab may gabi da ganyong tanan sa puro 4 shout out ulit uy kailangan hindi basta-basta ang kuan ito ang kinakusigan mo din yung kwan, bugtong asawa deh. Gabi diha kang Inday Juliet Puno Rosales. Diya sa Purok 3 Barangay Ugaw nga nagtanaw sa toang live. Ang gabi usap diha kang Ati Carmelita, nagmata pa si Ati Carmelita deh. Ugang June, Pipito, sa mga Pipito family diha. Mayong gabi yung salamat sa inyong pagbaminaw. Shout out usap kang Daboy Mudlong, kang Chuy Rudy, kusugay radyo.

Suka gradius cuy Rudy, cuy Rudy Rungkalis. Oh, ingat tahun saya nggak menghatak budok numero cuy. Wai numero dari cuy, wai numero. Gebeda, oh gang kuan, oh ingat tahun saya gang Angelika, oh gang Insik. Oh, mai gebi usap gang kuan, gang saya bangun Insik ay. Kalimut Tonio rai Tonio. Oh, shout out dekang Indai Juliet nah dari si kakek yo. Nah, mesti kakek ra kong ujin diterima ke vibes. Shout out di aku po di ko sa aku ang papa boy, ha? Og sa iyang asawa nga si Nanay Linda, kay Budoy og sa iyang asawa si Ate Ima. Request di aku, ha, kini request di ako og song Sorry Mahal by April Boy Rehino. Di po pabitin si Dudong, oh. Dudong RG Dukog. Magabihin mo dia. Asa ka rin ka dong? Nasa Cagayan ka dong? O asa mo ka Cagayan o Bukidnon? Kalimot, Dudong ang Bukidnon, no? Magabihin dia kanin mo dong. Salamat sa imuhang pagtanaw. O kang Rosalyn, imuhang pinalanggang kapika sa kinabuhi. Ang kapikas may tawag na mga kabibes, no? Ingog ang usa, ang duha, kung magminyo na daw, mahimong usa. Amo din ang asawa, himo o kapikas. Muna nga, ang bana po, ang saman pong bana, pikas gipon. Oh, magkabida kanyang tanan, salamat sa inyong pagtanaw. Karong panahon na. Karong higayon na mga kabibes, no? Sa ako nang ikaingon kaganiha, atong pagkabasahon kining usa ka sulat. Sugilanon sa kinabuhi o gugma. Gipadangat din sa tuang programang FMR Confession with Kuya Tulets. Ania na mga kabibes.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako si Renessa Lude, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
5: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
11: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
13: Teresita Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Akong gibati mo lang buwan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, na nagyot ko at law. 3 times gihapon. Pamahapan yun to panihapon. Kayo buhay sudan. Katumang kape ako sa daanon, di ba? Barato, may pipipo pa. Lahira sa uban, oh.
12: Di nagyot mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
14: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
15: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PCNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
16: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Sorry Mahal, request ni Dudong RG Dukog by G Brothers ni siya dong. Shout out dia kang Dudong RG Dukog. May gabi dia kanin mo dia sa may Bukid Non. Og shout out gihapon mi Diricol, diri sa may Biasong Litag, pantuka no. Salamat sa inyo ang pagpaminaw ug pagtan-aw dia sa may Biasong Litag, pantukan Dabaw di Oro. Gikan ni Janry Gumapak Digal, may gabi dia kanyang tanan. Og shout out sa kang Uncle Tibor, ang team owner ng Litag Mining Team. Ay, may gabi ini mo diha, Sir Tibor. Og was out pod ko sa Tig-Unaw, namo Tio Joy ang Laputyak Muunaw. Ikan ni Janry Gumapak Digal. Shout out mga yuyo nako diri nga pugi, si Uncle Tibor ug si Yuyo Ricky ug iyaan nga guwapa nga si Auntie Mirasol. May gabiin mo diha, Auntie Mirasol. Gikan ni Janry Gumapak Digal. Gabiin niyo diha sa may pantuka no. Salamat kay sa inyong pagtanaw sa tuwang live. Og maayong gabi idong tulits. Shout out mi diri sa Clean and Size, General Santos City. Shout out dia sa mga Rosalijos family. Gikan ni Manoy Rosindo Cesar Rosalijos. May gabi ini mo diha Manoy Cesar. Shout out dia kang Manoy Tony, kang Noy Niknik ug Noy Ini. Kang Junjun. Kisa pa kito inyong isang babae kani kalimot ko ato. Sa mga Rosalijos family. May gabi diya kaninyo diya sa Clean and Size. Mabuhay no? Diya sa may mabuhay. Ang sa maning Clean and Size. Sakop sa mabuhay o kung gina siya, barangay. May gabi diya kaninyong tanan ha? Diya sa may General Santos City. Pinanganan ni Kwan, Manny Pacquiao. Titing Juning Rosalis. Mino kating? Si Manoy Cesar, nag-comment si Manoy Cesar Rosindo Rosalijos. Kaning mga Rosalijos, mga kabibs, amo agi kining parente kay Rosalis man mi. Ang kaning Rosalis gibutangan ragho muna Rosalijos. Ita Rosalijos ang ako ang lola. Mama sa ako ang papa. Rosalijos, yang ako ang papa sa akong papa. Rosalis. Ura gagaw siguro ni ba? Mali na lang spelling siguro. Shout out dia sa mga Rosalijos family dia sa may General Santos City. Okay, yung manusap sa mga Panyamugan family dia. May gabi dia kang Inday Hilin o kang Lurimar na si Kuya Bubong na pa diri sa punturan. O kang Ate Lurna Intoy. Okay, yung manusap. May gabi dia kang Saysay. Saysay Intoy. Diya sa General Santos City. Bidya ganin yung tanan. No? Salamat sa inyong pagpaminaw. Diya sa may General Santos City. Diya sa may pantukan ha. Tawad to diya nila ni Kwan. Yuyo na mga pugi. Si Uncle Tibor, si Yuyo Ricky. Huwag yung auntie nga si Auntie Mirasol nga guwapa daw. Kani Jandri Gumapak. Huwag si ang ilang Tig-Unaw. Was out po sa mga yuyo joy nga Tig-Unaw nga putyak kayo mo unaw. Tatot pari tatot ni Wilbert Amungan diya sa may Santa Cruz Barangay ko. Shout out oh. Shout out diya kang pari tatot Wilbert Amungan. O pali ka nagto pre, tagay karon ba? Sa mga nagtagay-tagay diya, gabi diya ganinyong tanan. Pinili lang ko gamay kaya umapakon diyo. Balik ta diri sa istorya nga ato ang nabasa mga ka-vibes no. Nagipadangat din eh. Bit kay ang istorya sa kinabuhi mga ka-vibes no kay naguna. Naguna sa pagsulay mga ka-vibes dili sa yon no? Lalim ang kaning magian ni kaning mga kasakit sa kinabuhi ba pero ang nakanindot lang kay ning lahutay gi sila no. Atong nadungog mga ka-vibes no nga kanang una nagpuyo pa sila og payag nga tulo pa jud kayo. Huh? Wala gid taon sila pagyoy kwarta pag niya sakit pag diyang iyang asawa na wadan pag siya trabaho gag payta. Pero
Duyo sa tanan. Unsa ang iyang hinigiban, mga kabibes? Nag-ampo ragid siya ngadto sa labang makagagahom. Mao ra gyud pinaka dako niya nga gihimo. Mao ang pagsalig sa Ginoo, paglaom. Agaan sila og kaayuhan iyang balatian siyang asawa. Gani ato nadungog nga ultimo ang doktor kuno. Wala makatuo sa iyang kaayuhan siyang asawa. Dito nabati niya ang kanang kanabang milagro sa Ginoo tungod sa iyang pag-ampo, mga kabibes. Indot kayo nga kuan ba paminawon ba na diri pre pre atong ay Oliver Abarca, Marjon Estal og Inko Turing Misyuna. Ay, naabot man Oliver ya. Shout out dia kang Oliver ala kay bawaan mo rong kapitan na ano mo dia. An aros kapitan. Kapo. shout out dia kang Oliver Abarca, ugang kagawad Marjon Nistal. Ugang Inko Turing Misyuna. Magabihin niya sa mga Misyuna family no dia sa Santa Cruz, Barangay Ugao. Bahin man nino, uban kabijanan. Sa tanan ng mga, pero sakop nila sa kuwan yun, Piesta, Santa Cruz, Ugao ang barangay, kabijanan. Sige lang, importante nga, naara mo niya. Gabi, di agad yung tanan, no? Gigan iparitatot, amungan. Uy, Janjan, Harina. Shout out from General Santos City, kaya po, no? Kan minor, to General Santos, no na? Shout out din sa taga General Santos City. Kapuyo po ito diha sa una sa Lagaw. Diha sa may Budiga, sa may Kimbol. Ang gabi diha. Shout out sa tanan taga Lagaw, General Santos City. Gabi na kay Janjan Harina. Ang gabi ni mo diha dyan sa mga Harina family. Usap diha sa Barangay Ugao diha. Ang gabi, shout out diha ganyong tanan. Balik tayo sa to ang nabasa mga kabibes, no? Nindot kayo ang iyahang nasinati tungod kay luyo sa mga pagsulay mo kini dako ang kanang ato ang kuan ug kanang pagdulunan mga kabibes ba. Nadili jud mo surrender, dili isalig sa Ginoo. Ang pag-ampo gid mga kabibes mao ang ato ang hinigiban usa. Sa dihang kulang ang imuhang kusog, ang pag-ampo mao ang naghatag ug bag-ong paglaom. Bantay ka mga kabibes kung aduna na kay marag kanang kaluya. Tungod sa mga pagsulay nga atong naagian. Kanabang ano, gibati na tagkahuyang. Ang pinaka sikreto yun, ang pinaka kanang ligon mao nga pakigbatok nga gamiton mao ang pagsalig ngadto sa tuang labaw makagagahom. Wala na gi makalabaw pa ni ana. Ang mga pagsulay ha mao ang nagpaligon sa usa ka gugma sa magtiayon. Dili ang pagsulay mo ay makapabungkag kundili mo ay maghatag og kaligon. Ngano man? Tungod kay kung malagpasan nato ang maong pagsulay, mao kini ang maghatag kanato kaligon kay pag-abot sa mga panahon nga makasugat ta og mga pagsulay nga sa susama, undi ba mas gamay ra. Yano na kay natong dalon. Tungod kay ni agi naman ta og dagkong pagsulay. Diha pud makita pud sa Ginoo kung unsa gipud ta ka matinud-anon ngadto sa ato ang pamilya ug gilabi na ngadto kaniya. Bisan sa pinakadako nga bagyo, ang pag-uban sa bana ug asawa mao ang pinakadako nga bahandi, no? Ang importante gayo nga bisan pa man sa mga pagsulay, dili kita mo surrender, no? Inubanan sa ato aging pag-ampo, mo nay pinakada best. Shout out day ko ni Uncle Juning, ha? O shout out po ko ni Nicole Peter. O amungan, tangan din ka plido, ha? O sa iyang anak nga si Tatsky. Hindi daw kay tatot gini. Tatao gani, dom. O shout out po ko diri sa ako ang kauban, sa ako ang trabaho. Diri sa Malanang Upol Bukidnon, ha? Gide Bukidnon Dudong, ha? Wow. Dudong RG, dukog magabi ini mo dia dong. Shout out ta doni mo dia prita tot, oh, ingon si Dudong RG. Ug sa imong papa si Manong Peter
kana Amungan, sa mga Amungan family, shout out dia kaninyong tanan des may barangay Ugao. Oras na to mga ka-vibes, ah, 45 minutos na. Human milabay ang ika alas 9 sa gabi. Padayon gyapon sa pagpaminaw gyapon mga ka-vibes, ah, dinis sa to ang programa. Tungod kay hangtod kita alas 10 mga ka-vibes, ah, dinis sa to ang programa ang FMR Confession with Kuya Tolitz, din hilamang sa 96.7 FM, ang favorite music radio sa Davao di Oro.

Okay, oras na ito mga kabibs. 5 minutos na lang yun. Una mo bilangkad ang ika alas 10 sa gabi. Salamat kayo sa inyong pagbaminaw, no? Oh. You're welcome, boss. Pirmi, jud ko minaw ni mo. Hulat kong imong basahon, ako ang wash out, boss. Salamat kayo, boss Jory Alcala. Sa purok 2B Marble Mangayon Compostela Davao de Oro. So mga Alcala family, daghang salamat sa inyo ang pagpaminaw diha, no? Sige, tagagiagi diha sa Barangay Mangayon ba, no? Halos kada semana gabi diha kaninyong tanan. Og shout out diha kang ate o diha sa atbang na ako sugay gradyo. Salamat kay tisi mo ang pagpaminaw kanunay diri sa FM radio, no? Pagong tindahan diha, walang ko kailan ni Motiha. Pero kanang kabalo ka nga ikaw kini ako ang pasabuti. Kanang bagong tindahan diha nga tapad ni Ate Joy Balbin o ni Manong Anto. Shoutout diha kani Mote. Salamat sa imong pagbuminaw. Yung mga kanunayon kayong patugtog sa radyo, no? Murag tulo atong monitor diri ba kay diri duha. Yan apod isa sa atbang. Salamat kayo diha. Yeah, shout out diha kang ate. Pagkakubalo sa imong pangalan ti. Shout out diha sa mga Balbin family usab. Diha sa atbang na to kang Ate Joy Balbin o ingon man usab kang Manong Anto, kang Janjan, o kang Janel, o kang Aljun, o kang Dudong Gamay. Magabiin mo diha. O sa mga Balbin family diha sa Barangay Batinaw, New Bataan. Gabi na kang Isid Balbin o kang Ate Inday. May gabi diya ka ninyo, te. O, Isid. Salamat sa inyo ang pagbuminaw. Kaya nagkalaw mo yung kagabiyon, mga kabibs, no? Mga salamat kayo sa inyo makanunayon nga pagsuporta. Sa inyo makanunayon nga pagpaminaw. Oh? Pagpaminaw sa tanang programa din sa FM Radio. Nakatunta nga, dili mo batiyon o kapuol sa pagpaminaw din sa ito ang istasyon. Good guy. Kung wala sab mo, maminaw sa mo, uga po kaya mong program, no? Salamat kay Sir Raul Masinaring diya sa Poblasyon, New Bataan. Gabi ni Buda, Sir Raul Masinaring. Yan, naked town siya ganiha din, no? Siyang giabi-abi tungod kay dili basta-basta ng atuon kita og listener, ay. Ano lang yung makakita sa to, ha? Salamat kay Sir, ha? Nga po dahil siya ituyo dari sa nabunturan. Kapit yung taon siya din, eh. Salamat pre, paritatot. Salamat pare. Mas buong ako ito nagkagbasa yung mga pre. Naadiri pre Atong Oliver Abarca Marjun Kagawad Marjun Istal o Inko Turing Misyuna. Ano dito pa pre Atong. May gabi diya kaninyo, ha. Salamat yung pagbuminaw, ha. Niya kay ano mo kita iuras mga kabibs. Ona nga salamat usab sa ato ang letter sender nga si Jan, ha, pag-share sa imuhang kinabuhi sa kaagi sa imuhang kinabuhi sa imuhang gugma ug panagtiayon. Nagligon jud mo pinagi sa pag-ampo pagsalig ngadto sa ato ang labaw makagagaom. Sama usab kita unta niya mga kabibs, no? Dili kita magpuwag paglaom panahon sa mga pagsulay tungod kay kitang tanan gikaluhaan ang daang sa pagsulay mga kabibs. Ka-latid na nasa tuwang kapalaran. Apan, adunay suliran nga dili na tumapasan nga kitara. Nagkinahanglan tag kahayag mo'y mulamdag sa tungo nahuna. Nagkinahanglan sa tao kabaw kanggang nga kakaragahan ini kini ma'am kayag pasan. Oh, gabiin naman yun mga ka-vibes, ha? Salamat kayo. Salamat sa inyo ang makaroon na pagpaminaw. Ganyan lang si Kuya Tulets Moingon. Kung taas na gid ang imuhang dugo mga ka-vibes, ibawalan na ka sa doktor o kaon o glitson o guban pa humba. Ang ako ay katambag ganin mo mga kabibs. Likay ang doktor. Mayong gabi, daghang salamat ambing tatanan. God bless. Kanatong tanan, daghang salamat. Mayong gabi, good night.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes!
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: Get ready for Capo

FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abella. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Chipsyon Peralta ay nagkalibang kumdugo sa akong ulcer. Niya paggamit na nakuhani, nawala kaloy si Ginoo. Murag na arang-arang na po na akong ulcer, di na mutong karperme. Kapsul niya akong gigamit, sir. Kapsul, kape, o kanang kuhan, haplas. Ang galing Magnum sa efektibo, gini kayo.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
8: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
10: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
15: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
16: For KIPS nga agri-tips, kabalo ba mo? Usa ka alternatibo sa organiko nga abono ang paggamit og concoctions sama sa fermented plant juice, fermented fruit juice, og fish amino acid. Isago lang ang duha ka kutsara nga solusyon kada usa ka litro na tubig bag-o kini ispray sa tanom. Kini nga Agricole Tip hatod kaninyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
0: One station, all the hits. FM Radio, Favorite Music Radio. FM.

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, kikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit akong mga tuhod, sakit akong mga kalawasan, pero karoon may Magnum C, na maayo na. Kapi kaga haplas, mauni ang magigamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
6: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5.
7: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
0: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule Puno, siksik sa suspansya at vitamina Gawa sa mga pilingsan ka Tulad ng makabuhay Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi Vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins Kasangka natin para sa kalusugan Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon Huwag kang bibigyan Bitaw, laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Win siya, last pinyas. Thank you, Magnum C. Makayo, win sa kakwa, nasa kumbana nga senior. Ninong siya, mone amo ang produk ko ginanong sukat pagsugol sa Magnum C. Magnum C, capsule of coffee. Tanang produk ko sa Magnum C, gigamit na mo panta kumbana. Fiksibo, barato ang Magnum C. Dagang salamat, Magnum C.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
6: Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card. Mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakaduol nga Cantilan Bank branch karon. We can bet. Together, we can.
7: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: FM Radio 96.7 Tavo di Oro.
1: Huey Weston.

0: pase sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6:59.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo San Jose Bago San Elson. Ako'y pamati ng mga kuhan. Ginagmayray mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlinog yun. Ang Magnum C mao gini makaayo sa atong panglawas.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyberdrug, o Daklan Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters. Goodbye.

Good morning, good morning, good morning, good morning. Kumusta, kumusta mga katauhan sa Davao de Oro? Kumusta ang inyohang laing Sabado na pod karon? Unang Sabado sa bulan sa Hulyo mga igala. Ano yan, nasab kita karon sa tawang programang Arangkada Balita din sa FM Radio Nabunturan. Ning adlaw mga higala adlong Sabado maghisgot-hisgot sa kita sa mga katikaran mga balita nga to ang nahagpat karong simanaha. Sulod og gawas ning ato ang probinsya sa Davao de Oro. Mga katikaran nga kinahanglang masayran sa katawhan labi na ning mga katikaran karon dinhi sa to ang probinsyal nga panggamhanan. Sangit importante nga masayran sa mga katawhan mga higala kung unsa ang gipanghimo sa to ang mga opisyal. Gabi na sa ito ang gobernador, sa ito ang mga congressman, sa itong 2 ka congressman ning probinsya sa Davao de Oro. Karong simanaha mga higala, ni itong Hulyo 2, ang ito ang gobernador Engineer Raul Mabanglo o ang Department of Tourism 11 nagpalig-on sa panagtambayayong alang sa mas lig-on nga turismo sa Davao de Oro. Actually, mga higala, kung maghisgot kitang turismo, daghan ganyan ang maingon na ito nga tourist destination din sa ito sa probinsya sa Davao de Oro. Yan sa lungsod sa New Bataan, natay daghan mga kasuruyan niya. Nag-unan niya kanang Bamboo Garden Resort. Sa lungsod usab sa Monte Vista, aduna usab, maingon na ito nga masuruyan usab. Mga tourist destination. Ngayon nga Hulyo 2 mga higala, gidawat ni Gobernador Engineer Raul Mabanglo sa Provincial Capital ang delegasyon gikan sa Department of Tourism Region 11.